0: para para lo chano me choro
1: abu dura
0: nero nero busenge
1: ah rosa kwa
0: nda endo na
1: ndi wama kungo kwa matanga redu
0: nda wama kungo
1: ndi bombero wakwara
0: kezo wama kungo
1: beto manga jansi ndi wasi kwandi sama yanga na sachawe Nada ngang wana anga solan siang gue jonggoro prendi cai jandu wama kungo Nada ngang das jam na anga makungo esa duwe
0: Koribu
1: Nada ngang se guru anga di kori wana spesial makungo esa duwe
0: Koribu water
1: Spesial anga bagidion ragara wasa ako Jokuma esa doli bu
0: Nda endo na pala pala nima chulo Nda Nda
2: Macam
0: mana bu? Dua. Mana bu?
2: Anda takar. Anda sporo kaya wah, anda kaya cuka robang apa perutia?
0: Sporo.
2: Tak.
0: Kapa faras sporo?
2: Ya, kan tender anda jenis apa lah saya buat mu marikan aju. Di doan nanya rasa ni aku mesti raju si number four. Dokor kata kare offeri wampo. Di wane rabrani madida pala chauru chago wana ofari wa madida di dhoto tseranga mwana wabone tendi Oscar wando anewa mdibaba rindi bototo mga koso weto piri ofari wa bototo di kuribu wa
0: kuribu wa sporo pala pala locha ndi machodo
3: abu di brano kwekan
0: nendi wa rindi psange
3: ai nendo takara
0: nda endo na
3: Eric mtaba sindi muduru mba msanda kwa biche kukule mtangira nefase yangwe
0: Kezo bo Eric?
3: Ndiko tuma nga panero marie ureza sexy mwono fit the best ya uzura murodi Ndibendi wani suwara ndi mwa wani wani mukaevo Warira sexy meshume na musina Ndibepesera nga bujito sinemate iwa gondo matake Nabone warira sexy mwono fit the best ya meshume na musina Ai brandirini Eric mtaba sindi muduru mba msanda kwa biche kukule mtangira Arendo rivuwa dhwalabu ujitio
0: Dhwalabu dhana nge para para nima chodon Para para locha, ai auna mutunga. Para para nima chulo, awa auna mutuke mungu meleza giba irumena ngangu no kasi tarla Facebook para para femre na nui misio taho bangwe keba nima chulo.
4: Kali.
0: Enda.
4: Urini.
0: Diona dubusangeyo.
4: Apa ni kwa manandi bulu nalwa feza kofe.
0: Diu wa mafeza kofe.
4: Wangu.
0: Kezo.
4: Diu mita tripi. Ni mo zonle na mimi.
0: Hey, aho.
4: Ni mo rawa fano.
0: Na tungo buziwa rani zombori achivuye ni a farolo mtangano.
4: Uri ni zonle na
0: mimi. Uri ninge na songo fedza asongo siemina yo perera.
4: Okay. Ni mo faina.
0: Hey, a farolo mtangano.
4: Okay,
0: bagu bisa
4: prepare
0: kerja.
4: Kerja. Di dalam mangga bos, sembeli mamburu bakalan guna mata mangguende. Dan victim danan. Bawal. Dan kiri disinggung bawal. Nanti bu.
0: Nanti nanti bu itu.
4: Nah.
0: Itu ada. Para para FM. Ya koperasi kashwala Afrika shwem. 086-0025-03 di nombor zinabu ni makujina ngazo. Pano. Para para locha. Nda. Reone rubusangeyo.
5: Ndi kibona mina Ramaji ndi wona mo dzintata pa mbumu.
0: Nda Ramagalela.
5: Nda ndi doto manga ke sali petri kimbiri nga ku badivana ni. Ndi ndi wona ipo dzona ndi mafimenga ndi pamuru. Ndi kirenga ri kwani Ramo vatu nga ku guyu ndo livuwa.
0: Nda ndo livuwa to. Nda ndo na. 086-0025-03 kishila na shifunga di minute ndia maru kriba kawara ya abu na ni machero
6: nda
0: nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda
6: The driver is a driver.
0: nda endo kulibu watas
6: mkumbolo kwe salanga abu mato uliwe zimura
0: nda
6: nda
0: pala pala locha
7: nda wo branch uga
0: nda
7: nda
0: di machodo
7: machodo lia wo dimandi boronda anina
0: boronda an
7: niko jia barara
0: dimia ai boronda anibaka dibawan
7: jika ligiana andi wo mapeza kota apa apa dingai
0: nda
7: ligiana sporo kaiwa niko chalali
0: nda
7: Azabu di wo branch uga
0: kodibu wetero para para locha ni machodo
8: I'm the Brahm.
0: Da.
8: Eh, hey, this is the number of the commercial in the Sudan.
0: Da.
8: It is from Kacheza.
0: Kebu.
8: The Chamanga have a mini was for what I want. I took a robe. The river Roach that I'm. Ma, Ostendong one of one next. The professor and everything that actually changed. The river was from the Brahm.
0: Nan the water. 086-000-2503 ni nomboro za rutingo zinabona vajinanga zoka haino mbekini mshumo wabavu maemu Nicholas Mpumude rothendo vapa Bram Fisher hayani ndi apala shikorani ya butobere bovere bakutama finiko vusa bo Bucks Edison Baloi vapala Midlands na ana kutama vya vamuduruni vorosina rambuda uva medoro na bo Gladys Machi para para locha ndi machoro
9: Brown Sugar
0: nda
9: orinde Brown
0: ndi onde busange
9: heri ndi ngwazi ya ngare zani apa road report
0: nda endona
9: No vuwa mtu
0: mkoma. Ai, usina na mini.
9: Ai, ndiko kwa mbidi merafala chamurungwe. Unama vuwa chamurungwe hapala. Ndivo rantani musingira. Ndivo ne mavuwa yo wa. Wa kati nezambira yo wa chatwa. Nda kiti merafala. Na hapala chanda unamo siwa arandivo Edward Mutandiwa. Ndazwa ndazwa na vumnyangane ndi mukara vumnyangane apo. Ndi vafuna nga banda mukara kabata kare. Hey ndi ngwazi hangare zani apa road report.
0: Kolivu ngwazi.
9: Kolivu.
0: Ndaye ndo pora pora locha ni mchodo. Auchina mutu apa 086-000-2503 locha ni mchodo.
9: Brown Sugar.
0: Nda.
9: Na uri ni.
0: Ndio ndo busangeo.
9: Ndi ona hapa ndi wo mgoba na papo floras.
0: Nda.
9: Habari ndi bafarekewa. Shadraka mdau, ayani ya udu langwe kuhusa. Uchiwa hapa wo mula uzi hapa ni kutenga uru kama tena. Ndiweka, Josepha Chivangani hapa la macha. Thomas mula uzi ni mfana wanda hapa la macha. Ndiwe nga kiamete nchine taba, ndoribu wanga mwanda.
0: Nande ndoribu water.
9: Nda
0: endo na kisha na shupinga shambu dhita menete mena rikuliwa kawa raya aptano Jones Manager ndo vange no hamango zanani frarote ndika nuvaka Joe Street na wo Eric Towagaru bapala Centurion ndi bapala pala locha nime chodan
10: nda nduna
0: nda
10: huri nina
0: nandiyo nandu vusange ayo
10: nda ndama fara
0: usu nana min
10: Dinga madopa. Ya ndiko dopa. Ndiko kitrosi mecha dane sala mudumu. Ya fara na mwana anga ndi are one ne kokwane na bugala ne kokwane. Nda.
0: Ndi kodibu atare.
10: Nda.
0: Kezo mngomeleza ko yokuva ka Deprenzo are sanga Messi. Ndo vapa tembisa haya nende mkonde ni Ferrarothe Mr. Brown Mabanga utho tuturu wa pano Hino kashoro kuri wa Ode Branzo Pana pana losha nime chodo
9: Ode Branzo la
0: Enda
9: Nungu enda Prince Aparo di Porto
0: Kezo
9: Auna zingwa Ndo kwa wala kati wana di majasha mamu yangi mugova Ndo tanga kutimu wa ngandu wedi watu chiso Ngandu kutimu reba wa chandarima wa Rodi Porto Ndatangana na muone itu wakarujuku ujadi mada wanga. Ndati wana ndatangana na muone itu wampu mkati. Hai, loga tuba brangisho karguru wa chote.
0: Kezo, ibebe gia wudita.
9: Ndando.
0: Ndando. nda endo na kaitshila na tshifhinga tshi khou ita mivhili uri vhakhawara ya bona ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho u bva ngeno Mamelodi East Extension 5 Pretoria huna Khathumuḽea roṱhe Mr. Brown kha heino mbekanyamushumo ndi matsheloni yavhuḓi na haningeyo Khathu Locha ni matsheloni
11: ndawei ndi mme ya maishuka bva ku Ethiopia
0: nda
11: nikumbula vavusa namusi ndi wavusatama yanga vazimphiri nen'weli mme ya meyimwani kala khubi ndadanga miyanga vo Elizabeth muthu ku bialefala khubi ndada mun'wana mukomana wanga Vincent Rachirumela Gwamba nefala khubi ndo livuwa Brandsuga
0: na nṋe ndo livuwa tere nda endo na hafala Deep Salute una vo David ba D Ramapuputla ya ba rina nṋe ndo vuwa nayo mbekanyamushumo Stanley Brown Phalaphala Locha ndi matsheloni una muthu nga ngeno na vhunya na hava ndi vhuṱavhanyani mainganye vha ri vha khou ita bangafha kha 107.8 Johannesburg East Locha ndi matsheloni nda nṋe ndi hone ndi vhusa ngeyo hu si na zwiṅwe kezo Duba la vhuḓi na haningeyo nda ya ndona ya mbo ḓori tawara ya vhuṋa nṱha ṱhoko a thi dobi vhavhili na puwa vha muṅwe khoi ndi matsheloni Locha ni matsheloni nda ndi hone ndi vhusa nge nda ndi hanefa
12: Vumalise
0: vha khou vusa nnyi ṋamusi
12: nda ḓa nda wana tshinzo malogo hafho tshikhalani nda sesela zwa muzwara vumane magala
0: nda endo kezo ro livhuwa tere ṋamusi u pfhi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa livhuwani makhumisani ubva hafha ḽa tshikombani ndi mulaedza no khou bva kha Jawarara Mashamola ndi ḓuvha ḽa vhalama mabebo ṋamusi Phalaphala Locha ndi matsheloni nda
11: tangana vhukile makagani nga Phalaphala
0: a Lingotsha
11: Locha
0: kezo
11: ndi wana rendani ndalane takanda fara vho Maria Rambota takanda wana malume a vhana ndi sikore ndi ri vhavhe na matsheloni ya vhuḓi
0: ndai na matsheloni ya vhuḓi ani ngeyo nda ndo na yambo dita mingana minete muthi ubva kha wara ya vhuṋa nda mbo ḓi doba luimbo nṋe ubva kha Zola vha lu vhidza Stars ndi vhaeyo wane vha songo lengo ya mushumo ndi Locha ndi musumbuluwo mafhelo a vhege malapfu o fhela.

0: Mureza muṅwe nda wana ngeno kha email uno kukwama heḽi fhungo ḽine ra khou amba ngalo nga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi.
1: Matombo a khwiṋesa nahone a vhisaho.

0: I'm a level, singayami picking, na lady do, na rain racks, ka para para femi, ya koperasi ya kashu, la Afrika Shpembe, zorbe, ya kamenete, ya fumiraru, riba kawara, ya tanu ndinabo, bo Emmanuel Mudau, rukodosu za mshumo fumbuzwa, nga abulimi wa boho, neonewo jenero hapu, nanga emisi wazwa abulimi, pezi ya ndithombana, babo Mudau, ndono piranga hapa.
1: Na musika Master V rina kaatu ane afune sosa za YouTube podcast na zi how to tutorials.
2: Master V, tikoto da data deal urindifushe zangarero langa la ulaika na usubscribe kazi chanele zote zine nda zifuna za YouTube.
3: Tandururundi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine yawa 169 randa pezi ni wana na 5 gigs mahara ya YouTube data ufushe zangarero lanu.
2: Master, jino hei dili ndi wana api?
3: Iwana rapezi ka Voda Pay app, jino ha takucheza nini basumbeze uri nofara shuja matakeni.
2: Tido itangararo
3: wudho shimamira yoti waho. Feather together, Vodacom.
4: Mukopane, N1, ZB, ZZ2. Parapara FM, 103.1. Variwana naka app, ya SABC Plus.
0: Ni parapara FM ya koperasi ya kasho nga ngoho. Ba down kwa tanganeza, ndi mashiron.
5: Lodja mwashina katekeresi wote ba parapara FM.
0: Koyo mushumo we baba nawo pfumbudzwa vadawe wa general nga MEC wa zwa vhulimi zwo chimbirisane.
5: Mwashi ndingo mushumo wo vha mushumo wa ntanga manda, ro vha na mushumo wa vhuḓi nga manda sasa we ra vha ri khou trena vhathu vho no swika 35 ubva kha dzi province dzo fhambananaho. Ravana vhathu vho no bva Mpumalanga, ravana vhathu vho no bva KwaZulu Natal, uzani nge vho Port Shepstone. Ravana vhathu vhane vha khou bva North West. Ra dovha hafhu ra vhana vhathu vhane vha khou bva Gauteng na vhaṅwe vhane vha khou bva kha zwipiḓa zwana zwa Limpopo, ro katela na Vembe. Mushumo wa tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa sesa era dara dzhenwa nga MEC wa agriculture vho Biskop Makamu vho ḓa vho swika nga sonda na vhana dzi officials dzavho. Ro vha na district director wa fano Vembe na dzi manedzhara dza Thulamela na Makhado. Wo vha mushumo wa vhuḓi nga maanḓa sesa u nga to zwi amba u sa shavhi tshithu uri ungari Department ya Agriculture zwino yo shanduka tshoṱhe, u ḓo vhonala vhathuni na u shumela vhathu. Ngauri zwe ra zwi vhona mulovha musi ri tshi khou ita dzi award, ro vhona zwithu zwihulu nga maanḓa sesa ngori vha vho bva vhoṱhe vhashumeli vha muvhuso vha agriculture vha tshi khou amba uri a hu tshena zwori ndi sonda ndi Mugivhela, mara ri khou nyaga maker sure zwori ri thuse vhafuwi vhashu na u sapota vhafuwi vha vhori.
0: U pfumbudzwa honou kha musi ri to thusa muthetshelesani anga vha sa ḓivha ri khou amba nga mini, hu vha hu khou pfumbudzwa mini?
5: Hafhanoni vha ḓo zwihumbula u bva musi ri tshi ḓo vula tshikolo tshinoni tsha Matuba Farming Academy. Ro zwi amba uri ri kha ḓi tovha futhi u bvela phanḓa na u ṱuṱuwedza kana zwi amba uri ri vha ro fokasa nga maanḓa sesa kha u pfumbudza vhathu nga u fuwa mbudzi, malwadze a zwifuwo, manager, nutrition, mishonga. U swika kha vhathu vhane ri vha ri khou zwi ita, ri vha ri khou ita zwa practical. Ri vha ri sa khou ita theory ine ri vha ri khou dzula kilasini fhedzi. Ndi uri ri vha ri na 30% ya theory na 70% ya practical. Whatever zwine ra vha ri khou zwi amba kilasini, ri vha ra bvela nnḓa, ra ra zwi sumbedzisa. Arali ra nga vha ri khou amba nga uri u tea uri u ṱhavheliwe tshifuwo kana tshi ṱhavheliwe mushonga, ri tshi khou zwamba nga hezwo zwithu ri dzhia naho mushonga, ra dzhia nalepe, ra dzhia tshifuwo ra tshi ṱhavhela. Ra vhona uri ngoho zwiḽa zwine ri khou zwi amba zwi tiwa ngo rali na ngauri mwashi hu na vhafuwi vhanzhi vhane ndi kale vha khou fuwa na namusi a vhathu ḓivha uri dzi injection dzine dza tea u ṱhavhiwa kha tshifuwo ṱhavhiswa hani, tshi tshi khou lwala hezwinoni tshi ṱhavheliwa nga heyi nḓila, tshi tshi vaccinatewa tshi ṱhavheliwa nga heyi nḓila, tshi tshimiswa mushonga wa manowana tshimiswa nga heyi nḓila, nahone ukalisiwa hani mushonga. So rine ri vara focusa nga maanḓa kha zwenezwo uri ra sa vha na dzi practical training hune vhathu vha vha vha khou ita zwithu hands on vho zwi fara nga tanda. Kha farming ri ḓo sokoto vhula vhango ambara nga sie phanḓa ngauri farming a si pure ni practice. Ndi zwithu zwine zwi tea u tou itiwa practical then ra kona u ya ra implementa huno fhedza ri na u vha na experience tsho uri ndo zwi vhona zwi itiwa nga heyi nḓila zwa mbori ndi zwi swika hangei kha nṋe na nṋe ndi ḓo kona u ḓi itela vho na nṋe nda aluwa. Ndavha mufuwi wa khwine.
0: Badao u pfumbudzwa u uri vhathu vha ḓe vha pfumbudziwe vha no kufuwa zwifuwo zwe zwa dzimbudzi vha hu itea mini uri vha swike vha vhe na vhathu vhane vha khou vha pfumbudza vha vha nangisani vha dzhenelelani vha no khou nyaga u vha tshipiḓa tsha zwithu zwenezwi?
5: Zwine zwa itea muhashini zwa uri ri tou vha na tshifhinga tshi nga ri tsha dzi training dza vho rina ri khou ḓi traina vhathu luraru inoni yavho yo ra ri khou humbula ri nga vha yo fhedzisela mara ri khou vhona unga ri khou dovha ra ntsha iṅwe training ya December hanefha kha dzi social media na hanefha muyani arali dzi tshi khou bva ri a ḓi amba uri ri na training ine i khou ḓa nga date ifhiofhio. Zwino ndi yone nḓila ine ra shumisa yone heneyo yori ri tou advertise thene vhathu vha ita dzi application u bva for ra kona u vha register hezwo ro vha register tshifhinga tshone tshi tshi swika ra kona u thoma u ita zwezwo zwa uri ri vha train a ri tou vha na uri ri khou tou khetha vhafhio hanevho zwi nga soko ro zwi amba uri ndi first come first serve vhane vha vha vho thoma u swika ndi vhone vhane at least ra kona u vha register.
0: Badao ndi tshi khou nyaga u ḓivha zwinzhi nga mafhungo ya ndi vha kwamisani ndi vha wanisani
5: kha mafhungo a dzi training vha amba na farm manager wa vho rina ane a vha kulufelo malatshi kha 076
0: 076 100 100 3972 3972. Vha ḓo dzi dovolola Badao
5: 076 100 3972.
0: Badao ri khou livhuwa nga maanḓa u swika ri tshi ṱangana hafho tshifhingani tshi ḓa vhata
5: ndo livhuwa nga maanḓa muhashi na u tou dovha hafhu nda livhuwa vhoṱhe vha linisi vhe vha vha vha hone hafhanoni u bva ningei yo tendo vhembe kha district na tulamela kha na makado vhalimisi vhoṱhe vhe vha vha hone vharangaphanḓa dzimenedzhere vho vha livhuwa nga maanḓa sesana kha muyana uri mushumo wa vha u ita mulova nga sondaho vho teo tshifhinga tshavho tsha wa vho ḓa na MEC hafhanoni vha ḓa vha sapota dzi awadi dza vho rine na zwoṱhe zwe vha ita ri khou pfa ri tshi livhuwa nga maanḓa ara ri tshi khou ri mudumo a vha engedzele na u bvelaphanḓa uri vha thuse vhaṅwe vhafuwi vhalimi nga nḓila ine vha zwi fara ngayo.
0: Ri khou livhuwa tari. Zwavhuḓi tsho tshimbila nga ralo tshipiḓa tshashu tsha vhulimi kha mbekanyamushumo ya Mulakuru. Khaḽa minete ndi mina fhedzi ro livha kha awara ya vhuṱanu. Awara ya vhuṱanu ṱanganedza mafhungo a u thoma ḓuvha ḽa ṋamusi ubva hanefho ndi mbekanyamushumo ya Nḓevhe Tsinda. Bva nga mbekanyamushumo ya Nḓevhe Tsinda tshi fhela ndi vha nḓilani na TRT ndi khou ṱuwa nga luimbo kholo Amapiano Remix lwa Smart Gift na vho April Ramufi Chanda Chialeva. Bye bye.

0: Locha ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza vhathetshelesi vhoṱhe vha mbekanyamushumo ya ndavhelesini fhano kha Phalaphala FM. Ri tshi khou vha ṱanganedza na matsheloni a ṋamusi nga musumbuluwo. Kha ri vhe roṱhe bva zwino swika nga awara ya vhurathi sangamisi. Ri khou livhuwa nga maanḓa Tshipuwa Mbedzi wa ri balela mafhungo a awara ya vhuṱanu. Ndi miniti ya rathi na hafu ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu zwino. Vha khou ṱanganedzwa nga Thamba Tshirandadza, ndi na Riḓo Kunda Tshindane, ndi Vho Khuba, mubveledzi muhulwane Thendo Rambiyana na muhulwane wa ndavhelesini Murendeni Muhali, mechinini ho dzula Vhusisiwe Gala. Mangwani vha ḓo pfa kha ino mbekanyamushumo, vha ḓo pfa zwine vha dzangano ḽa vharengisi vha halwa National Liquor Traders Association vha khou rivhiwa kha mazwa nga maanḓa nga zwo vhulawa ha vhathu hafha ḽa Wedela, Gauteng na Lwandle ngei Western Cape. Ndi fhungo ḽine ra ḓo ḽi lavhelesa heḽi na muambeli wa National Liquor Traders Association Vho Lucky Ntimane. Ro sedzana zwine mapholisa vha Gauteng vha khou pfara vho fara muhumbulelwa kha bulayo ḽa mufumakadzi we tshitumbu tshawe tsha wanala mavhiḓani a Mooifontein hafha ḽa Thembisa. Muhumbulelwa u khou pfara o farelwa nga hangeno vunduni ḽa Limpopo. Ri ḓo amba na muambeli wa lushaka wa mapholisa Brigadi ya Vho Athlenda Mathe. Zwiimiswa zwiraru zwo vhumbyaho tshitevhedzwa ndima ya vhuṱahe ya ndayotewa ya ḽino shango zwi khou thoma na ṱhoḓisiso zwo ṱanganelaho kha dzikhakhathi dzine dza itelwa vhathu vho sedzwa mbeu. Ndi dzulo ḽine ḽa khou farelwa hafha ḽa Bramfontein, Johannesburg. U tou bva ṋamusi ri ḓo amba na muambeli wa khomishini ya zwa pfanelo dza vhathu, South African Human Rights Commission, Vho Wisani Baloyi. Ṋamusi ri khou bvela phanḓa na kheneno vhege na ṋamusi matsheloni haya na u amba kana u fara therisano na vha mahoro fhambano a zwa polotiki. Nga murahu musi vhege yo fhelaho ro ḓivha ri tshi khou amba na mahoro ane a vha na zwidzulo kha khoro dza mimasipala yo fhambanaho ya tshiṱirikini tsha Vhembe. Ṋamusi kha tshitenwa hetshi ri ḓo amba na ḽihoro ḽine ḽa kha ḓi pfala ḽi ḽiswa ḽine ḽa pfhi Venda Independent Party VIP. Ri ḓo amba na vhuphaṱhutshedzo Richard Mukhaninga vha dzangano kana ndi nga ri vha ḽihoro ḽeneḽi. Ndi zwiṅwe zwine vha ḓo zwi pfha kha ino mbekanyamushumo ya ndevhetsini. Kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ṋamusi ḽine ra khou davhidzana ngaḽo, ri khou sedza zwine wa madzangano kana kha ndi ri vha dzangano ḽa vharengisi vhahalwa National Liquor Traders Association vha khou pfara vho kha mazwa nga maanḓa nga zwa tshiwo tsha u vhulawa ha vhathu vhanzhi zwipotoni hafha ḽa Wedela, Gauteng na Lwandle ngei Western Cape mafheloni ya vhege. Ri tamba pfha kha vhone uri vha ri mini nga mabulayo haya a u vhulawa vhathu nga vhanzhi zwipotoni, vha ri mini nga mabulayo a vhathu vhanzhi zwipotoni. Sangamisi vha rumela vhupfiwa havho siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽi kha ḓivha ndivhetsini kha Phalaphala FM, siaṱari ḽa tshiofisi vha rumela mulaedza na nga kha X handle yashu ya @SABC Mafhungo. Miniti ndi ya ṱahe zwino ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu thome ri dzhene mavhengeleni.
1: Hei, ni a ḓivha musi mutambo u tshi khou konḓa ni ṱoḓa tshikhala tsha nga kora.
2: Ndi ngoho ni nga kora nga FNB Speed Point, ni ḓi itele tshelede yo engedzedzeaho. Rengisani muḓagasi wa prepaid, airtime, data na zwiṅwe zwinzhi.
1: Ee, zwa vhukuma.
2: Ee,
1: nga mutshini wanga FNB Speed Point.
2: Ndi khou ni vhudza, vulani flash ni mbo ḓi thoma u rengisa washu.
3: Dzhenani gaming ya mbadelo nga bannga ine ya ni thusa u ita tshelede nnzhi nga flash kha FNB Speed Point. FNB, thuso i shanduka kisa zwithu zwoṱhe. FNB, Dabila First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi, u ḓo shuma milayo yo tiwaho.
4: Hardware Market, hei ndi yone phindulo ya muraga wavho. Ro vha farela materiala oṱhe a u fhaṱa u thoma kha foundation u swika kha roof. Ri na sale yashu ine vha nga kona u vhulunga u swika kha 50% zwihulwanesa kha materiala oṱhe a muraga sa dzisemende, mabulanga, ceiling boards dzoṱhe na zwiṅwe zwinzhi. Ri wanala fhasi ya taxi rank ya Thulamela. Vha nga ri koma kha nomboro yashu ya 063-333-3315. Ndi 063-333-3315. Hardware Market.
0: Miniti ndi ya fumi zwino ri tshi khou bva kha awara ya vhuṱanu. Ndi tshifhinga zwino tsho sedza mbalombalo mimaragani uri dzo ima nga nḓila ḓe ṋamusi. Musi ri tshi khou thoma na vhege, ri thoma maragani wa masheleni. Randa i khou renga dolara nga 16.35 cents, ya renga euro nga 18.62 cents, i tshi khou renga bondo ya ḽa Britain nga 21.64 cents. Maragani wa zwibveledzwa, ounce nthihi ya musuku i khou ita dolara dza zwigidi zwina maḓana mavhili na sumbe na masenti a furaru ṱhanu. Ounce nthihi ya silver i khou rengwa nga dolara dza furathimbili na masenti a fuiṋa na malo. Ya platinum yone i khou ita dolara dza tshigidi tshithihi na maḓana maṱana mavhili furaru malo na masente a fumalo, ngeno barele ya oil isingo kunakiswaho i tshi khou ita dolara dza ḓana na ṱhanu na masente a fumalo. Ṋamusi Johannesburg Stock Exchange u khou vula u tshi vala nga ḽavhuṱanu, all share yo vha inṱha nga 0.66% u kha pointi dza 110,826, ngeno top 40 yo vha inṱha nga 0.65%. Ndi hedzo mbalombalo, ndi musi ro sedza mimaragani ṋamusi nga musumbuluwo. Miniti ndi ya fumi na muthihi, ri khou bva kha awara ya vhuṱanu, ri mbo ḓi dzhena kha ane a kwama dzikhetho, ro fhira ngafha.

0: Eish, Brajirani, beke mambare kontemisa thoo. Ndikombela 250 randa pedzi zvilo zvavana vachachikafutini.
1: Ah, ini songo vhana vilera. Ringatsani cash advance kai wallet.
0: Cash advance kai wallet.
1: Hey, ni wana na honga vho vhuga u thoma ka 50 randa. Ahuna nzwalelo, nga nda tshelede nyana ine na badela u tifedzi matomoni. WhatsApp ani haika 0873925538. Ni tevedza maga.
0: Avachiri khotmani yanga.
2: Zurani ni gaimini, itani kumbelo ya cash advance zino na e-wallet nchwa yokunisi waho ine ya vana zhote. FNB, tuso ishandukisa zhote, kuto shumemla yoti waho. Cash advance, tutofakori ni doko nana wibadela. FNB, ni Davila First Rand Bank Limited. Patisipa chumelo ya zoko manaskoro doba chofis.
3: Kama indanga nayo, ri humbere uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
4: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
5: Wandilani kha Phalaphala FM.

Yeah, auna mumwe wengwana wa vhathu. Ndi iwe wa rembiruni ya tsere. Troy Deepa ya the jazz player na G Voice mukwei wa madrumba singandani ya zwezwo ra ro vhadzisa na rumwe rwimbo afa runangwa nga mutshechelesi. Vatakare. Yeah, ndi anepo. Nganda zwezwo mutshechelesa para para FM na vhone vanga kona rumela nyimbo dzavo dzine vha kota marishi jana nga dzondirani kha 0728978325. Ndi one anepo. Ngandani ya zwezwo mbeka mushimo ya vandirani 629 ndi ne vha farela zwinji nga manda. Ri do djena na kanyambedzano afa no na Mr. MC Rich Kolabere Samshumo para para FM Royal Heritage Family Fest uri na wachimbira hani ngo ro zwivona zwori vha na zwithu zwinji zwinji nga manda zwe zwa do itiwa vho ya vachimbira vho Miss P vha tshi kho chimbira na vho Rootkid Venda na vho Mike Black vha tshi kho djena pala ni zwikoloni vhana vha tshi kho ḓi tutwedzwa ngo ya ngo fhambana ha zwikolo kana na zwezwo khezwila ho ya dzheniwa dzikerekeni ha hone ro fhiwa tshi kho ḓiferekedziwa ne pala na vho pastor donation ya nefala vha hone vha kotsa vha tshi gonya hai vho tandula mani vho tsa vha tshi gonya vha tshi dzhena nduri arali ri tshi khou amba thungo dza ntsherere vho ya khudana dza vundu la Limpopo hai vho fhira vha tshi dzhena hanefho nga ndani ya zwezwo ri dove ri ye ri lavhelese miṅwe mishumo yo vha hone ro ḓivha na mushumo wa nyalunakwa tere uhone Mrs. Royal Heritage Festival kana ndi ri Royal Family Fest uhone wana ṅwaha nga ndani ya zwezwo ra ḓi dovha futhi ra vha na Bephala para para FM Rich Kolabelesa Helinoni lava gudiswa here ra bonai uchi kho itwa zwizwa ngo pambana vha tshi kho gudisiwa uchi kho taniwa zwithu zwa mterere zwa sialala zwiliwa kwambarere zwiamparo vhana zwithu zwinji nga manda vho ḓi mvumvusiwa he vha vhana vho mvumvusiwa zwa vhuḓi nga manda nga nda navho vho ya vha mvumvusa ngauri ndi sikuya nda zwiangwa na luthi hezwo zwithu ngauri vho ya navho vha ya vha ḓiwana vha tshi kho mvumvusa ndo vha vhona vha gambudzi ndo vha vhona ba ndi ma mini ndi ba marende ndo vha bona zwo vha zwa vhudinga mande zwo zwithu mutshetshelesa para para FM sumbedzo uri ngo ndi ya uri mishumo ya vha minzhi nga mande ndi zwe zwa tshimbila nga manda ho vha na michimbiro yo ya ngo famba na rich kha ḓira vhelisa leli bepa ri sera hangwa uri mulovhai ho ya haita no netshedziwa zwilidzo mutshetshelesa para para FM ndi hafha no ni Uniting Reformed Church ha vhone vho pastor nengwe nani kana ndi ri vhafunzi vho nengwe nani vho ḓivha hone vha mvumvusi vho elders and vha vha hone pastor donation baba hone votseri mukaba ba hone vho rofwa magidi vho rofwa manyaga zwo vha zwa vhudinga manda hezwo zwithu mutshetshelesa para para FM musi vha tshi konechedze hezwo zwilidzo zwine zwa khamba uri ri tshi kho lavhelesa heli bepa la para para FM Royal Heritage Family Fest huna zwinji zwo kona u swikeleliwa ri si yangwe na zwori na vhana vho ya vhapfufhiwa mutshetshelesa para para FM vho no kho shuma zwavhuḓi zwino unga dovha futhi wa ri mini nga nda hezwo u ḓo ḓa ne mune Mr. MC a to ri vhudza zwavhuḓi uri afha noni zwe zwa tshimbila hani nga u to angaredza ngauri hai rine ro ya ra zwivhona ro ḓiphina nga maanḓa dzi activation dzo vha dzi activation vha tshi khou mona mona woṱhe na hanefho hai zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa fhedziha ri kha ḓivha roṱhe mutshetshelesi wa para para FM u vha na zwiṅwe ri kha ḓivha nazwo vha zwi ḓivha hashtag vha ḓe nawo i hone na musi nga musumbuluwo vhafunzi na vhone vha hone ri ḓo pfha uri vha ri mini khezwiḽa u fhiruludza ri na Craig David afhanoni a tshi khou ḓa tshi ri 7 days

0: magondoni nga matsheloni. Magondoni nga matsheloni. Kha vha nḓilani.
1: Adit. Karatshana hanefa midrende kha gondo la N1 ro livha devhula ri khou ano ri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nṱhani ya goloi i tshinyalaho musi vha sathu swika hafha kha Allendale Road hafho ho kwamea nṱha mbili vha swika hafho kha vha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg hafha ndi kha gondo la N1 ro livha Tshipembe ri khou ano ri hafha vhuendi vhu tsitsikana musi vha tshi khou ḓela hafha kha Olifantsfontein Road vha tshi kana hanefho kha vha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina musi ri kha ḓivha hanefha Johannesburg gondo ndi N1 ro livha Tshipembe ri khou ano ri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa goloi tshinyala kheila yo tshinyala musi vha sathu swika hafha kha Bakeloo Interchange hafho ho kwamea luṱa tshanḓa tsha monde vha tshi kana hanefho kha vha no ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khou kanela phanḓa ri kha ḓivha hanefha Johannesburg gondo ndi N1 ro livha Tshipembe ri khou ano ri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nṱhani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou ḓa hafha kha Albertina Sisulu vha tshi swika hanefho kha vha vhe na vhusedzi vhukuma mathina musi ri khou kanela phanḓa ri khou ḓa hanefha Johannesburg gondo ndi N1 ro livha Devhula ri khou ano ri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa goloi tshinyala kheila yo tshinyala musi vha sathu swika hafha kha New Road vha tshi swika hanefho kha vha vhe na ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khou kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg hafha ndi gondo la N12 ro livha Vhubvaḓuvha ri khou ano ri na hanefha hu khou vha no thithisea ha vhuendi musi vha tshi khou ḓela hafha kha Xavier Street vha tshi swika hanefho kha vha vhe na ṱhogomela vhukuma arali hu na zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni vha rumela email fulwani@sabc.co.za.
2: Ya kezwa ne matsheloni mubveledzi ni rimini fhedzi
1: nṋe ndi hone tangzo na vhathetshelesi uri
2: a huna nani no takala
1: hai nga maanḓa nga maanḓa
2: ndi a zwi ḓivha mafhelo a vhege o fara zwithu zwinzhi nga maanḓa
1: nga maanḓa ro ḓiphina nga maanḓa
2: ndo zwi vhona
1: ee ndo vhona na hangei nandoni Royal Gardens hei ya vhathu vha vho takala nga maanḓa vhathu vha khou ḓiphina vhathu vha khou ṋamela miswinki yes khou ṋamela nga vhana fhedzi na vhahulwane vha khou ṋamela ndo vhona mabupi hanefhaḽa kha vhugalatenga gospel ra yone zwo tshimbila zwavhuḓi nga hafha nga mugivhela nahone zwo tshimbila zwavhuḓi nga ḽavhuṱanu sialala vhathu vha vhanefho vha khou pfhumbudzwa zwinzhi zwi kwamaho sialala sa zwe namba mulovha nga sondaho iwa kerekeni ho ṋetshedzwa zwilidzo zwo tshimbila nga maanḓa ndi uri mafhelo a vhege haya thanks zoi ho vha na vhathu zwinzhi nga maanḓa
2: zwithu zwinzhi nga maanḓa na zwino fhedzi ya nṋe ndo ri ndi tshi khou lavhelesa nda wana uri ya hafha fhethu dzo vhuyesa na uri ahuna vhathu vhe vha si kwamiwe ndi khou amba uri arali ni khou lavhelesa vho nyarukinako vho vha tshipiḓa
1: vhana
2: vhaṱuku vho ḓiphina vhahulwane miṱa ndi uri zwavhuḓi vho ḓi bepheloni ḽoya ḽa kwama muṅwe na muṅwe zwavha zwithu zwavhuḓi
1: nga maanḓa ndi uri vhona vha milenzhe musi ḽo no vha nga madekwana fhethu ho yaho ngauri
2: vhaya
1: vha swika vha ḓiphina ndi uri hezwi ni khou shuma hu na tshifhinga tshine ni a tea uri ni polise vhuluvhi ni thome ni awele ni thome ni ruwe nga muya ee zwi ḓa hanefho thanks fhedzi nga nnḓa ha bephai ndo vhona vhunzhi ha vhathu vho vhuya mahayani nga nṱhani ha mafhelo a vhege a holodei malapfu ya ndo vhona hafha kha gondo la N1 ho vha ho ḓala nga maanḓa magondoni avha ho ḓala nga maanḓa ndo famuwa kho mmbudza uri hafha kha toll gate ya hafha Capricorn ho ḓa he goli dza to vulelwa dza fhira mahala nga nṱhani ha uri ho vha ho ḓala nga maanḓa
2: vha nga si litshe nṋe to vha ri tshithuthulana nazwo vho hezwi zwine na wana
1: dzi
2: tshi vuliwa fhedzi ndi ngauri zwiṅwe zwine zwa khou vhanga ndi zwa uri hu na minyanya mabepa hu na mishumo ya lushaka ine ya vha hone zwino vhathu vha tea u vhuya vhaṅwe vha khou to ṱoḓa vho vha vha tshi khou vhona vho vhafunwa vhavho vhabebi vhaṅwe vho sia vhana kha musi Venda vha khou nyaga u vha vha tshi khou vhona vho vhana vhavho ngo ralo zwino zwi ita uri muthu a vhuya hayani a thome a ṱwe na vhaṅwe
1: ya ndi zwonezwo arali ri khou amba nga minyanya sa zwone na khou ambisa zwone ndo vhona minyanya minzhi nga maanḓa ndo vhona hu si ṅwenda hu si ṅwenda ho nakeleliwa nga maanḓa vhaṅwe vha ri ni a wana muthu wanu o tshata ni sa zwiḓivhi kha haya mafhelo a vhege o fhelaho zwino mbusi yanga yavha yori zwi hone vhathu vha khou tamba nga nḓila i si yone
2: ha na zwino ndi khou vhona
1: a si matambele yavhuḓi ngauri arali mafhelo a vhege malapfu o rali no sala fhano Polokwane kana ni Joburg muthu wanu aya hayani na pfha u tshi pfhi zwo itea
2: kana na to vhona kha zwinepe vho zwa vhaṅwe
1: ee kana na to vhona kha zwinepe
2: nari ni tshi na wana
1: ene muṋe wazwo o lingedza zwi dzumbadzumba uri zwa sa ḓivhe nari ni tshi vhudzisa uri ndi ngana tshingavho vhathuni a vha khou ni vhudza uri ha huna uri mushumo wa lushaka mathina hai ndi ene ane a khou tshata a si u tamba zwavhuḓi
2: hai
1: u tamba nga iyo nḓila zwino ri khou amba nga minyanya thanks zoi ndo vhona iṅwe nḓivhadzo kha muṅwe munyanya
2: nda i vhona
1: ndo vhona iṅwe nḓivhadzo kha muṅwe munyanya we wa ri vhathu vhoṱhe vha ri hafha kha uyu munyanya ri khou humbela uri vha songo dzhia zwinepe, vha songo dzhia dzi video, vha songo shera kha dzi stories dzavho kana gai na gai. Vha ri vhathu vho tendelwaho u foda ndi havha vhane vho tou rambiwa. Vho tou rambiwa, vha ri hezwo zwi khou itelwa u pfhi vhathu ni wana vha tshi vho ya hafhaḽa phanḓa ha muthu wa khamera vho fara dzi founu dzavho, ende a si vhone vhane vha khou tea u dzhiwa kha dzi video. Vhathu ni wana vha tshi posa zwithu zwa munyanya wa vhathu vhone vhaṋe vhazwo vha sathu posa.
2: Nṋe ndo ri ndi tshi khou zwi vhona nda ri fhedzi huṅwe zwi nga vhonala zwi tshi nga hu no okolanyana, mara ndi vhona u nga ri ḽi vha ḽo lala zwizongori u vhuya ha rambiwa vhathu vhe vha vhofoda vha ḓa zwo ri hezwiḽa zwithu zwi bva zwi na khwalithi. Ndi uri zwi zwavhuḓi nahone zwo kwakwana. Zwino ini ni khou ḓa nga yanu hei sathu fodaho zwavhuḓi, ni khou foda vhathu vha vhathu vha vho bva vha tshi nga a vho ngo ḓodziwa zwavhuḓi zwithu, huṅwe vha vho nga khamusi
1: hezwo ndi khou zwi fa. Ni a wana muthu o tou fara founu o to ya phanḓa hangei, o ima phanḓa khamera hei ine ya khou dzhia video yo tou vhidziwaho, ene u khou ḓo i ḓiitela yawe kha founu yawe. Zwino yo bva ndivhadzo vha ri hai kha vha dzule
2: khulwane usituku
1: khulwane ndo i vhona
2: ndo i vhona nda ri iya zwino hafha ndi uri zwi amba uri u tshi tou dzhena u vha u khou thulana nayo uri vha tshi tou dzhena vhone hafhanokha
1: vha zwiḓivhe
2: kha vha zwiḓivhe zwori vhone a vha khou foda, a vha khou isa dzi video, a vha khou ita dzi stories kha Facebook, kha dzi Instagram kana gai.
1: Ndi hezwo zwoṱhe zwo ra ri khou amba zwi wela kha hashtag kha vha ḓe nao. Ndi zwe vha vhona mafheloni a vhege, zwiṅwe vha ḓo rumela ri na vhafunzi.
2: Vhafunzi hafha vha khou rumeni ri ḽo ri tou pfha ngavho ḽotsha vhafunzi.
3: Vha vhona sa mufunzi ndi kale ndi hone. Hu na tshaka dza vhathu dzine hezwi lufulo wa muṱani dza ita zwo fhambananaho. Vhathu vha u thoma vhane nda vha ḓivha ndi vhane vha ḓa miṱanganoni ya u thoma vha ḓa vha khosa dzi khakhathi uri ni vha ṅalise, vha ṅala vha ṱuwa ngori a vha na tshelede, mara vha ḓo ekta u nga ri vha nayo vho no tou vha khakhela, a vhana vha ya zwifha. Ndi vha u thoma. Vhathu vha vhuvhili ndi vhathu vhane vho vhuya vha tshi ḓivha uri a vhana na peni, vha ḓo nwa luhalwa u bva nga musumbuluwo u swika nga musumbuluwo uri vhone vha nga si mu vhudzise tshithu ngauri o kambiwa. A tshi kambuluwa nga mande uri a he vhana ndi ḽa vhungana na musi vhulungo yo no fhira ngauri o vha a si na
1: tshelede.
3: Vhathu vha vhuraru ndi vhane vha vhona muthu a khou lwalesa vha mu ṅwalisa uri vha wane tshelede, hezwi vho no fhiwa tshelede a vha ḓi vha i shumisa kha mbulungo, vha i shumisa kha zwavho. Zwino havho ndi vhone vhane vha vha na masamba ngauri vha khou ḽa tshelede dzi sa ḽiwi. Ndi khwine vha ḓe nayo vha ri thina mugayo vha vha fhe kha yeneyo ye vha ḓisa u fhirisa uri vha ite lufu bindu ḽanga.
2: Ya vha vha vhuraru vha ndi vhone khombo vha zwino
1: nga maanḓa. Fhedzi ndi khou sea na havha vho thoma ngauri musi ho wa tshiwo thanks lufu kholu vhathu vha ṱangana sa lushaka. Vha bvisa zwine vha bvisa zwo tikedza uri lufu lu tshimbile zwavhuḓi.
2: Ndi ḓo renga kholomo, ndi ḓo renga
1: ndi ḓo ita mini mini, ndi ḓo renga mugayo ngoralo ngoralo. Huna havhaḽa vhane vhafunzi vha ri huna havhaḽa vhane vha ḓi ṅalisa vha tshi khou itela uri hu songo wana zwine vha bvisa ngauri a vhana
2: itani vhewe zwine na ḓivha.
1: Vha khou ḓi ṅalisa nga khole, vha khou ḓivha zwori vhone a vha khou nyaga u bvisa tshithu
2: ngauri i tovha isiho,
1: ngori tovha isiho
2: u khou tou shona uri a iho.
1: Vha amba na havhaḽa vhane vha ḓo vha sokonwa halwa vho kambiwa uri vha songo dzhiwa vha ḓa hafha muṱanganoni. Havha na havha vhane vha khou amba uri tshelede yo bva ye vha ṅwalisa a vha i ḓisi. Zwino heḽo ndi ya vha vhukati nyana uri vha tea u tou isa yoṱhe na vha tea u tou humbela tshelede yavho ye vha vha khou i posela na.
2: Inini tshi vhuya kha musi tsumbo ke inini tshi vhuya na na ṅwalisa muthu hunzhi ni avha ni tshi zwiḓivha zwori u ḓo bva vhugai arali u kha dzi sosaiti dze dza hayani ndo ḓi pfha u tshi pfhi kha musi muthu bviliwa nga 5000 kana vhugai gai ni a zwiḓivha zwori u bva 5000 arali ṱhaṅwe u tshi pfha uri ndi khou tou tshivha kha musi tshelede uri i songo tou yani ngauri dzi tshintshi kha ṅwe dzi ḓo salela vhaṅwe hanefho dzi nduni a si kune kha musi na tou ḓigana na ri hai nga he 5000 yo mbvelaho nṋe ndi khou renga grocery, grocery nṋe ndi ḓo ḓa nayo hafhano, ndi ḓo renga zwiḽiwa waisa a si khwine
1: a sa vha mafhungo o tou ḓisa tshelede yone iṋe
2: a thi iwo uko shaba udisa yothe nga uri mabe mumbro uba uwo
1: mara ni ateo babudzana aba vamuta nateo babudza uri kha aba vhenda vhando vhangwalisa over 10,000 ni ateo babudza kana ndi zwanu zwine namusi naisa 4,000 zwidiva zwoluga
2: ani vho pay pay ndi vhononga ani vho pay pay to pedzi zwibva kha mbiru ya uyiwe mune eh nga manda vhangwalisa ni muthu ane ni ada zwori oni thusa vhutshilo nawo ne duvha line adorisia ini ndo ṱoḓa uitani eh
1: Jukebox.
2: Ah, no, kuzuba na zino. Jukebox rinaye mtshisa para para FM ko yu Ira Star achiko da chere. Rush.
0: TRT Jukebox. Jukebox. Kavandilani.

0: Malando Amstel Arena. Community wakufuraro. Afrika Tshipembe ya tsinginyia. Fly Afrika Tshipembe ya ima. Fombreme raro. Libatambe bano shika bara roba ima tsinna bora. Dia bi osandra murao. Nanya rasana keja.
1: Ya kezwa upiruru dzare jene na kamitambo ya UEFA Nations League mtechiresi rishko jena ka zoiti yaunga laptanu Georgia ndi shango lela doku ndi wapa nonenga shango la Northern Ireland shikoroshitika gumba angari ndi lela doku ndi wanga shango la Ukraine shikoroshitika gumba Italy lakundi wanga shango la Belgium shikoro zubiri kagumba unori Montenegro ndi lela dopi raka shango la Cyprus shikoro zubiri kachiti Poland na Bosnia Herzegovina o wamapuri hapa noni mtechiresi zo wamapuri ngandazwe zoi Sweden lela dopi raka shango la Romania zubiri kachiti unorite Kievo ikuunda nga shango la France nga shikoro chiti hii kagumba richida presa zoza daiti yanga mgibera zoma purukati ya Slovenia na Scotland unore Bulgaria vo ikuunda nga shango la Luxembourg shikoro zubiri kachiti nga nda hazwe zoi Iceland na shango la Estonia utamburinga na shikoro chiti ngange na chiti ngange shango la San Marino vo ikuunda nga shango la Finland zasumbe kagumba nga nda hizo Albania lela dopi raka shango la Belarus nga zikoro zubiri kagumba unori Chechia ndilela dokundi wanga shango la Croatia zikoro zubiri kacheti nganda hazezo England lokundi wanga shango la Spain zubiri kazi kanandiri ziraru kazubiri unori hobana mtamba bukati ha North Macedonia ndilela dokundi wanga Switzerland ziraru kagumba nganda hazezo rishikora bresa zunguzo iti ya wanga mgibera hapa nuni rina Slovakia ndi mwese chishkupira hapa nuni ka shango la Moldova zubiri kagumba mura wa Lithuania na Azerbaijan ndi ya tamboringa na shikoro chitinga ngei na chitinga ngei Austria lapi raka Kosovo ziraru kachiti Denmark na London lapi raka shango la Wales ziraru kakumba ngandani hazwe zoi shango la Gibraltar na shango la Andorra zo wa mafuri msichiriza wa Parapara FM huno Recebia ndi shango la dhuku nduanga Netherlands zikoro zbiri kachiti shango la Germany baliku undanga shango la Greece chitihi kagumba Israel ndi lila dhuku ndi wanga shango la Republic of Ireland ziraru kagumba ngandaya zwezo no way ndi lila dhuku ndi wanga shango la Portugal nga zikoro zbiri kachiti riri labere semwe mitambo ene radho itangani za msichiriza wa Parapara FM hapa nuni ka UEFA Nations League ndi une na musi shtu itawari abra tirna

0: Ya bana kha vakaidzi weke va vo Ephraim Garama sindi va khoto tsivudza vo vari hai kha vakaidzi vo mutuku va songo vha pavya varichiwa naone upfi nwana dzinwe tsoro a teringa nda zwezwo mutshinzo fara fara FM kezo ni musiro dzi rekota arandu to livhana pala kha awara ya avumaro rishika divana ye vo dziriko to fhano ni ri to namba ro ya khaye ri pfuri ene mutakalo uhone na lukato ndi macheroni uri ni
1: Hai, tanga auna zingo. Vari mini? Fivana vaita mini?
0: Ha, bana kha vakaidzi warukoto. Nduri zvabudi budi. Zvita dari neva baby roto difungerera chote apo zvino. Zvinga si. Ei. Radi chedzera
1: hi. Hai mure zvabudi hai. Wa phara ulimbo roro rukoda. Aruko soko tembo roko daro na mureza kana uri woto sezana na nyivo ai
0: ai
1: mureza ai arungo to da wongo to roko dane uro dito uri uro dito uro roko dane kwa
0: uri uka fin ini niko foka kamsuko fi ini na ini ka izuwa ninyana
1: niko manga roro ki uto da roro ene nishiko doja chulo chaga
0: Ai, rukoto ini niko upa, ini niko upa. Rina veri ntakanete zvavudi. Tafura kei.
2: Tafura ya mafungo. Kava ndirani. Zvidhura kezvi.
0: Ya, rine rino nava naone musumbura wabudinga manda. Rukobva mafirini ya vege. Mafirini ya vege abudinga manda. Rukoto nerikodova ranitanganedza rilocha.
1: Hai locha ni macheroni ari kotakara vukuma no vuya no takara vathu no dova fona na jena mushomoni kamusumo nda chiri kamusi vathu ni dova ni sa kona na uthingo ri hai mafela vega ya ova oni la pela
0: na zwino fhedzi hai hai zwi do tshimbira kha rina mbereita kutshedza fhano ni rikota ona linwe kheli ri tshikora beresa mafhungo ano ni a national GBVF inquiry ni ripudze zwinji nga uri vhonala u tshingari hu khou vha na u engedziwa fhano ni ya zwifhinga afha sikho tshimbirisana
1: afha ndi ṱhoḓuluso ya lushaka ino dovha i khou itiwa nga vha commission for gender equality vha commission ya pfanelo dza vhathu ya Afrika Tshipembe khathihi na ila commission yo lafha vhukuma ine vha dzo pfi commission for the promotion and protection of the rights of cultural, religious and linguistic communities right ine ya ḓovha uri vha ḓo vha tshi khou ita hedzi ṱhoḓuluso kana vhupfhiwo ha nnyi na nnyi nga vha tshi khou sedza nga maanḓa maanḓa u vhigiwa uri zwipondo zwi thuswa hani ṱhoḓuluso khathihi na dziṅwe thuso kana zwine zwa tevheliwa phanḓa musi mulandu tshi dzhena nga murahu musi ho vha na mafhungo aya na dzikhakhathi dzine dza itiwa ho sedzwa mbeu khathihi na u vhulaiwa ha vhafumakadzi kha ḽa Afrika Tshipembe hezwi zwithu kana hei u pfhiwa hovhu ha nnyi na nnyi na ṱhoḓuluso hedzinoni tanga dzi khou ḓa nga murahu musi ni a zwihumbula ho vhona u vhulaiwa ha vhafumakadzi vho vhalaho u mona na ḽa Afrika Tshipembe ngeno nga maanḓa maanḓa fhaḽa ikurureni ho vha na vhafumakadzi vhane vha swika fumi hu na uri wa vhufumithihi o wanala mafheloni a vhege a fhaḽani Springs nga murahu musi vhaṅwe vha khamphani ya zwa vhutsireledzi vha tshiri vho vha tshi khou mona mona henefho vha khou sedzasedza wa mbo ḓi wana tshitumbu tsha mufumakadzi onoyo fhaḽa tsini na railway line ndi hafha hune ra khou wana hu na vhathu vhane vha swika fumithihi vha vhafumakadzi vho no ḓi lovhaho zwino ṱhoḓuliso na i ḓo thoma nga ḽa fumbili malo ḽa na ṅwedzi u swika nga ḽa mbili ḽa ṅwedzi u ḓaho hafha Braamfontein kha ḽa Johannesburg
0: U fhiruludza izwo zwine tshi khou amba nga mafhungo a Johannesburg kha rina mbe ri dzhene kha helinoni une ra khou ra wana hafhanoni Johannesburg kana vunduni ḽa Gauteng ri dovhe ri lavhelesena fhaḽa vunduni ḽa Western Cape ho vha na mivhigo hafhanoni uri ho vha na vhathu vha ḓo ri sia nahone vho ya vhathuntshiwa vha vhanzhi nga maanḓa zwiito zwine ni zwi vhonala zwi tshi nga zwi khou bvela phanḓa rukoto ngori nda ndi khou amba ngazwo hafhanoni ri tshi to takutshedza u swika zwino ri khou lavhelesa nyimele yo guma nga nḓila ḓe
1: hezwo zwithu zwi khou zwiko tshuisa tanga arali shango ḽine ḽa si vha na nndwa zwa vhukuma ndi zwo ri kha ḽa Afrika Tshipembe a hu na nndwa yo no thomiwaho kana yo nambiwaho upfi ri khou lwa na vhafhio kana ri khou lwa na shango ḽifhio fhedzi nga nḓila ine vhathu vha khou thuntshiwa ngayo ha vha na vhathu vha khou thuntshiwa nga buti zwo vha zwi khou tshuisa ngauri arali na vhana wana vhathu vhane vha swika fumbili malo vha tshi swika hune vha thuntshiwa nga mafhela vhege mathihi fhedzi ndi zwithu zwine a zwi anzari u itea kha shango ḽine ḽa vhori a ḽiyo ndwani ngauri hafhaḽani Cape Town ho vha na vhathu vhane vha swika vha fumi na vhaṱanu na vhathihi 16 vhathu ntsho vha lovha mafhona ivhege kha zwiwo zwiroro zwo khombana nao mafubi ro no ḓivhudzwa ambiwa nga maanḓa uri vho lovha fhaḽa lwandle tsini na strand he ha lovha ane vha vhathu vhane vha swika fumi hu na uri vhanna vho swika he vha vhulaiwa fhaḽa site C kha Ilitsha ngeno fhaḽa Joslovo kana Joslovo Park tsini na Milton na Milnerton ho lovha vhathu vhane vha swika vhavhili vho swika vhathu ntsho vha lovha
0: Yeah.
1: Ni soko hangwa zwori asikare kare zwine zwino mapholisa vha tshi khou sumbedza ri tshi khou tou amba hu no ri afha kha ḽa Gauteng sa tou amba zwovhege fulaho afha kha ḽa Gauteng ro no ḓi zwi pfha uri fhaḽa Cartonville ho swika ya thuntshiwa vhathu nnḓa ha tavern vha tshi khou dinwela ha lwa vho takala ha mbo ḓi dzhena vhanna vho fara zwigidi zwa AK-47 vha thoma u thuntsha hanefho nnḓu hanefho nnḓa vha dovha khou vha dzhena nga ngomu vha vhulaya vhathu vha linganaho 17 ri khou tou bva wana vhuṱanzi zwino uri hu na muṅwe wa vhufumimalo o swikaho ya ri sia fhaḽa vhuongeloni hu na uri tangani songo hangwa zwori a si kalekale hanefha nga ḽavhuvhili ri khou tou bva u amba nga bulayo ḽa vhathu vhanzhi fhaḽa KwaZulu-Natal vhuponi ha kwa makhutha e hanefho nahone ha thuntshiwa ha vhulaiwa vhathu vha linganaho 12 zwithu zwine na zwone zwa khou shusha vhukuma uri na hu khou itea mini kha Afrika Tshipembe ri ḓo ḓivha ro sedzasedza namusi uri na presidente vha shango vha ri mini kana mapholisa kana minisa u sedzana na tsireledzo kha Afrika Tshipembe vha ḓo vha khou ri mini namusi ngori hezwi zwiwo ndi zwiwo zwine zwa shusha vhukuma
0: Ya, ni kho ramba lone. Fhedziha kha region ya fanoni na masparani wa Tramera hune ra khwara wana uri maspara wa kale ya fanoni kha maspar kana ndi ri mera wa kale ya fanoni kha maspar wa Tramera ndi vhane vha kho ḓo ḓivhona dza khothe erikoto.
1: Eh ndi na ḓorobo wa kale tanga wa Tramera municipality vhane vha kho ḓo ḓivhona dza phanda khothe ya zwa vhutshinyi ya masheleni fhaḽa Bulukwane hune vha kho ṱumana na mulandu wa tshanda nguvhoni zwina hezwi zwi vha zwi khou ṱumana na ila milandu ḽa wa VBS wa bangele ya VBS mafhungo ane aḽa u thoma kalekale na musi a to fhela hu na vhaṅwe vhane vha kha ḓi yo senga zwino khe vha ne ḓorobo wa kale na vhone vha ḓo vha khou senga na musi vha khou ṱumana na mafhungo a tshanda nguvhoni uri hori musi hu tshi khou swika hune ha dzhiwa tshelede ya isiwa fhaḽa VBS tshi khou pfhi i khou yo investiwa i linganaho 30 million rand ha pfhi vho mbo ḓi swika hune vha ṋewa goloi ya mavhaivhai ine goloi yeneyo i ya swika hune ya fhira masheleni ane a swika a fhira 600,000 rand zwino vhe vha vha vha tshi khou pfhi vha ṱumana navho mulandwani vhaḽani ya vha zwihumbula vhaḽa vhe vha mulanguli wa masipala vho Hlengani Maluleke vho mbo ḓi swika hune vha tendela uri hai vhone vha khou tenda mulandu nahone vha mbo ḓi ṋewa miṅwaha miṱanu ye ya vha yo imisiwa nga ṅwaha wa 2023 zwino havha na ḓorobo wa kale vha ḓo vha khou ḓi vhonadza ṋamusi na mafhungo ane aḽa a uri vho swika he vha wana goloi ya tshanda nguvhoni nga murahu musi masipala u investa tshelede ya 30 million rand kha VBS.
0: Hai ḽi khou fara tshoṱhe ri khou tou fhedziha maṅwe kheya heḽi ndi fhungo ḽine ḽa ḓo takuwa hanefhaḽa nga ṅwaha wa 2025 he ra ya ra vhona ai vhana nyana hafhanoni kana hove vha na mugwalabo ri tshi khou lavhelesa Gen Z lukoto hezwi ndi zwe zwa ḓo itea hafhaḽani kha ḽa Morocco fhedziha ri tshi khou lavhelesa zwa zwino khe vha vhabebi vho ḓo bva hafhanoni nga vhunzhi vha ya vha kuvhangana hafhaḽani phalamenndeni ya ḽa Morocco kha ḽa Rabat nga Mugivhela vha tshi khou ri hai bvisani vhana vhashu hanefho ri bviseleni vhone vha khou gwalaba hafha zwino lukoto
1: zwo kumatanga ho vha na madana na madana vhafumakadzi he vha swika vha vha na mikorabo hafhaḽani nnḓa ha phalamennde ya shango ḽa Morocco hafhaḽa Rabat nga Mugivhela vha tshi ri vhana vhavho ndi zwa vhukuma kha vha bvisiwe nga muramu so vha na migwalabo yo vha hone kha iḽo shango ṅwaha wo fhelaho migwalabo ni tanga ya tshi vhidzwa upfhi Gen Z 212 ndi nga mini ya tshipfhi Gen Z 212 ngori Gen Z ni a zwi ḓivha ri vha ri khou amba nga vhaswa vho suka he vha vhidza kana vha vhidza migwalabo yeneyi vha kuvhangana hu si na dzangano na ḽithihi ḽe ḽa vha ḽi tshi khou ranga phanḓa heyi migwalabo vho vha khou tou ḓivhidzela vhone vhaṋe migwalabo yeneyi vha tshi khou amba nga mafhungo a dzi social media na dzi thingo dzo fhambananaho vha tshi ri kha ri ite kha ri gwarabe kha ri gwarabe vha i vhidza Gen Z 212 ndi zwane vha tshi ri Gen Z 212 212 ndi zwiḽa zwine zwa pfhi ndi khoudu ya shango la Morocco patifano yashu ndi 27
0: plus 27 ndi kwenu 1
1: plus 27 ya fano zuri ya Morocco ndi 212
0: kwa mudiviza
1: Gen Z 212 bachiko sumbedza uri ndi migwalabo ine auna dzangano la politiki line la ko ranga phanda migwalabo ndi vhone vhane vhaswa vha mbo shumisa na code ya shango lavo vha vha tshi khou gwalaba vha tshi ri vha khou ṱoḓa ile shango ila sa swike hune ḽa swierela mitambo ya African Cup of Nations. Hafhaḽa ni shangoni ḽa vhari ni nga mini ni tshi nga shumisa masheleni a shango ni tshi khou ita mafhungo o kwata zwistediamu na zwiṅwe zwinzhi ngeno ni tshi khou fhungudza mbekanyamushumo dza u thusa vhashayi. Ndi hezwi no ni zwesika ha vha na migwalabo ine vha dovha hafhu vha vha sasaladza uri nahone vheiwe a ni khou fara vhathu zwavhuḓi, ni khou sokone na tambudza na vhafariwa. U bva tshetsho havha vhaswa vha faraho vha kha ḓi vha dzhela fhaḽa ni shango ḽa shogani ḽa Morocco, shangoni ḽa Morocco. Zwino ndi hafha ye vhabebi vhavho kana vho mme avho vha vha na migwalabo uri vhana vhavho kha vha bvisiwe, uri vho khotsi vhavho vha ngafhi. Hai, vho khotsi vhavho vha sala hayani vha tshi khou bika vha tshi khou swiela zwoṱhe, vhafumakadzi vha tshi khou ita migwalabo hangei phanḓa phalamennde tanga.
0: Hai, ḽo fara tshoṱhe ri khou tou fhedzi. Hai, hai, rine ri khou livhuwa. Ndi yone ro takutshedza na vhege ntswa kei ri ḓo pfha uri no ri farela api wa tere.
1: A ri ṱangana ningei ro ṱangana vha.
0: Aha, khezwo muthetshelesi wa Phalaphala FM ri ri mulivhuwa ri kota na musi ndi musumburuwa ri ḓo pfha uri matshelo uri ḓisela apio. Maṅwe khea ḽa vhuvhili ḽeḽi ḽa matshelo kha mbekanyamushumo yeneyi yashu ya vhanḓilani ri tshi khou lavhelesa nga 20 minutes ubva kha awara ya vhusumbe ri isa phanḓa fhanoni na lwendo lwashu lwa pfunzo ya zwa ndindakhombo. U vha na riṋe hafhanoni mashudu ri tshi khou pfha lwendo lwa mashudu u pfha uri namusi u na zwifhio zwine a khou ri ḓisela zwone. Zwino ri ḓo vha ri tshi khou sedza nḓila ine nḓowetshumo ya zwa insurance ya shira ngayo mulenzhe kha u khwaṱhisa ikonomi, uyo sika mishumo na u aliswa mabindu. Hetshi ndi tshitemo tshine vha khou tshi ḓiselwa nga vha Murobi Financial Services vhane ri ḓo vha humbudza uri vha khou wanala hafhaḽani 52 Baker Street, Lois Richard, vhane vha vhori ndi vhawini hafhanoni vha zwipuga zwinzhi nga maanḓa, vhane vha dovha futhi vha vha vhone maḓivhi makone vhane vha thusa zwinzhisa na u no mona na ḽa Afrika Tshipembe. Zwino WhatsApp yavho ke mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi 071 287 1738. Uno ri kha rutingo vha khou vha wana kha 015 516 6895. The MFS ni yavho ri yo ṅwaliswa lwa mulayo FSP 42997 na tshinyeke wone hafhanoni nga awara ya vhumalo.

0: so darling, if na wena, aw, tama lo bola tiatswa. Ah.
1: Ririche,
0: ya mova goroi ndari zvito zvintabati
1: vamudzimu amanda zvochimbira zvavhudzi
0: amara wambe nemunhu ari ndandorugisa zvito zvanga zvavhudzi ngamanda obva maona richikuprana rikuprana uri zvito zvibvenga hindira yezvapanga izvo
1: zvochimbira zvochimbira zvavhudzi ngamanda
0: ya
1: osara ane chenda mugumangela buraro
0: haye auna nani ropwa ne bewe ro raro kutoita richini tswa richini vona ngarisi zvinovo farikani yamo afarikani yanga
1: hafa
0: ini vona nani zvingano dipina ro
1: ngamanda ngamanda hai makura vhege hala mara fo chimbira zvavhudi ngamanda vhathu boda boda boda boda ngavunji zvova zvavhudi ra pendela murova nga sonda
0: eh
1: kaonekedza zvilidzo kha inwe ya dzikereke zvino hazvo chimbira zvavhudi zvote
0: ya
1: ndikolibwa tanga ndikolibwa relocator ndimusumburwa namusiri na thothwedzo ya vhege ravana anonala ndimaitele apiyo ane vavona hi achikotuchela kule akotuchelwa kule na o nga vavenda chothe atirika ndiva khamwedzi hoyo wabufa una zvo zvine savarema kana savavenda rakotuchela kule na zvo chothe ndizvipiyo zvenezvo vadorubudza kha anona ala vaundi na vana ndipungo line lado radovanalo lapfukira kha vaundi na vana musi munna uri siapa mdini uya wana vhege musi uchikudzudza nyombulungo hi mamuta wa hawe vachidivadza mufumakadzi wawe vana vane vava vasingo wana lapo kambingano havala na rikamusi ndi vana vanda vakudivadzwa nga rushaka ukudivadzwa mufumakadzi vavona aya maitele amaitele devatirisi va Purple FM na muzika munji wa musumbulo wa vane to rusama
0: pero ndikoto zvipari hoyo utiotova woto tsidurura zvione
1: chote
0: hesh ya dzitova ndidzi Zitio bazila za za pasi zila zisatu vesa ontanta
1: zisi ontanta nguri mapela begova and mapela begova bure gregeni yangi
0: ndiko zwipfa mara ne kwine inla no ipfi hai ale tutu tuwa vho chothe
1: lingansi tuwa ngori a tshi vidzeleni ati
0: ndinga
1: zori ndivo tava mukosi
0: azviwezo ndi ha general imbo menda kurufuna nditi vandi ko chema naro ndi uri ndikwaita mbambe no la mutofa rao maiga
1: uchi kwati upfala ene zvina
0: ndori zvino ndikorero ri neka ndipfale mara holo fara maiga zvinomusanzo dzito buya kuvhe
1: ati ko zvinenga mbira ati ko no tava mukosi
0: ti
1: hai
0: kana wanje navo dokote ndori vona ruri posta
1: uje hai ndiri vona rune nda ati nguvi nda rutavela na mukosi lini ndo dzito yanenge panda nda rufonda
0: hai ai rufonda nda dori tavelene na anati ko no difara
1: posta vamukosi anga ho vona ho la ho rufonda nda ruposta ndo cha zvavhudi nga musumburuwo
0: hai zvino neti ko
1: ana achi nga gonya na fala hune vava
0: Petro sendera tsini hone arari ndi nandugero kha
1: mutsi
0: uchipinga changanyana nga ndi ah
1: ndi tiwa kha dokotela
0: nne ndingazongozwa kuma ndi ndi divo ri hai tsini na vhudifarisi da kevi
1: ti ah vho ndi udana dzo vhokeke vho vho makhavane vho lufuno vho takina ri kwa vho l vho ndi dana dzo nyimbo dzedzila ndi kha dzifuna fhedzo dzi tavela mukosi ya tikoni
0: wa divha ngondo funa nga manda zwe minister lufuno aita una rwa rwimbo ne porora irire ora rwimbo oru chincha nga ndire ndo pfandi tshiko zwifunesa
1: badi u kona nga manda uita zwenezwo
0: ah ngondo wana ndi shingana nne ndo no vhane fhala
1: u kona u shanukisa nyimele nga jimbo dzawe nga tshifhinga tshenetsho
0: ngondo zwifunesa ro vha rumora zwithu zwe nda zwifunesa kha nga manda fhedzi hai O darmene rrendela ngwakani rofwa.
1: Adiri.
0: Ya, irene riverko koka manda richikurindera zvangwakani.
1: Kezo.
0: Kezo. Kandana sezo mutechelesa Purple FM bega mushime vandirani isvika magumoni ngeni ndira ritomer ndoveri vahumbudzi apa noni richikurabisa mbudziso ya rumeri wapa noni nga any difference achikuta muri rieri pfezvinji apa noni zvino richikurabisa heva bo Steve lekwalea ndivane vaburwa vatomotamba mutambo wavo wa professional vena minwa ya 15 nga nwa wa gridha tae futae ina. Hapano ndi msiba chiko tamba Morocco Swallows ya wa ishiko tamba na Bloemfontein Celtic. Ndiyezo zino zwabawane musi rishiko tamba pinduro ya zwa mitambo. Na musi nga msumburu wala fumbiri maro richika dvaka mwezo wakufumizigiri mbiri fumbiri rati une waburu uko ushika magumoni reri libuona batu watepo wa ushpida chambege ya mshumo kubwa vona keba labo innocent ntanga keba labo vrezani vm makani keba labo pani majiri miabutari na wa mashudu keba labo mfumuzi ni maramangwa keba labo katichero matata bo brilliant scriber big kid keba labo dokotera godfrey ndi rumanyi rumi keba labo ntambu gwen chiombo keba labo elisa ni mfumbe keba labo ndi womdao keba labo chifu wa collins ntangeni watomani lorenzi keba la ai ndi banji gamanda mtechiri sopa rapara fm na bo keba bari ai ndani kudipi na bari ngambe gamshima ndi wano warenda ni mpotu wanarichiri ai rukuri wazurane sama chero kare dobera tanga na nefa awara brat ubiyoshikara ishtuita awara ya obo tai hafa ndi na Mariah Carey ayete uri thank god I found you eh? Make it last forever ndi remix hainon arde pine nga rimbo mtechere isu ubaone anepo uane chinyeke ndi ane ane basara na ye nendo tuwa mtechere isu basara na rofi.

0: Izo ndi zone zine lufuno lwa tea vha zwone hunga lu tshi vhumbiwa lufuno lwo vha lu tshi khou itelwa uri vhathu vha hone vha tshile nga heyi nḓila, uri ni vhe nungo dzanga ndi si na nungo, ni vhe ipfhi ḽanga ndi sa koni u amba, ni vhe maṱo anga ndi sa koni u vhona, ni vhone zwa maṱhakheni ṱhakheni kha nṋe, ni ntakuse ndi swikele na he ndavha ndi tshi vhona unga ndi nga si swike hone, ni mphe na lutendo lwo tenda uri ndi nga swikelela zwenezwo, ndavha zwine ndavha zwone ngauri na mufuna. Lufuno a si mafhungo u tshipeledza, na vha ni tshi kho ni khou ita muthu a tshi ngaho anga fa nga tshikunda muyafho, na vha na vivho ni tshi ṱaḓisana na u ṱaḓisana hafha, ni tshi vhenga na songa ni tovha maswina tshoṱhe, ngauri zwi nga zwi a itea hafha kha vhushaka lufuno kana nga ngei kha dzimbingano na wana hu si na u tikedzana. Zwino Celine Dion luimbo lwo fhedzaho miṅwaha ya furaru ṋaṅwaha ari you were my strength when I was weak, for all those times you stood by me, for all the truth you made me see, the joy you brought to my life. Lufuno nu tea u ḓa mutakalo, u tea u ḓa mafhungo a vhuḓi, mafhungo maḓifha a u funa na zwavhuḓi, hu suru dzula ni khou lifhedzana ni kho hei hu khou ṅwayaniwa fhasi. Lufuno hezwo, lufuno ndi hezwi. 15 minutes ubva kha awara ya vhuṱahe, ri na nwi misi yoṱhe kha mbekanyamushumo ya mufaro. Ndo vha ṱanganedza nga u tou rali ṋamusi nga ḓuvha ḽa 28 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha 2023. Ndi Firofhiwa, ri ḓuvha ra hoṱhe swika tshitori awara ya 12 nga masiari. Kho livhuwa nga maanḓa ṱanga na relocator vhanekedza mbekanyamushumo ya vha nḓila ndi vha takutshedza hafhu navho matshelo kha mbekanyamushumo yeneyo. Zwi hone zwinzhi zwa ra vha farela zwone ṋamusi hafha. Fhedzi ya ndo vha ndo vha thoma fhaḽa nga luimbo lwa Khairo ari ndi nwi ni noṱhe afha vhutshiloni yanga, ndi nwi ni noṱhe ani mbilu yanga ya divhitha i tshi divhithela ene nitbeka the Cherubian Soul Celine Dion because you love me. Makhaya mafhelo a vhege a khombo nga maanḓa, khombo nga maanḓa kha masia oṱhe, fhedzi hafha ni ri tshi khou lavhelesa nga ngeno kha Phalaphala FM Royal Heritage Family First, mishumo yoṱhe yo vhaho hone hei dzo vhuya nga maanḓa. Ri khou tamuliwa tshitshavha vho tikedzaho vho vhaho hone vho itaho zwino na zwiḽa mushumo hoyi, mishumo yoṱhe heyi ya tshimbila zwavhuḓi, ri khou livhuwa hani. Ri na tshiṅwe tshashu tsha ṱhuṱhuwedzo ya vhege vhatshilesi ḓo dovha fara vhana ano na aḽa, ri khou vhusani maitele afhio ane vha vhona ri tshi khou a ṱutshela kule nao tshoṱhe, ri tshi khou ṱutshela kule nao tshoṱhe sa Vhavenḓa. Vha ḓo founela kha 086 000 2503 086 000 2503. Ri na fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ḽine ḽa ḓo ratela ngei kha tshitengo tsha vhaunḓi na vhana. Zwi kho itea nga maanḓa hano maḓuvha, kha musi na kale zwo vha zwo ralo, fhedzi ya zwi vhonela zwi tshi khou anda musi munna o ri sia huṅwe u ya wana kha vhege ya musi hu tshi khou dzudzanyiwa mafhungo a mbulungo vha muṱa wa hawe hoyu munna vha tshi ḓivhadza mufumakadzi wawe nga ha vhana vhawe vhe a vha wana nga nnḓa ha vhushaka. Vhatshilisi vha Phalaphala FM vha yaya vha dzulela u ḽa mufumakadzi fhasi uri ni khou vhona uri uyo orali o vha na ṅwana ngafhi, a vha na ṅwana ngafhi, na ṅwana ngafhi ngafhi na ngafhi ngafhi. Muṱa u tshi khou vha ḓivha vha vhana hoyu mufumakadzi, khamusi vhaṅwe no vha ḓivha, khamusi vhaṅwe wa vha ḓivha fhedziha vhaṅwe no vha ḓivha a sa vha ḓivhi, vha vhona tshi tshone tshifhinga tsho teaho uri vha ḓe vha mutsike vha muzhake nga haya mafhungo nga tshifhinga tshenetshi tsha mbulungo. Vha vhona haya maitele a tshi a hone na u tea ho itiwa honeha, arali ya si hone vha vhona tshi tea u itiswa hani, arali vha vhona tshi tea a tshi tea o itiwa nga uralo vha vhona zwi tshi vha zwo ṱuṱuwedzwa nga mini. Vhathelesi vha Phalaphala FM, fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ḽa ratela kha tshiṅwe tsha vhaunḓi na vhana. Nga nnḓani ha zwenezwo, ri na muzika munzhi, ri na lungano lwa vuwani, ri na ṱhano dza u pendela mbekanyamushumo. Ri ḓo ḓiphina, ra ḓiphina nga maanḓa. 22 minutes ubva kha awara ya vhuṱahe, ri na nwi misi yoṱhe kha rigidi ri bve ngafha. Ndi khou vhuya na luimbo lwa Mac J a tshi ri ndi funa yinwi. Phalaphala FM.
1: Yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Vha sia muano uyu, ro ḓi imisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa unga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Kamufaro, kamufaro, kamufaro.

0: nga uri kho simbedza uri u ḓo ṱoḓa ḽi fhasi ḽothe ndi a fulufhela u ḓo vhuya muwana hoyo ane a ḓo ita uri mbilu yawe i divithe lu si na vhukono hone ane a ḓo ṱanganea pfha uri hai hafha ndo swika hone hayani tshoṱhe ndi dinga ḽa Joe Thomas the Cherry Good Girls honori ndi vhanekedza luimbo nga Charlie Uncle Charlie my name is Charlie last name Wilson ndi dinga ḽi a ḓa nalo heli na ene u khou vhudzisa mufumakadzi ane afha uri hei ndi nga vha na inwi na zwi ḓo konadzea u khou ḓi lingedza lingedza hanefha lufuno honori zwi vhe zwi ite ngauri lufuno lune ha lu tshi rudza mbilu fumbili nthihi minete uri vha kha vhara ya vhufumi ri na nwi misi yoṱhe vho thelesa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri hafha zwa zwino
1: ṱhuṱhuwedzo ya vhege kha mufaro
0: ri khou vha ṋekedza ṱhuṱhuwedzo ya vhege matsheloni ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou fulufhela uri mafhelo avho a vhege o vha mafhelo a vhege avhuḓi tshoṱhe hu pfhi you can rise without pushing someone down another person's success a iteyi uri u ita uri vhone vha pfhe uri zwavho zwo fhela lini vha nga takutshedza vha ya nṱha zwenezwi muṅwe a tshi kho vha si khou pushela muṅwe kana vha si khou tsikeledza muṅwe vha ri you can rise without pushing someone down another person's success doesn't diminish your existence vhathilisi vha Phalaphala FM na murero wa kale wa Tshiafrika hu pfhi ḽi anga kana ḽi a goni ḽihulwane ḽi a swika nṱhanṱha ngei ḽa wela na khaithi na yone i ya vha vhona tshikhala tsho swika nṱhanṱhanṱha hangei zwino a goni a ḽi tea u thivhela khaithi uri i pupe ngauri iṅwe na iṅwe i khou pupa kha tshikhala tshayo vhone vha songo tenda u nga vha ḽa mbilu hezwi muṅwe a tshi khou bvelela ngauri zwi a konadzea uri vha bvelele khathihi vha nga takuwa vha sa khou tsikeledza muṅwe muthu ngauri na vhaṅwe vhaḓivhi vha zwa mutakalo wa muhumbulo vha ri uri vhone vha bvelele vha tsikeledza muṅwe a vha nga iphethu ngauri uri a dzule a fhasi ni musi vhone vho mu tsikeledza nga tshanḓa tshavho na milenzhe yavho hanefho vha ḓo takuwisa hani vhathilisi vha Phalaphala FM zwino kha vha ḓitole uri a vha khou ita vivo na ḽa muṅwe ano khou takuwa henefho kha vha pfhesese uri hoyo muṅwe anga takuwa na vhone vha takuwa vho nga tshifhinga tshavho zwi a itea vha songo vha na mbilumbi ngauri mbilumbi a vha koni u wana zwine vhone vha khou zwi sanda kana u zwi sasaladza vha ḓo wana vha khou ḓiṱavhela miṅwe mitshelo miṅwe ino kalakata luṅwe arali vha tshi pfha unga vhone vha tea u bvelela vha vhoṱhe zwi tea u ita nga uralo zwino musumbulo wo takutshedza nga urali vha tshi khou ṱoḓa u bvelela kha vha ḓitole uri a thi khou ṱoḓa u bvelela nga u tsikeledza vhaṅwe vhathu na a thi khou ṱoḓa u bvelela nga u vhea nga u pfha ndi na vivo ḽa muṅwe ano khou bvelelana kha vha lavhelese tshavho tshikepe vha ṱuwe natsho khetshila tshiṱuwe ngori vha ḓo vho sedza tsha muṅwe tshavho tshi ḓo ṋupela vha vho ri hai zwi na muthu nga ngomu mathina hu si na muthu nga ngomu hu vhone muṋe fumi malo minete uri vha kha wara ya vhufumi ri na nwi misi yoṱhe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ri na ano na aḽa vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri kha ḓivha kha ṅwedzi wa vhufa ri khou ṱoḓa u vhudzisa uri ndi afhio maitele a Tshivenḓa ane vha vhona uri ha maitele vhathu vho no tou ṱutshela kule tshoṱhe nao maitele a Tshivenḓa 0860002503 vha founela kana vha rumela email kha netengwe rsabc.co.za ndi netengwe rsabc.co.za ri na nwi misi yoṱhe ano na aḽa
1: ano na aḽa kha mufaro
0: ri khou ṱanganedza ano na aḽa nga ringo madlingos a ri kum na kum kanti na kum futhi angeke

0: uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Swipe ni nibe chikalani cha unga wina mukove wano wa dzibiri wa dza 3 million ha boxer. Rengani Albany Brown Bread 700 gram tarunga 39 rand. Kellogg's Noodle 5 pakete nanga 99 rand. Wanani 1 gig data mahala nga boxer.com ha boxer pedzi.
2: Kare farane ri venga ndanthihi. Ri ambe nga ipfili dhila uri ri nga fhelisa u tambu zwa vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi ndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kare farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambu zwa muthu muṅwe na muṅwe. Kare ambe nga hashu, kare ambe nga tshashu, kare ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 Rinanwi.
3: Renanwe misi yothe kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Zwa vhukuma ndi zwa uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati, zwine zwa khou itea fhano Afrika Tshipembe zwi khou ṱoḓa mutingati. Ra farisana ngauri asipa mabulayo a vhafumakadzi a khou ḓianda a tshi anda a tshi anda hangei Kempton Park. Vhathelesi vha ḓo zwi humbula uri hafha Mbamulovha ra ri khou pfha mafhungo a uri hu na tshitumbu tsha vhufumi tsha mufumakadzi tsho wanalaho. Zwa zwino ri khou wana uri hu na tshitumbu tsha vhufumi na vhuthihi. Zwi ḓo fhela lini, zwi ḓo guma lini zwenezwi? Vhathelesi vha Phalaphala FM, ndi lini hune zwa ḓo guma hezwi zwa u tambudzwa ha vhafumakadzi? Kha ri ite mutingati South Africa Tshipembe, ngauri zwo welaho vhane vhaḽa zwi khou wela, zwi kwama shango lothe, ndi tshiwo tsha ḽifhasi tsha Afrika Tshipembe lothe. Ngauri hu ḓivhanyi arali zwa bva kha maṅwe mavundu zwi tshi ya kha maṅwe mavundu hu ḓo iteani. Ndi mafhungo ri to fara na zwanḓa nga u to rali, ri lwe na maitele haya, ri lwe na zwiito hezwi, ngauri a ri ḓivhi na zwori zwi nga guma ngafhi. Nga ngeno vho ri khou wana hu na mufumakadzi o thuntsha wa vhulawa hangei vhuponi ha Thembisa. A ri lwe na zwiito hezwi nga maanḓa. 12 minute bva kha wara ya vhufumi. Rinanwi misi yoṱhe, zwenezwi ri tshi khou amba masinḓa mbilu haya a urali o ambarelaho Afrika Tshipembe ḽashu ḽoṱhe. Na ngeno SABC khombo hafha Limpopo hu na mafhungo a si yavhuḓi e a itea mafhelo a vhege. Zwenezwi ri tshi kha ḓi ri kanekane ringei kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest, ri khou pfha masinḓa mbilu. Vhaṅwe khamusi vha ḓo vha sa muḓivhi, vhaṅwe vha tshi muḓivha. A tshi ḓivhiwa nga u pfhi Mafosi, Try by Force hangei kha Mungana Lonene, muthu wa uluga, muthu wa vhuthu, foda dzi video o shuma na nga ngeno kha Phalaphala FM Royal Heritage. Ndi miṅwaha hungavha ṅwaha wo fhiraho, ari usiṅwaha wa phanḓa wo fhiraho, vhathelesi vha Phalaphala FM o ri sia nga khombo ya moḓoro hafha nga Mugivhela, ri sa phanḓa na uri muya wawe u eḓele nga mulalo. Mafosi, Try by Force. Vhathelesi vha Phalaphala FM, muya wawe kha weḓele nga mulalo. 13 minute bva kha uri ya vhufumi. Ri nanwe misi yoṱhe. 13 minute bva kha wara ya vhufumi. 086 000 2503. Ri khou dzhena kha fhungo ḽashu vhathelesi. Ndi fhungo heḽi ḽine wa wana zwenezwi munna o ri sia fha muḓini, hu ye vha muṱa hafha vha swike vha vhudze mufumakadzi uri ni tshi khou mu vhona o rali o ri sia, o sia ṅwana ngafhi, a sie na muṅwe ngafhi, na ngafhi ngafhi o sia ṅwana, na ngafhi o sia ṅwana, nga vhege heneyo ya musi hu tshi khou vha na mbulungo, zwi vha zwi khou itelwani? Khali dzo bikaho khamusi vha ḓo ri bvisela khagala, honeha vha si khali yo bikaho vha wana maitele aneyo, a hone maitele kwa ona a u vhudza mufumakadzi nga nḓila heyi ya musi mukala wawe kana munna wawe e o eḓela ngemo tsharini vho lindela u mu vhulunga kana mu isa hayani hawe ya tshoṱhe. 086 000 2503. Heḽi fhungo ḽi ḓo swikana kha tshitengo tsha vhaunḓi na vhana. Ndi matshelo, ndi vha ṱanganedze
4: na Rupio.
3: Wo itani vho Moki?
4: Hai, na ni mane ni fha Masavana Kliniki, ndi Denisi. Maitele one ndi zwone, lufu a si tshiphiri. Ndi a ḓivha ṅwana muṅwe tea a zwi ḓivhe. Nga maanḓa maanḓa hanefho arali hu ri kha femeli. Taizo itonga ungari ngorifi zvino zvipetea kha muthu ane avanda rune namusi arari muvudziwa amufumakadzi wa mufu zvidomuvava mara ndivona nga muta aungokhata ini ngori ndi chipinga chaone uri azvidive zvuri vana vahone nda humwe rofiwa chivangi wawana uri tamuti hafu hauna nyandani ukati atamisa miradzo ya mita namufumakadzi wa mufu uchikowiwa tamuti huna tundu yosarawo tamuti mufu osarawo nayo ovasina mwana nahoyo muthu vavona zvori tundu idoliwa nga vathu vasivone ndikune rovidza vana va mufu nda uri huve vone zvino vakozama nyengotsureredza natundu ndidzibona nga nazvezvo zvidziva zvinokakeya mara kakasaidira mufumakadzi dzokakeya ngori ova kufunana naye tiyamuti wawe uri tamusina vana vawane shee zvimwe zvimwe tu zvina zvigoitewa zvaizvo rofiwa
3: hai lo pfalesa Dennis ndi vana vhoda tiri a ndo vatanganaidza locha
5: ndi Kenny adimiko
3: Kenny no tobuya futi na nihone ngange kano nala
5: tari ndipuwa
3: hai dani nalo ndikoto nsume zvori dziko ni anda namusi
5: okay ne uyangani uva ukosha wakhala ngori arali ndi na mufumakadzi mudzini ndava na mumwe mwana nda vawana na vathu vane vaviri vararu vava vachizvibhiva payani mara vava vachikosha kuzviamba ngori vaamba i hudovhuwanurwa kana ulari hayani hapakatuwa zviamba zvori arari alichiwa holani asi cheo hohwamunhu asi cheo zviamba zvori hohwa musadzi hauna muthu unozosala chirwa naye zviamba zvori chiva chichipinga chakukuri yakudziwa
3: mbilu yawevo avakhoisedza uri zvidomo vaisa kuguma ngapi
5: hai hezvo zvivaachalaverisiwa utaurichedziwo pi azvidzivo zvihlula vamwe vana chimwe chipinga vawana nanevo vana vosorobvelela ene ngoduva la mushumo
3: lo pfalesa ḓuva la vudikeni ndo vatanganaidza locha
6: matsharani rapuwatetani
3: Helen
6: novhuwa
3: ndovhuwa huitani
6: nṋe ndo bva zvavhuḓi nṋe ndi kona uri vha vha vho lavhelesesa nga maanḓa arali uri wa munna o vha na zwiana zwithu dzindaka vha tshi khou sedza vha vhona uri hu si na nyandano kha musi vhukati ha mufumakadzi na havha lushaka vha tshi khou ṱoḓa uri hedzo dzindaka a songo sala nadzo a yeṱhe vha kho ḓi thoma ḓo soko ḓo vilinganya ngori hu na ṅwana wa mugede gai gai thivha zwi ḓivha zwori a hu nga ḓo vha na dzi DNA dzine dza ḓo itiwa kha musi nori vha khou ṱoḓa uri ola mufumakadzi a sala asina mulalo na luthihi vha mu vhise u wana uri vho balelwa u mu lwisa munna tshehone zwino vha gore munna a tsheho so vha khou ṱoḓa u mu lwisa ngo ḓisa avha vhaṅwe vhana vhanzhi vhanzhi vha songo mu ḓisa vha songo vhudziwa ṅwana munna a tshehone mulandu hu na havha vhathu vha lushaka vha tou tshilisa zwiṅwevo
3: hai lo pfala Helen
6: ni rumelisa Liz
3: ndi ḓo mu rumelisa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwe sothe fumi malume na itobva kha wara ya vho fumi kha ri bvenga hafha ri no maḓi ndi vhuya ri tshisa phanḓa na fhungo ḽashu.
2: Ngedzelo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Matombo a khwinesa, nahone a vhisaho.

0: Iba disera thotsa mapungo kha Phalaphala FM.
1: Mufumakadzi o thuntshwa a lovha zwi tshi tevhela tshiwo tshine ha khumbuleliwa uri ndi tsha u homboka Thembisa nga matsheloni. Muofisiri wa mapholisa wo pfala zwori o thuntsha a vhulaha munna fhedzi na ene o fhedza o ḓivhulaha. Mapholisa vha vunduni ḽa Mpumalanga vho fara vhahumbulelwa vha paḓaho tshigidi nga tshifhinga tsha fulo ḽa Operation Shanela. Mafhungo nga vhuḓalo ndi ḓo vha vhuyela nao nga awara ya vhufumi na vhuthihi.
0: Mupe wa matavhelo kha mufaro.
2: May 5th, 1990.

0: at sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma u rumela sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ri khou isa phanḓa na fhungo ḽashu. Fhungo ḽa muṱa une zwenezwi ho lovha munna fha muḓini vha ya vha vhudza mufumakadzi wa hoyu munna kha musi nga vhege heneyo ine a khou vhulungwa ngayo ri ni songo vhona ni khou ri ni na vhana vhavhili, ha si vhavhili fhedzi, hu na muṅwe wa Mangondi, hu na muṅwe wa Vhurivhuri, hu na muṅwe wa Alexander, hu na muṅwe wa DDD, hu na muṅwe vha vhala. Khamusi no itano ḓisiwa hanevho vhana vha itano ḓisiwa hanefho lufuni lonolo, vha vhona maitele o teaho na eneyo. Vhatshilisi vha Phalaphala FM, zwi tea u tou itiswa hani, dzi hone na khali dzo bikaho khamusi vha nga ḓi ri bvisela khagala na vhona uri ei nṋe nda vhudziwa mani kana nṋe nda vhudza 086 0 086 000 2503 kana nethengo r rsbc.co.za lotshe ndi vha ṱanganedza. Ndi hone database. Ndi kalesa.
2: Ndi kale fhedzi ndo vhuya ri kadi vha ro vha wareli.
1: Ri khou livhuwa.
2: Ndi fhungo ḽa Konda Rocky. Ya vhuya nga maanḓa ngori nga zwiṅwe zwa zwifhinga ni wana na vhana vha khaladzi yanu vha tshi khou ḓo foliswa ḽaini nga vha khou pfhi ndi vhana vha mufu. Zwi tshi khou bva na kha tshifani tshine a khou tshi vhidza, ndi nṋe ndo rali ndi fhedzane ndi tshitangano. Ndi na vhana vha khaladzi yanga vhane vha khou vhidza tshitangano sa tsumbo. Ni ḓo wana navho vha tshi khou ḓa fhanoni muḓini vha tshi khou ḓo foliswa ḽaini kha uri vha phakhelwe tshelede, a vha tshi tou vha maitele o ṱoḓa tshelede a fhethu hufhio. Dzi nga kha ḓivha dzi dzindaka zwo imaho nga uri tshiṅwe tshifhinga na musi vhathu vha tshi khou anḓana, vhunzhi ha zwifhinga ni wana zwi khou itiwa nga vhathu vhane vha vho ri ndi vho malume na vhathu vho no nga vho makhadzi, ndi vhone vhane vha ita uri hu vhe na ruvhuruvhu ngori hezwo zwithu zwi a kwatisa robiwa. Zwi a kwatisa nga maanḓa zwi tshi khou ambiwa musi muthu a si tsheo. Why a so
1: tshani wana zwavhuḓi.
2: Ndi tshi khou wana ndi tshi khou thoma vhushaka vhufa zwa zwino ndi na vhana wayi o mufumakadzi ane nda khou thoma naye vhushaka ndi sa muvhudzi uri ndi na vhana vhararu vhasa uita uri naye avhe na mulalo kha ibingano kuti zwi ita uri hu vhe na mulalo hafanoni kha ibingano. Mara zwino ni khou muvhudza muthu o ṱutsheliwa nga munna wawe, ni khou dovha ha vha na mafhungo o ḓiswa ha vhana nge zwino ndi zwifhinga zwi khou amba zwori pheini dzi vha dzo no tou vha nga mbili a vha si
1: khou. A nga dovha a vhulunga zwavhuḓi muthu ano pfala a tshi nga u mufheṱa?
2: A si nga si a vhulunga a na mulalo, ni vha ni tshi vho tou nga ri ni khou vhulunga Lucifer zwa zwinorofhiwa nga thungo no vhana vhana futhi nga thungo dzi vha dzo no vha pheni nga zwi a vhavha nga maanḓa. Ndo livhuwa rakuwa ni livhuwa tshena
1: ndi ḓuvha ḽa vhuḓi database ndo vha ṱanganedza lotsha.
3: Na rupu wani matsheloni.
1: Matsheloni ya vhuḓi.
3: Ma ṱangana maibva mashudu ubva thembisa.
1: A mashudu.
3: Hezwo zwivha zwi to wela kha uri vhomakadzi wa vhana vha khou funesa tshelede.
1: Hani
3: ngori vha khou ṱoḓa vhana after that u ṱoḓa vhana vha vha dzhenisa fho uri vha shere tshelede navho vha khou dovha vha i shera kha vhana futhi hafho. Vhomakadzi wa vhana ri tshi to tipa vhomakadzi wa vhana a vha sedzedza miḓini yavho na vhakala vhavho vha litshi hezwi zwa miḓini ya khalazi.
1: Hai ḽo pfalesa mashudu.
3: Nda.
1: Ḓuvha ḽa vhuḓi Phalaphala FM ḽotsha. Ndi matsheloni.
4: Rekuwa ni matsheloni ya vhuḓi.
1: A hu itani.
4: Nṋe ndi hone Ndumbela Pfangeyo.
1: Ndi hone.
4: Ndi wo Alela Lubva Makwarani.
1: A vho Alela le.
4: Rekuwa heḽi fhungo ḽi a konḓa ḽi a lemela ngauri nṋe ndi tshi ḽi sedza. A ḽi vhi ḽo thoma u tou bvelela musi mufu o no lovha. Ḽi bvelela musi na mufu a kha ḓi tshila. Hafha muḓini hu a vha hu na vho makhadzi vhane ho muthu a na muthu nnḓa kana vhathu nnḓa vha mu kutela a ḓivha na vhana nnḓa vha mu thusa ho mufumakadzi wa hayani a sa zwi ḓivhi. Hanevho vhathu ndi vhone vhane arali ni hoyu munna kana dzikhaladzi yawe yo ṱuwa hafha muṱani ndi vhone vhane vha ya vha ita mafhungo vha amba zwa uri mini na veni yanuvhila na veni yanuvhila ha vha vhone vhano ri hai u na vhana gai gai navho vhana khavhe vha fhiwa tshelede.
1: Ah, look up Paris,
4: Sabana. Nishko Zimba Chetazi too. Gavarushaka, never won my cards in Gamanda, and one ever never done. Vakutelam, she told me Vakutela of Makazava woman, Varen Danavan. In honor of one of our two on Otara, one of our two on Korea, Navavan and Diva Mufu, Kava one in Namin, Vachuete on Yerisaini, Moribaba in Yerisan or Toma, Vachuetela of Makazava woman.
1: Halo pale sabwa lelale khalelale ngeo makwarani.
4: Ndori buwesa rosiwa.
1: Ndiba la budendo batangane zalocha.
5: Ndanda rosiwa.
1: Ah bosi dze.
5: Rosiwa una ngo inena ngo waba uchukui amba hi. Zia yanga uri ukui amba nga chipinga chifiyo chote ya hona.
1: Mhm.
5: Hecho chipinga chine hawa mfumagazi wabu uriwa kurira wabu kurira mkara wabu aschone chipinga cha uriwa deva diva zuwe uchi mkara wabu owa anangwana hukede na hukede na hukede arali ni hawa mfumagazi wabu utama uri bana ba kalazi ya buba dive karushaka hawa dibu wananga mfumagazi binga ni vaso ngodava zitaru cheja musi hawa mkara waka dichia Ndivono ngori maikere hayo roti wai awera kautambu za mfumakazi wa mhumburo nga uri hula mfumakazi cha utoma umatrasini ukurira mkara wawe nga hapa ukudola anekezuwa mchiko mbuziso ya roti wa aibuzisa achia panda ari shiba suti kwa ikiruwa mi roti wa hapo petubo uyose ziwandaka ine hoyu mkara oishia Aba bane bakudana ya mafungu baba bakunyago buza ho mushimakazi uri kazvidire uri musi achiokola ndakakana hezo zviasara nazoi azvidire uri huna nimwe miromo yemkara wawe aishia nendo vandichingari arari hoba hunnevo ho mushimakazi ndinenda vafa madrasini ndova ndichidokovudza vava cheguru ava bomakazi ndavabudza uri veiwe kana kupumurisa zvezo nemkara wanga abongombudza hote vachimbira ho baba chimbudza hezo nevangombudza
1: Liko pale sa bosi za duvala vude atare.
5: Ndando.
1: Ah ndivata kana itsa locha.
6: Ah machile na vude ropwa.
1: Ah mia junior.
6: Ofwa.
1: Ndovuwa huitani.
6: Nando vuwa.
1: Ah.
6: Ropwa nando sokoto fori asi chone shuna cho amba. Musi muto amatrazini. Baba tinga dite uri vamubudze tamwe murungo yonopira. Chamba zviri vachivya vadava muvudze achikadiva udzira matrazini. Vakomuva isanga huviri ngori ukolira munna wawo ukotora dova ava anatodzoro. Chamba zvirona vamwe vana ava muti vava kuchira nane
1: vakakupeta. Kani ava kotori nesongobya na tonga na ditonga ndini kwa khwine. Hoyo munna ova ana vamwe vana nda ova satoni funa nga ndira ine na kopfanga nangwanani kufuniwa ngayo.
6: Ndi zvine mashaka vaita zvona vavhadzi vachikotobva kuti vaita zviva zvisi zvavudi ndi zvone vadzato ri vambiwe vana mara kha vavambe vonga mura wa murungo onoto ndena zvine vafumakadzi vakuvuruna vana vavo vachikova sema bona atera vasadza vachikwatela na chitumbu nga ntanuri zviamba zvori uva unodhinare ya rupirisa kwa zvivona
1: kana
6: ndi kufuka murungo ndo kufuka vakono mutalucheke
1: Lo palesa mia junior ndi vana vudi atere
6: Nange.
1: Ah, ndi 4 minutes uri vakawara ya bufunapti. Pala pala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote. Mapungo kea, vane mbilalo ya rupolisi za mashirini ya murungo zia dora hone. Havane mrodo ya mutana ini batodo ikavara. RFA funeral cover ndiyo ni pindulo yabo. Vanga kavara mrodo ya mutanga 10,000 rands vaka 35 rand pezi nga ngwezi. Kava SMS EPRFA ka 43366. Kana baro WhatsApp ka 061-514-8872. RFA funeral cover. Haba ndiba disi bachumeli ya mashirini na hone bachi ofisi. Time minute uliba kawara ya bufume na butirika disa panda na fungo la shune mangarumela na email ka netingwe rsbc.co.za netingwe rsbc.co.za rovanga hapa uskale kupia kabo rajia tingo zabo
7: Mbekanyamushumo dzashu zoitora ufusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vhafira kana ye vha ipa ya vhatakadza kha kasho yashu. Naone vha pfa vha tshitakalela u doba vha itechelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho. Kha vha komane na Makado Thelma kha makado tt@sabc.co.za kana nga lutingo kha 015 290 0204.
8: Kha
7: ri farane ri vhenganda nti ri ambe nga ifiliti ila uri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kha ri ambe nga hazwo kha ri ambe nga tshashu kha ri ambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati hashtag 60 ri na nwi Kamufaro, kamufaro, wari fushi ueliwa.
1: Maro, mene, tondiba kawara ya bufumna pti, pala pala FM ya kubarasi ya kasho, ya Afrika Shpemba rinanumisi ya tondiba tanganeza locha.
8: Ah, robo nubuani.
1: Ndofu uwa huitani.
8: Nandi ole.
1: Ah.
8: Yorama kusha rupu obama kwa chirizo.
1: Ah, rupi wa.
8: Hey, elifu ngondi kanga, kanga nisa.
1: Mm-hmm.
8: Nduri arali ngwana asongo diwa dza mufumakadzi uri ngwana mudini asatholonga.
1: Mhm.
8: Ndi vhori vha vhudzira mbudzi wawe onori a zwithogwa.
1: Mhm.
8: A dovha huṅwe wana mona kho tshiledza ndingano yawe.
1: Mhm.
8: Maṅwe masiandoitwa a si a vhudikhaya. U ḓo wana vhana vha tshi khou ya tshikoloni vha tshi tshinyana.
1: Mhm.
8: Hezwi zwi tshiriyo ya mudini vha wana ndi vhana vha vhakhotsi.
1: Ndi khakhathi.
8: Ndi khakhathi khulu nga maanḓa.
1: Mhm.
8: Zwine zwi to thusa uri muna ndi khwe vha khwine vha vhudze vhafumakadzi uri na vhana hafha na hafha ngori huṅwe vho makhadzi vha shumisa vhana vhanna vha khou nyaga tshelede hu nyogovhesa mufumakadzi ri mudini zwino zwi ngavha zwavhuḓi vha
1: ropiwa a ti tshani pfha mashudu mavhi ndo vha ṱanganedza locha
9: matsheloni mafi
1: hu itani
9: ndi hone uporofangela
1: ndi hone
9: ndi zwone thungo ḽine ḽa vha tafulani ndi ḽone ḽi a takadza a ḽi takadza ndo vhona nṋe ndi mualuwa wa vho sixteen kha ndi tendo u dzula fhasi na vho mazale wanga ndi tendo u dzula fhasi na vhahali vho vhanga uri musi zwi tshi yo visa zwi songo visa vha ri makhadzi vho ri ngauri zwi a konda uri vho ngwana ri tshi vho ima na vhana vha nnḓa nga nṱhani ha u nyagoma ende dzi vha dzi si zwavhuḓi ni kha ndi tendo u imela tshitori tshanga sa makhadzi kha ndi tendo u imela tshitori tshanga sa mazale uri mazale wanga arali ṅwana nga a vha na muṅwe muthu wa nnḓa ti to mu dzungudzela ṱhoho nda ri hai fana na vho pitori yanga dzeya a ti khou ṱoḓa u lutana na mazale wanga musi zwi tshi yo tshinyala hi a zwi nga tshinyaleli nne zwi ḓo tshinyalela mone kha musi nda yenda mukwato nda ri mazalo wanga ni sokou nyamba hu na 1-2-3 ni a zwi ḓivana ari hayi nda ri ni soko fumula tenda nne ni tswela i sokou itela matshelo musi zwi tshi yo visa ri soko sedzana nga mato na mazalo wanga ri sedzana na mato na muhalivo wanga Gloria Pinde
1: ḓuvha ḽa vhuḓi vho Gloria vho shela mulenzhe ndo vha ṱanganedza locha Ndi matshelon.
10: Matshelon ya vhuḓi uri ndi rofiwa.
1: Ah, mushabe.
10: Na ene fhungo rofiwa ndi li vhona nga India. U ḓivhadza vhana vha mufu a zwo ngo khakhea. Zwo khakheo ndi nga murahu musi u tshi vho vha ḓivhadza hu na lufu nga tshetsho tshifhinga mufumakadzi vha tshi kha bilelela mukala wavho rofiwa. Zwine zwa tea itea vhathu a ri ḓivhadze vhana vha mufu mufu a tshi kha ḓivha hone.
1: Hu kho ḓivha dzanyi muṋe wa mana kha ḓivha hone hu tea u ḓivha dzanyi hafha kota vha kale
10: hu tea u ḓivha dza nṋe sa ṱho ya muḓi vhana nga vha nnḓa kha mufumakadzi uri a vha ḓivhe a songo to sala a tshi to vha ḓivhadziwa nṋe ndi tsheho ha vho to nga ri ṱhamusi hu na zwine zwa kho to vhangiwa nga vha lushaka rofhio ngori ngoho zwone zwi a luṱanya zwone zwo maitele ane zwa tshimbidzisiwa nga ndo no zwi vhonesa fhethu hunzhi
1: hai lo pfalesa mushabe
10: nda
1: ḓuvha ḽa vhuḓi phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ho to sala minete miraru na hafu ri ni mboḓiliwa mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi miledze yavho ri ḓo i lavhelesa nga murahu ha lungano lwa shilwa vuwani ri ḓo lavhelesa miledza ya vharumela kha nethengo ya rsbc.co.za dzila ṱhanu dzo penda mbekanyamushumo ri nadzo hafha ndo ṱodzimela ndo no ṱodzimela vha ḓo ḓiphina nga maanḓa kha ri mboḓi ya kha luimbo lwa blasa ari miloroni ri khou livha mafhungoni awara ya pfuna

0: Rikwama nga maano wa mudavhini zwino, nga uri ni wana tshifhinga tshenetsho tsha u laula tshiṱoko nga FNB Speedpoint, a si zwone?
1: Ndi ngoho, kha vhoramabindu vhane vha ṱoḓa u ḓivha uri tshiṱoko tshavho, mbambadzo, na uri vhashumi vha khou ita mini, nga Get Paid Plus, vha kone u vhona zwoṱhe.
0: Ni vhone zwiḓaho, zwibvaho, u khou rengiswa mini, na uri nga nnyi.
2: Dzhenani geimini ya mbadelo, nga bannga ine ya nifha ndangulo yo fhelelaho, na u kona u dzhena kha Get Paid Plus nga FNB Speedpoint. FNB, thuso i shandukisa zwithu zwoṱhe. FNB, Davila First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi, u ḓo shuma milayo yo tiwaho.
3: Parapara FM, i ṱhonifha vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha parapara@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela, vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Parapara FM.
4: Fuminthihi minete ubva kha wara ya vho fumi na muthihi, Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, ndo vha ṋekedza luimbo hupfi khade kha the richard nga Magic Strings. Vha ri tshilisi vha Parapara FM, ri wanga ayeṱhe na muṱutshela tenga muṱutsheli na khathihi. Ndi musi ri khou vha ṋekedza muzika washu wa fano hayani une ra khou ḓiphinda ngawo nga maanḓa nga ṅwedzi hoyu wa vhufa. Ri mbo ḓi tou gidimela ngi kha lungano lwa vho muṱuku, lungano lwa vuwani. Ṋamusi ndi a zwiḓivha zwo ri no notiela vho muṱuku bva nga hanefho i, ri ḓo vhuya ri tshi lavhelesa milaedza vha rumela kha email netango rsbc.co.za. Ṱhanu dzo fhelela mbekanyamushumo na dzene dzi hone kha lwo lungano vho muṱuku, ḓiphineni.

0: Parapara FM na vafuani kati na mveledzi to wan rothara vakuhumbela vabebi uri vasongo tenda vana vavo vachiya chikoloni vasongo tamba na wambara zviambaro zvokuviwaho. Vana vatambisiwe vadodziwe roll on vanukherere. Avanukherere vana vachikou thetshelesa lungano lwa ṋamusi lune lwari mbwa isatambi. Vomarandira ndi mukeguru vane vadzifuna vhukuma. Ndi mukeguru vane vadzula vorukuwa mavudzi vohambara na khiva.
1: Padulu vanga, nuvwani.
2: Rovwa zvavudi.
1: Ṋamusi ndi kududzuri riambe nga hambya ya mashika.
0: Vano kuraro ndi vomarandira.
3: Mbya dzina na gwembe dzi khoitiswa nga ola zwiḽiwa zwisina pfhuchi.
0: We araro ndi puko.
3: Gwembe ndi vhulwadze.
0: Ono kuamba oraro uhalipa ndi ondwela.
1: Bala nne ndi mbya inofunesa zwithu zwinji fhedzi a ifunu tamba.
3: Magoko i hanuki nga uri a i tambi.
4: No na vhona nga fish for tshi nuka magwakwa inwi.
3: Mara arali yo vha i muthu nga uri a i tambi ya dovhe tshi khou nuka magwakwa.
4: Ndi u thoma ri tshi zwi fanga inwi uri mbya ya nuka magwakwa.
3: Ondwela vho, ndo ri arali yo vha i muthu.
1: Ini tshete vhaḓulu vhanga ri thome ri thetshelese lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi.
0: Khonani dzanga, hu pfhi ḽiṅwe ḓuvha vha ḽa nṋe yori i tshi vhona yo sheleliwa maḓisambeloni uri i tambe ya shavha ya u tamba na dziṅwe mbuya.
3: Zwino nga ro i funi maḓino mini, ni nga dovholola hafhu. Arali i mbya i na tshika zwi amba uri khopeni yayo i na malanga.
1: I nwa maḓi.
0: Hu pfhi he ya vha i tshi tamba hone, yo vha i tshi dzulela u ḓi shela nga mabuse muvhilini wayo woṱhe.
3: Heyi mbya i na vhuaḓa, vhane vha yo a vha shavha uri i tshi vhuya hayani i tshi ḓi dzudza i ḓo shela mabuse dzibodoni.
0: Khonani dzanga, hu pfhi ṋamusi i tshi tamba na dziṅwe mbya, ho vha hu tshi vha yone i re na mashika i yoṱhe.
4: Arali yo vha i muthu, yo vha i tshi ḓo vha i sa tambi mulomo. Arali yo vha i muthu, yo i ḓo vha i sa tambi mulomo.
3: Yo vha i tshi ḓo vha i na manari na tshika.
4: Dziṅwe mbya dzi ḓo vha dzi tshi khou nyala musi dzi tshi khou tamba nayo.
0: Mbya heyi yo vha yo no shanduka na muvhala i sa vha tshena, yo no vha ntswu.
4: I khou fhirwa nga mbya dzi rangwe dzi ngaho naka. Nga nḓila i dzo naka ngayo, u nga vhona u nga si kone u tambisa ḓuvha liṅwe na liṅwe.
3: Mbya i bva muḓini we a dzula zwavhuḓi i a vhonala. Na mbya ine ya khou bva muḓini une vha khou ḓi tambulela i a vhonala. Dzi vhonala nga mini? Dzo no khou bva miḓini yo dzula zwavhuḓi dzi vhonala nga u khwaṱha dza dovha hafhu dza penyelela. Dzo no bva miḓini ine a tambuliwa dzo onda dza dovha hafhu dza khuvhuka na mamvele. Mbya dza hone dzi sokou ḓala na mashika.
0: Nga nḓila ya vha i tshi tamba ngayo nnḓa, yo fhedza i tshi hangwa no humela hayani. Yo vha yo no humbula uri ṱhamusi hayani vho no humbula uri yo pata muḓi.
3: Mbya ndi i vhengela uri ya wana huṅwe muḓini u tshi khou ḽiwa zwavhuḓi i khou pata ya yo dzula henengei i si tsha vhuya hayani.
4: Hu na vhana vho tou ralo vha sa ṱanganedzi.
0: Hu pfhi yori i tshi humela hayani ya vha i na tshika yo hwabalala nga nḓala uri vhathu vha vha si tsha i ḓivha zwavhuḓi ha hayo.
4: Zwi amba uri heyi ya vha yone ya sa ṋewi zwiḽiwa.
3: Ṱhamusi dziṅwe mbya dzo vha dzi tshi luma musi dzi tshi khou ḽa dzi sa ṱoḓi u ḽa nayo.
4: Ṱhamusi vha i tshi khou dzi ṋengisa nga u dzi nukhela.
3: Hei, mbya na dzone dzi a nyalana. Ndi ngazwo ni tshi wana dzi tshi lumekanya dziṅwe mbya.
0: Vhaḽa nṋe yo ri vhona uri vhathu vha tonga a vha tsha i ḓivha, ya sendela tsini navho uri vha kone u vhona uri ndi yone vhaḽa nṋe.
3: Vhabebi vha tea uri rengela roll on ngori na riṋe musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisa ri a bva biko zwa sala zwi tshi khou ṱoḓa uri ḓore roll on.
4: Inwivho, a ni zwi ḓivha uri miṱa i lingani, vha na khou kona vha ḓo rengela vhana vho roll on, vha sa koni u ri tendela vha ḓo renga zwifhinga zwiḓaho.
1: Phukho u khou amba zwone muḓuru wanga, vhana vha tea u ṱhogomeliwa zwavhuḓi ngauri ndi vhuḓifhinduleli ha vhabebi vhavho u vhona uri ṅwana wavho u khou ya tshikoloni nahone o ṱamba nahone u khou dovha hafhu a nukhelela.
3: Vhudele vhu thoma hayani.
4: Zwino vhana vhane havho maḓi a kwa kule vha khou tea u zwiitisa hani?
3: Vha khou tea u vha vhuḓifhinduleli ha vhabebi uri vha vhone uri vhana vhavho vha khou dzula vha vhavhuḓi tshifhinga tshoṱhe vha tshi ḓa tshikoloni.
0: Hu pfhi vhaḽa nṋe yo mbo ḓi ya khoneni ya ngade, ya swika ya thoma u gwa i tshi khou fhufhafhufha nahone i tshi khou huvha.
4: Zwi amba uri heyi mbya ndi mukavha wa fhedzisa.
0: Hu pfhi usikali yo mbo ḓi dzhena sambeloni ḽa u tambela. Hu pfhi vhane vha muḓi vho mbo ḓi humbela uri i ṋewe tshisibe na tshitavhula i kone u tamba zwavhuḓi.
3: I khou ṱoḓa u hutiwa muvhili woṱhe nga tombo kana nga tshisagana.
4: Vhana vha vha sa inengwi nawe i tshi khou nuka ngauri ndi kale i sa tambi.
0: Vhana vho mbo ḓi yena tshisibe na tshitavhula vha i tambisa muvhili woṱhe vha tshi khou i huta nga tshisagana.
3: Nga nḓila ine nṋe nda nengwa ngayo ndo vha ndi si nga si i tambise. Nda ḓo ri yone ine i ḓi tambise. Muṅwe munukhu ya zwifuwo i nga u lwadza.
4: Ndi khwine u konḓelela na i tambisa khathihi na ita uri songo tsha nukha.
1: Tshifuwo tshi tea u ṱhogomeliwa nga vhewe vhane vhane na dzula natsho.
0: Khonani dzanga, hu pfhi vho mbo ḓi thoma u i tambisa zwavhuḓi. Muvhala wayo wa vhuyelela ya dovha hafhu ya vha tshena.
3: I vha i tshi khou ḓi ita nguluvhe ine musi vho i ṱanzwa ya humela hafhu ya yo tambela matopeni.
4: zwiita uri na muthu na kho ita imisa na ite nga u tamisa zwithu zwithi ḓuvha liṅwe na liṅwe.
3: Ni khou amba zwone, muthu kha vhe na vhudele a kone u ḓiṱhogomela ene muṋe.
1: Na vhewe ni kho tea u tamba musi ḓuvha ḽi tshi kovhela, ni khou mpfha?
4: Nṋe ndi tamba nga madekwana ndi saathu eḓela, muthu ane ita tshi shavha u tamba ndi Phukho.
3: Inwi haye, nṋe nda vhona ndi sa tambi nga madekwana, ndi vha ndo ṱavhanyedza u tamba hu tshe na tshifhinga.
0: Wo muṱuku, heḽo ḓuvha vha ḽa nṋe upfhi yo eḓela khophe tshidele, nahone i tshi khou rukhelela na roll on. Upfhi yo dovha hafhu ya tambisiwa nga tshisibe tsho no khou nukhelela.
4: Maḓi ndi mushonga muhulu, a ita uri muthu a dzula wavhuḓi misi yoṱhe.
3: Fhaḽa ne yo tambisiwa nga maḓi ano khou rothola kana ano khou fhisa, hafho zwino ndi vhuria hu khou rothola.
4: Zwi tea u pfhala uri yo tambisiwa nga maḓi ano khou dudela, ndi nnyi ane a nga tea u tambisa nga maḓi a u rothola zwino vhuria?
1: Hei, nṋe ndi khou shavha u zwifha vhewe ngauri a vha ngo amba uri yo tambisiwa nga maḓi a u rothola kana ngo u fhisa naa.
4: Muṅwale ngo ri bvisela khagala uri ṱori tshi khou tamba tshilimo kana vhuria naa.
1: O ndwela u khou amba zwone.
3: Nṋe ndi vha ndi tshi ri ngauri zwino ndi vhuria, zwi amba uri na buguni ndi vhuria.
0: Ro swika magumoni a lungana lwa ḓuvha ḽa ṋamusi, a ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Fhaḽa mitshinini ri na Thabelo Sharon Mudau, Mutombe.
5: Mope wa Matavhelo, kha Mufaro. Vha muimbi o bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM.
6: Vha nga vho rumelwa CCMA, thaidzo ya makhenike, u swipa zwa dzina u songo ḓaho nga nḓila, kana ṱhalano i sinaho khanedzano. Clientele Legal i ṋetshedza tshumelo zwa vhoramilayo kwa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Tshumelo dzashu dzi a farea. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, na mishumoni, na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. Vhoramilayo yashu shango nga vhuphara, vha dzula vho ita ngoma madzulawo vhamdzha, uri vha kone u vha thusa awara dza 20 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
7: 15 minute ubva kha awara ya vhufumi na vhuthihi, Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ro livhuwa zwone, lungano lwa vho muṱuku, lungano lwa vuwani, ni a teela vho muṱuku na matshelo na ḓiphina nga lungano lonolo. Ho vha na mushumo hafha nga ḓuvha ḽa vhufumbilisumbe, mushumo wa World Tourism Day, hu tshi khou pembelelwa ḓuvha ḽeneḽi vhathelesi vha Phalaphala FM nga ḓuvha ḽa vhufumbilisumbe. Hafha ḽa Mukopane ri navho muini vhane ra ḓo amba navho hafha, vho Moses Ngoveni ndi CEO wa Limpopo Tourism Agency. Vhathelesi ra ḓo amba navho nga minete ya 15 livha kha awara ya vhufumi na vhuvhili. Fhedziha zwa zwino kha ri lavhele semeledzi ya vharumela kha netengwe rsbc.co.za, netengwe rsbc.co.za, kana vho to rumela na ngangi kha Facebook ri na nwi misi yoṱhe.

khumbelo ya u pfukisela phanda ha u divona dzange kha madzanga nga vho Feroz Khan vhathelesi vha Phalaphala FM yo thudzelwa kule kana yo haniwa ndi kale vha tshi khou ri hai kha i pfukisele phanda kha i pfukisele phanda zwino ha yo haniwa hu khou pfala uri vhuṱanzi havho hu nga pfala nga ḓuvha ḽa vhurathi ḽa ṅwedzi onoyo une ra khou ya khawo ri lavhelese milaedza yavho vhathelesi nga vha milaedza ya fhungo ḽa ḓuvha nga vha milaedza ya ano na aḽa khoyu tshilo tshikidziwa mahwanya ri nne ndi vhona uri mafhungo avhuḓi ndo sedza uri tshifhinga na fhethu vhupoi ngauri nga hetsho tshifhinga hi mufumakadzi wa mufu u vha a kha a vhuṱunguni ha u ṱutshelwa nga mufunwa wawe zwino musi a tshi vhudzwa mafhungo hayo a vha na vhannḓa u vha a tshi khou engedzelwa vhuṱungu ari ndi vhona a mafhungo a si avhuḓi na khathihi Jessica Mashamba ari ndi hone Jawara na Mushamula Hepi na Tshandama ari ndi hone Langwane Lucky Nomlimu Dau ari nne ndi vhona a mafhungo a si avhuḓi haya kha vha lindele lufu lupfuke vha kone u ḽivhea tshihulwane fhungo ḽene ḽi sa vha muṱani hu si vhe na u amba u nga ri vha ṱoḓa u nyelisa muṅwe ri ḓuvha ḽavhuḓi Calvin Malocha si Jo Maliva Tshilo Maliva Dennis Mapare a ri nane ndi hone ndi khou ḓiphina nga muzika Chief Muluvu a ri ndi hone Deep Renzo a ri mashaka vho munna vha ya kutela zwiphiri zwo raloho kha vho makoti fhedziha ri swaya phoso wa munna ane ndi ene panga mi kha u dzumbetshedza vhana vhawe vha nnḓa kha mufumakadzi wawe mashaka sala asina choice uri vha mu ḓivhadze vha ḓivhadze nyimele i tshi khou tou kombetshedza vha fhasi vha tshi khou ṱoḓa ngoho i tshi bvela khagala mufu a sathu vhulungwa eya na Deep Renzo are ri roṱhe khoyu moki Dennis zwine are zwine ra khou ṱahedza kha vhurereli hashu ano maḓuvhai uri kha vhurereli ndi vhona unga maitele haya a davha he ha vha hu tshi pfhi hu tshi limiwa vhathu vha fhedza vhaḽa vhuswa na mahalwa ano maḓuvha u khou amba kani kha mvelele yashu zwiḽa ri khou lavhelesa kha Tshivenḓa mafhungo ane ra khou ṱutshela kule nao a ri ano maḓuvha hi vha ṱoḓa tshelede vha ri vhuswa ri aḽa mahayani ashu ri ḓuvha ḽavhuḓi khoe vha vho rosalani vha ri u bva khakhu ri fho ini ni vhona uri munna ndi khwine a zwi ambe a kha ḓi tshila ngauri musi ndi tshi vho tou vhudziwa a si tsheo a zwi dzuli zwavhuḓi na khathihi na u luṱanya zwi a luṱanya tendani musingaḓi a ri ndi hone fhaṱuwani nḓou a ri mufumaka dziwa ngai pfimene ndi mushumo wa nne sa munna u vhudza mufumakadzi wanga nga ha vhana vhannḓa ha mbingano musi ndi tshi kha ḓi tshila ri ḓuvha ḽavhuḓi Fani Makhado ari ndi hone a takalana Tshipepe ari ndi hone Mphodimbanyika ono to ḓisa na mulaedza hafha o tou founela fhedziha uri haaḽa maitele a vhana vhannḓa lufuni lwa khotsi yavho na hovho vha vha sa ḓivhei hafho hayani hu vha hu khou itelwa uri vhana avho vha vhele tshipiḓa tsha mbulungo ya khotsi yavho khaedu tovha ya uri hu vha hu na vhathu vha muṱani vhane vho vha vho dzula na tshiphiri tsha uri hu na vhana nnḓa na uri zwi vhaisa zwi vha sia vha tshi nga ḓisa mivhango ri na nwi misete 24 to bva kha ora ya vhufumi na vhuthindo ha maṱo maṱamela ri ndi hone khoyu mulaedza ono bva kha vho dokotela Rasile vha ri munnai a ṱuwa hu sedziwa mufumakadzi na mufumakadzi a lovha hu ḓisedziwa munna uri nga nḓila iṅwe iṅwe vho i o shela mulenzhe kha lufu zwino hu ḓivha na nḓila ine mashaka vha tshi vha u ḽiwa ha ndaka ya wa havho nga u ḓisa hedzi ṱhoho uri mufumakadzi a si ḽe ndaka eeṱhe vha ri ḓuvha ḽavhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe khoyu mbulaini khorombi ari ndi hone mashudune mufandani a zwi ndini wa madele ari ndi khou tou ḓiphina nga mbeke ya mushumo endrone thava mugali mbulaiseni ari ndi hone Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe Tshimangadzo MTV ari ndi hone mudzanani mayoyo mbedzi thina ndavha ari ndi hone kha no nada Tshimangadzo MTV ari ndi vhona misevetho na domba mvumbo ine ya khothot i mvumbo ine ya khothothela ine ya vha mvelele ya vhavenḓa kana ndi tshone tshikuwa na we ari ḓuvha ḽavhuḓi Munyai Tshamulovha ari lufuno lwa vhathu u ya nga muvhundu lwo no fhungudzea tshoṱhe arali lu songo tou fhela a zwi tsha fana na misi iḽa zwifhinga na zwithu zwo dzhenelela tshoṱhe zwifhinga na zwithu zwo dzhenelela tshoṱhe kha maitele na kuitele kwa zwithu ri khou pungaila hanefha kha ḽifhasi ḽa thekinoḽodzhi
a re dva la bo de renda ni sia rori a rendi hone no men ramapala ha ji latandi kalari ndi hone chimakadzo mutibi ari pungo liko pfala na ho lisongo to leliwa ndi tshi ditoda va mbilu dzo khwathao kha kha u divadza nga ha munwe wa mirado ya muta we avo vho zhakiwaho nga ṅwana wavho afho muḓini we a bvelela kha vhushaka hanga nnḓa na mbingano ri nṋe ndi vhona u divhadzwa ha haye nga hetsho tshifhinga tsha u shakiwa havho zwi songo to khakhea hu itela uri na vhene vho vho salaho vha dzhie vhuḓifhinduleli ha uri naye a ṱhogomeliwe a ri ḓuvha ḽa vhuḓi munyai tsha mulovho no ḓisa mulaedza tshilidzisithu a ri mufui fimeni fhungo ḽa u ḓivhadza mufu wa musi kha tshifhinga tsha musi vha tshi khou dzudzanya mbulungo ndi vhona uri zwo khakhea ndi vhona uri muṱahe u ḓivhadza vhana kha mufumakadzi uyo musi munna wawe a tshi kha ḓi tshila uri a vha ḓivhe a si vha ḓivhe musi khotsi yawe o no ri sia fhano shangoni ari hezwo zwo khakhea vho ndi vhudza nyine tshilema vha ri zwine rine sa vhavenḓa zwine ro no ṱutshela kule nazwo ndi luambo havho vho zwi bvisela khagala vho tou founa no founa balibali tshi na nṋene kholasi maimo a ri na nne ndi hone ndi vhanzhi ndi vhanzhi vho shelaho mulenzhe nga maanḓa mbudzi tshena nga malondolo ri khou livha ṱhoni dza mafhungo vhatshilisi vha Phalaphala FM ri tshi vhuya ri na muyeni washu ra dovha fara vha na dziḽa ṱhanu dza u pendela mbekanyamushumo.

0: vamuimbio bvelela ho kana ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka arali zwo ralo muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho vha rumela kha music@parapara.fm.co.za ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio Parapara FM.
1: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Hardware Market. Hei ndi yone phindulo ya muraga wavho. Ro vha farela materiala oṱhe a u fhaṱa, u thoma kha foundation u swika kha roof. Ri na sale yashu ine vha nga kona u vhulunga u swika kha 50%, zwihulwanesa kha materiala oṱhe a muraga, sa dzisemende, mabulanga, ceiling boards dzoṱhe, na zwiṅwe zwinzhi. Ri wanala fhasi ya taxi rank ya Thulamela. Vha nga ri koma kha nomboro yashu ya 063-333-3315. Ndi 063-333-3315. Hardware Market.
2: Anu dza u pendele mbekanyamushumo kamufaro.

0: vari ho la mukhada hango nyita zwituku hango nyita zwituku na khathi hi thaidzo ndi ya uri athi ḓivhi uri u bva ngafhi ho soko pfala upfhi o bva hangei Botswana u dzhia na thundu dzanga vhari ngongo zwi a vhama mukhada uḽa o ntshuma tshigwada thrilling artist ndo vha ṋekedza luimbo mukhada o ntshuma Sebasa Pirates ni ambara sutu ri gide ri ni maḓi ri khou vhuya na lufuno tshivhase zwenezwino hu si kale ri fori kha tshiko o ri farela mini musumbuluwo wo rali.
1: Wood Market. Hava ndi vhone vhadivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha farela mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wanala fhasi ha bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066-122-6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.
0: La bobeli li daho kha mbeke ya mshumo ya vhandilani nga minute 12 bva kha wara ya vhusumbei ri sa phanda na lwendo lwa shulwa ho pfunzo ya zwa ndindakhombo ri ḓo sedza nḓila ine ndowe tshumo ya zwa insurance ya shela nga yo mulenzhe kha u khwaṱhisa ikonomi u sika mshumo na u alisa mabindu hetshi tshitenwa tshe vha tshi ḓiselwa nga Murobi Financial Services. WhatsApp yavho ndi 071 287 1738, lutingo ndi 015 516 6895, MFS yo ṅwaliswa lwa mulayo FSP 42997. Ndi taa minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri nanwe misi yoṱhe hu hone hafha lufuno tshivhase a ri vhudze uri ṋamusi kha tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali o ri farela mini musumbulu wo rali lufuno.
2: Waitani. Nne ndo no rofwa ovo hani mafrovege mahulu.
0: Hey, mafrovege oma mahulu.
2: Avantesa.
0: Hey, I no fira nayo chaizwa kudzimera. Oma khomo nga manda mafrovege fhedzi ha zwa zwa tshimbila, zwa tshimbila zwa vhuḓi ri kho ḓi to zwilavhelesa ri tshi zwielelwa nga maneto. Ane a kha ḓi pfala mivhilini fhedzi ha ri ḓo fhola.
2: Ho vho sino ri zwi sa tshimbile. Zwo vhesa nga sikona dze yo ri sa tshimbile na luthinga ri na mudifho wa hone wo vha u hone.
0: Nga manda.
2: Hey, u munzhi
0: manda. Nga mandesa, u munzhi munzhi munzhi sa nga manda zwi tshimbila zwa vhuḓi hangei kha Phalaphala FM Royal Heritage Family First, u takutshedza ningei kha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, ra ya kha ula mushumo wa vhana vha tshikolo, ra ya kha mushumo wa mugivhela bepha ḽihulwane nga swonda ra khunyeledza na ngo ya kerekeni ri khonekedza zwilidzwa ningei na white party yo vha all white party na yone ho vha na mishumo minzhi, mushumo wa monyalunako ro dzhenela
2: na huna tsho salaho zwavhuḓi uḓi ri nga mbora ho ṅwedzi ri nga u vala ri nga u vala ro fhiwa
0: ṅwedzi kha ri u vale fhedziha ri khou vala ri na masinḓa mbilu lufuno ri na masinḓa mbilu ro wela lushaka lu khou lila Afrika Tshipembe a ri tsha ḓivha hakani ha uri hu tea u itiwa mini ndi nyene tea u ita mini ri tshi lavhelesa mabulayo a vhafumakadzi nga maanḓa maanḓa ro lavhelesa hangei vhuponi ha ikuri leli
2: ndi zwithu zwine zwi khou dziedza nga maanḓa ro fhiwa hone ri tshi kha ḓi ri kani ha ri efemuluwa kani ha izwi zwithu ri khou fara yone nḓila ra vha ri kha ḓi wana hu na mivhigo ine i hone yo tou raliwa ho zwi ri dziedza nori na mbudziso nnzhi wa ḓivha ro fhiwa zwene zwi tshi khou tshimbila wono bva mushumoni hu na vhathu vhane wa zwi ḓivha zwauri ndi ḓo nia tsumo nga vha vhane vha vha khou ḓi itela zwa dzinyonyoloso wa u tshi soko vhona u nga ri khaṅwe nga murahu ha mivhigo yoṱhe heyi u ḓo wana u sa tsha tou wana muthu ano khou tshimbila a yeṱhe kana no khou gidima a yeṱhe nga u tou fhedzi ri kha ḓi vha wana wa ḓivhudzisa uri ndi tenda uri ndo kunda nyofho fhedzi ngoho ya vhukuma ndi ifhio ndi zwi kule wa wana u tshi khou ḓivhudzisa zwithu zwo ralo fhedzi ndi fhungo ḽine u wana ḽi tshi dziedza nga maanḓa maanḓa uri ndo rali ndo bva ndi ḓo swika ine ndi kha ḓivha ndo tsireledzea na hone hu tshi ḓo tea uri hu nyene a ḓovha a inoni khou dzhia vhuḓifhinduleli hori ḽiṅwe ḓuvha sa swike hayani kana wa swika hayani u songo tsireledzea hafha nḓilani ndi pfungo ḽine ḽi a dina nga maanḓa ndi mbuso dzine wa dzivhudzisa
0: vha singo zwi nyadza vha pfha uri ndi zwa kulu ngori u wana zwiito zwenezwo zwi tshi rathela na kha maṅwe mavunḓu
2: ndi zwone zwi a ralo nga maanḓa maanḓa fhedzi maṅwe mafhungo a sa vhuḓi ndi aya a mithuntshano hoyu une ra khou amba hu na vhathu vhanzhi ndi khou amba uri zwiwo izwi zwo ḓala nga maanḓa rofhona hone u ḓo zwi humbula zwori a si lo u thoma u khou vha na zwiwo zwo raliwo a si kale kale nahone dzi vhege dzine dzi dzo fhela uri tshi khou amba nga ndango ya zwigidi fhano Afrika Tshipembe ra vha ri khou wana vhathu vha tshi khou vhulawa vha khou tou fafadzelwa unga a si vhathu wa ḓivhudzisa uri ndeme yo ṱhonifhano dzhiela nṱha vhutshilo ha muthu i nga hafhi ndi nnyi ano pfha unga u na maanḓa a vhutshilo ha muṅwe muthu zwanḓani zwawo
0: khoina uyu mufumakadzana wa miṅwe ya furaru mbili o thuntshiwa ri tshi khou amba nga mafhungo ane a zwigidi fhedziha ri lavhesena nga ngei kha khomishini ya madzhana
2: Namusi. No ri hayo no maduva a to sedza zwa vhuḓi misumbulo ya hone iko nga iko fana rofiwa fhedzi wa vhuya wa bona commissioner vho justice vho Misel Madlanga vanga hila ndila wa zwi vhona uri vha nga vhono
0: vhono
2: bilufala nga manda
0: vha khou bilela vhathu vho vhadzula hafha
2: nga manda zwino ha vho Firoskani nga manda manda vha da vha to tshinya tshoṱhe tshoṱhe hanga uri zwino na vhoramulayo vhavho a ḓi zwori vha ḓo vha vho eletshedzana nga ndila ḓe hani ngauri sa muthu ane a ḓivha nga maanḓa na kha vhoramulayo vhavho uri ho bvisiwa ḽiṅwalo ḽa uri muthu khou tea u ḓa zwi vha zwi khou amba mini vha dovha vha vha vha tshi khou ḓa vha sa vhe hone hafho ye vha vha vha tshi khou lavhelela uri ḓo vha vha hone zwi pfhi ndu nyadza zwenezwo
0: vha khou nyadza nga maanḓa fhedziha muṅwe khou vhonala khou nyadza ndivho vha fana dzindani
2: King of Sky hai vhala vho tou imaima ndo ḓi vha vhona vha tshi khou gidima vha tshi khou ya na dzikhothe nga matsheloni ha khothe ya ri hai hu si fhano zwino mafhungo avho khela
0: ri zwavho a zwingo
2: dzhaa ndikumbri hai mafhungo ini ndi zwone ri nga amba nga pfhanelo khangwe ri ḓo fana kha
0: vha
2: tetshelesi
0: vha singori vha khou litsha ngori vha kha tshumelo kana vha khou tou ita vha khou thwasa
2: vha ri vha khou thwasa vha na mbidzo ine i khou vha ṱoḓa hezwo zwa khomishini vha ri a zwi thome Hey. A zwongo vha tshimbilela rofhiwa a zwongo vha tshimbilela a zwongo vha zwa ri mangadza na u thiyara zwongo vha tshimbilela ndi maṅwe mafhungo ane ri ḓo lavhelesa na musika mbekanyamushumo ya tshiko ri ḓo sedzana heḽi ḽa hafha dzikhothe hafha dzikhothe hafha vho Peter Gagash nonyane na mufumakadzi wavho ri khou amba hu na vhaṅwe vhathu vho fariwaho vhane vha khothe na musi ri tshi khou amba nahone zwi sumbedza hu tshi kha ḓivha na vhaṅwe vhathu vhane mapholisa vha tonga vha kha ḓi tou vha sala murahu zwavhuḓi ngauri zwinzhi ri ḓo zwi pfha musi ri tshi ḓo amba na vhoramafhungo vhashu nga hafhungo ḽeneḽi muvhuso wa shango ḽa Russia vha khou itela khedu ḽa Amerika u ṱoḓa u ḓivhesesa uri ndi ngani heḽi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi tshi khou siwa nga nnḓa muṱangano hoyu wa G20 u ḓo zwi humbula uri na tshifhingani tsho fhelaho ho soko tou uri vho Trump vha vha tshi ri hai vha Afrika Tshipembe athi vha ṱoḓi athi nga ḽi rambi heḽi shango fhedzi ra vhona u pumula hune ha vha hone zwino u swika zwino ri tshi khou amba ri tshi khou wana vha Russia vha vhone vhane vha khou ṱoḓa u vhudzisesa nga maanḓa ngori u pumula hone hori mangadza ri itana ḽi ṱhaṱhuvhe ḽi fhungo ri tshi khou sedza vhona uri khezwi na madzangano maṅwe a tshi khou vhonala o pumula nga maanḓa kha mafhungo ane a khou kwama Afrika Tshipembe
0: vha khou tou tshuwa vhone vho Trump la Russia kha ḽi dzhenelele
2: zwino ndi maṅwe a hone ndi manzhi na musimusimbulo ndi manzhi rofhiwa
0: ri ḓo vhea nḓevhe lufuno ro livhuwa nga maanḓa ndi miraru minete livha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ndi khou livhuwa vhonanga tshitshesa phalaphala FM ndi khou livhuwa zwone vhonanga tshitshesa mbekanyamushumo ya mufaro mudzimu kha vhato ndi a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha a vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine anono ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingato fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa vhana kana karifhate murafho wavhuḓi wa matshelo wamba matshelo namba phanḓa u funana nga tshashu kha u tou vha vhushaka dzi mbilu zwino na lini na lini ndi khou takuwa hafha nda vha sia mafhungoni a uri funa vhavhili u bva hanefho hone ri funa u tshi vhasa na mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe na vhona kha ri ṱangane matshelo a uri ta swika a uri funa vhavhili nga masiari hu no ri nṋe na mubveledzi ni tshimanga dzori ḽedzi murovhi khathi na mudzenyi wa muzika ndirabe masia ri ri nala dza vhathu nga vhonyelisani singo vha ri mungana na mungana ḓuvha ḽavhuḓi a tiri

0: Ndi miniti ya thahe na hafu za shino rova kawara ya vufumi na vubili. Ndi masiari masiari avdi nga manda rishu kamba na mosi. Nga musumbulu wonga diba la vufumbili maroka mwezi hoyu. Une wakadiba mwezi wabufa, mwezi wakufumezi. Mwani gini mbili fumbili arati. Ndari kuri ni masiari avdi. Nga utu rari rukuma tangeneza kambe kenya mshimo ya chiko cha mafungo ndivu na utali. Rishu kufrupera zori. Boba na mapelo avegi avdi. Hele kwa yote. Heba baba hone. Ndi shudozori baba hangeyi. Vashkura rudi pinanga manda nga. Bepa ila parapara FM Royal Heritage Family First. Hune hodipanga manda. Hodipanga manda esa. Ruchu kwa magama piru avege. Mahuru huru huru. Irubati kwa magama piru avege. Ene ane rakovaka ohaya ane. Hoba huna zinjibu kuma zune ndiko fulu pela zori. Hune baba honi. Vana divazokani neba kore hai. Nda denda dipina. Nda denda dipina ka haya mapiru avege. Nga urali nendiko batangane zaka hino. Mbeka nyamushumo. Ndichu kuduwa panda do fulu pela zori. Na hapa magondoni hapa. Batu bobo chimbira zwabu divashka. Hune wako enebo tsreledzea. Fezi jene bona mapiro ne abegi nga manda rishu kwa mbane pa zibadani hapa ai ajongo vya zwa basuzo zwa mfara na ruti tongo fara zwa vudhi nituko vona uvela panda na upelela na mbiru hava reili uvela panda na upelela na mbiru hava reili hapa zibadani nri wa zivono uri batu wakonga wajaya nga manda wadhibusore hava ndi batu poprana hona nyendo zaabo ndi batu poprana hona nyendo zaabo ndi kwa mbora ara rechu dori rechu koreila rote kabada yene yukurwane kagondola N1 tirimula wa rechu kwa mba uso nda roba rechibu amba nji hae zigulu izo bazo nose za tungo ya chipembe wawana ubaba reili haba bazigulu wa chikoralu ureila bono daza na bada zote na zine za koya dibula vangwe bachivoto reila nanga tungo habada hangeno mazi ni wadibu zisori uyu mutuko wia umbrela tsirelezo yawe uko umbelela bona tsirelezo ya vhango vhashumisinga bada hone aba vhathu vhane vha khou chimbela navho zwiri mini zwenezwi u to ima zwitukutuku vha ndanga na ofisiri vha zwa ndanga vhuendi vhalangula vhalangula ra fhira kezwila ra swika hone ra khou ene ro tsireledzea zwi vha zwi tshi khou pfi zwi khou ḓura vhugai fhedzi naho zwo ralo nṋe ndi khou livhonga maanḓa arali vhone vho kona u tshimbila zwavhuḓi vha swika hone vha khou ya hone vho tsireledzea ri singo to ita khuelo ine ya uri zwenezwi ri songo to vha vhathu vho fhelela na mbilu tshoṱhe tshoṱhe songo ralo na luthihi nṋe ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali namusi ni musumbuluwo ndi henefho ne ra khou takuwa hone nṋe na vhone ri tshi khou amba ngaurali a hone a manzhi vhukuma mafhungo ane a khou ita thodzi mafhungo haya ra vuwa nga o namusi na mafhungo ane a shusha nga maanḓa ane a shusha nga maanḓa ri tshi khou amba mabulayo e a ḓovha hone nga mutshuntshano iye ya ḓovha hone kha lino shango ḽa Afurika Tshipembe nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa fara wana zwori ho itano vha na zwiṅwe zwiwo ho itano vha na zwiṅwe zwiwo ngeno huri hu na vhathu vha fumi malo vhane hetshi tshipalo hetshi tsho to engedzea tsho to engedzea ngauri tsha tsho thoma tshenefhaḽa kha vhathu vha fumi sumbe tsha vho engedzea khezwiḽa vhathu havha vho vhulawahoi vha vho swika fumi malo hafhaḽa wedela hafhaḽa vunduni ḽa Gauteng West Rand ngeno huri ho vha na vhathu vha fumi ṱhanu vhe vha fi havho vho tou huvhadzwa ngenoi ho itano pfhela mafhungo a uri vha fumi iṋa kha vho vha vhulawahoi vha saathu ṱaluswa ngeno huri ri khou amba ho dovha hafhu ha vha na tshiṅwe tshiwo tsha vhathu vha fumi rathi vhe vha vhulawa kha zwiwo zwa raru zwo fhambanaho vunduni ḽa Western Cape ndi mafhungo ane a vhaisa nga maanḓa ayo nga maanḓa maanḓa ngauri a si kale kale henefhanḓe na vhone vha thetshelesa ri tshi khou ralo amba nga zwikwamo zwigidi ndangulo ya zwigidi kha ḽino shango ḽa Afurika Tshipembe uri na zwavhuḓivhuḓi hafha kha ḽi shango ḽashu hu khou iteani ngauri ṋamusi ri tshi khou amba nga u tou rali kha maṅwe mahulwane ni khou ita thodza mafhungo ndi henefho ndi ra ḓo dzhena na hafha dzi khothe vha hone vho ramafhungo vhashu na nga ngei kha khomishini ya ṱhoḓiso ya madlanga ri ḓo dzhena ngauri hu na manzhi vhukuma hei khomishini ṋamusi yo takuwa nga muṅwe mulenzhe nga khumbelo dzi dzavha dzi khou ralo u swikiswa nga vhoramulayo vha vho khan ha ḓivha na khathulo kana tsheo yo dzhiwaho malugana na fhungo ḽeneḽi zwino vha songo vha ṱalela na luthihi muthetshelesi kha ri vha roṱhe kha ino mbekanyamushumo nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase a thi ndoṱhe kha mbekanyamushumo ngauri u hone hafha mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingeras Canary ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na tsheo vhone muthetshelesi vha dzhia yori ri ḓo vha roṱhe kha ino mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ya tshiko ndi tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano nṋe na vhone vhathetshelesi ri ḓo amba hafha zwene zwino nomboro yashu nomboro yashu ndi 086-000-2503 kana vhashumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za vhashumisa na setara ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe
1: vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee kha vha ite khungedzelo na riṋe kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za ri a vha hanela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za Vaka utoda petu wa maimo, une vanga farra hone mshumu mwa na mwa wabo. Vasongo ya kuure, SABC Auditorium, ni hone petu hofane lao, une vanga farra mshumu, uyanga upambana, ufana na mitangano, mazuro, na musu vashitoda wita mshumu ya upembeera. Una shumu so zote, zine batoda, ufana na une vanga bona hone zufanyiso. Kaba kwa merihoto r@sabc.co.za, kanagalutingo ka 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
2: Zote zine batijelesi bataisa zone kai nombekanyamushumo. Ase zine Parapara FM ya imangazo. Wuto ubabu piwa hamutajelesi uyo. Rinesa chitichi aridi wapinga izo zovao kamutajelesi uyo. Parapara FM.

0: Ndikotara zvino rova kawara ya vhufumi na vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko. Musi ri tshi khou amba nga mafhungo aya ono kho kwama havha muhulwane wa kale wa khethekanyo ya zwa vhusevhi hafha mapholisani vho Firoz Khan. Ndi henefho hune vha khomishina ya ṱhoḓisiso ya madlanga vha khou tano ḓivhadzo zwa uri vha khou ḓo vha vulela milandu ya vhutshinyi nga murahu ha musi vha songo kona uri vha ḓe hafha he vha vha vho lavhelwa u ḓo ṋetshedza hone vhuṱanzi kha khomishini ṋamusi, naho ho vha hu na mbetshelo ya uri vha ḓo tendeliwa uri vha ṋetshedze vhuṱanzi havho lwa tshiphirini. Fhedzi ra vhona hu tshi vho tou bvelela vhoramulayo vhavho vhone vhaṋe vha vha vhasiho. 086 000 2503 ndi masiri ndo vha ṱanganedza uri
1: ndamwai
0: uri ni vho Moki.
1: Hai, na ni mani hanefha masakona kiliniki ndi Dennis, ndi vho Moki. Ndi tshi khou dzhena kha ḽi na khou ita ṱhoḓa mafhungo mani. Shango ḽa vho rine ḽo tshophelwa arali hu tshi khou kona u vhulaiwa vhathu vha 17 nga ḓuvha. Ndi uri zwavhuḓi heḽi shango ne ndi zwone ndi Banana Republic ri khou tenda. Ndo fana vhuḓi lukoto nga ngei kha tafula ya mafhungo a khou ḓisumbedza zwori ngori heḽi shango a ḽi ndwani mara vhathu vha khou vhulaiwa nga vhunzhi. Vhuḓi a zwi ḓivhe zwori ri ndwani. Ri khou vha ndwa ya polotiki ine vho rapolotiki vha gadiwa nga vhathu vho no swika 9 na dzigoro dzi no swika 9. Ndi ngazwo vha sa koni yongo shandukisa miṅwe milayo ine a shuma na vhugevhenga ho raloho. Heḽi shango ḽa vho rine tshiwo hetshi a vha koni u tshi ṱanganyedza uri ndi vhuthororisi. Ri nga si vha ra fana huṅwe fhethu hu tshi khou ambiwa kana hu tshi khou ripotiwa nga siani ḽa vhuthororisi. Ende hetshi tshiwo a si kale kale ri khou tomba nga Burgersdal a si kilometha ngana u bva hafho no ya hafho wa dele. Ende ndi fhethu hune ndi migodini. Hetsho tshiwo a hu thu ambiwa zwori ṱhamusi tsho vhangwa nga mini. Nṋe ndi nga si hanedze ara hapfi ndi vha dzia dzindwa vha dzi zamazama vha itaho zwithu zwo raloho. Ngori ṱhamusi kana u nga dzi wana uri ṱhamusi kho ṱoḓiwa tshiṅwe tshigwada tshine vha khou lwa natsho haningei migodini. Ngori na novhu vhupo tsini wa wadela hu na mimaini nga tsini ya gold nganefho tsini. Ndi uri zwavhuḓi hezwi thuti lufuno tshivhase ri tshi khou amba nga Ethiopia ho vhulaiwa vhaṅwe vhathu vho no swika 400 a zwi ngo vha zwa fhambana ho to sala uri research fi South Africa ho itea zwithu zwo raloho.
0: Zwino ḽo rali Dennis fhungo heḽi ri tshi khou ḽi amba tshi tshiwo khetshi ndi tshiwo tsho welaho shango zwa zwino ngori khou amba nga vhathu vhanzhi a si kale kale hafha nda ndi khou amba na nga tshiṅwe tshiwo zwiraru zwo fhambanaho zwo bvelelaho Western Cape hangei. Ri a tea uri ḽi sedze na thandululo uri arali ri tshi khou ri ri khou feila kana muvhuso u khou feila ngafhi ḽi tshi nga tea u lugiswa nga nḓila ḓe ngauri a si mafhungo ndi ra nga sokou to zwi ambara zwo laṱela thavula zwo ralo.
1: Uri ra thoma ri tshi khou ḽi amba ra sendedzela kule polotiki ra fha masole uri ṱhamusi vha shume nga nḓila ine vha trainiwa ngayo. Arali ṱhamusi ri sa tsumbo ri khou fha masole, masole a swika ngi a swika a vhulaya zwigwada zwezwi hu ḓo dzhenelela polotiki hapfi ho vhulaiwa vhathu zwi songo tea ri tshi khou imelela zwigevhenga. Tsha u thoma arali uri ri khou vhuisa tshigwevho tsha thambo hu na muthu arali o dzula sa nṋe ndo raru nda ri hafha South Africa pfhi tshigwevho tsha thambo nda thoma u humbula nga hatsho nda humbula u vhulaya muṅwe muthu ndi ḓo pfha ndi tshi ofa. Zwino kha heḽi shango a uvhiwa pfha u tshi ofa u vhulaya muṅwe muthu ndi uri ndi lula u ḓo ḓiwana wo bva. Zwino vhugevhengani ri ḓo vhuisa hani arali ri tshi khou kona u amba ari ri tshigwevho tsha thamba ri tshi votele na muthu thoma na muthu ri vhone uri tshi nga si wine na
0: nṋe ndi khou livhuwa Dennis
1: thambo yo hoteliwa parlamenteni ya wina thambo ya dzuliwa nṱha nga ḽihoro ḽa
0: hensi
1: ngori vha majority.
0: Ndi khou ni livhuwa nga maanḓa ni ḓovha na ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza muthetshelesa ri tshi khou amba nga mafhungo aneya ri nga tea u dovha ra ḽisedza vha ḓo zwihumbula ndi khene mbekanyamushumo ro no ḽi ṱhaṱhuvha lunzhi nga maanḓa na vhaḓivhi vha zwa vhutshinyi na heḽi ḽine Dennis ya khou ḽi amba ḽa maswole ra ḽi amba na ḽone ra swika na kha mbudziso ya uri ri tshi khou amba nga maswole hu na mapholisa zwi ri mini ri khou ri mapholisa vha khou kundelwa. Ri khou ri mini ndi vhafhio vhono kho tea u ḓa vha vala tshikhala tsha mushumo no kho tea u itiwa nga vhaṅwe nda vha ṱanganedza uri
1: MGT
0: urini
1: ndi hone ndi Vhusangeyo
0: na nṋe ndi hone ndi Lucas.
1: Ndi Lucas ivi ndi ambe nganga vhuyeli yavho hafha kha N1 mafhelo ya ṅwedzi a vhege malapfu hezwo zwithu zwa Arto ndi soko vhona kha vhathu vha khou ya vha zwi ṱhonifha ngauri Arto i dzhia dzi point kha license ya muthu musi ita vhukhakhi mara zwithu zwe zwa zwi khou itiwa kha N1 vhathu vha vha khou driver kha dzi oncoming hu tshi khou overtakiwa hu tshi khou overtakiwa nṱha dzi khouni dziḽa driving yavha khou
0: itiwa na vhona mini Lucas ndi khou amba uri na vhona mini kha zwoṱhe zwine zwa khou bvelela ngauri hu nga vhona zweni na kuvhona zwone na nṋe huna zwe nda vhona zwone nda vha na mbudziso dzi dza vha hone kha ri ḓo ḽi amba vho ri tshi khou ḽisedza na kha a thi ri tshifhinga tshoṱhe ri tshi khou ḓa kha mafhelo a vhege malapfu redi zulu wana na mivigo yofibu yendi udawa otitikana. Rala baelela uriba ofisiri ba jandangabu yendi badawa bufafuro bukumu.
1: I'm going to go to the office. Bato yamba paka radio mara aba ground buta ifika ground basuko amba pezi mara angongo runyazo na utfuka murayo abatwa the taxi bisikoto banyaza I love too much love abatwa daba kumbuni uya na uya
0: ndiko libo wanga manda Lucas ndiko libo ni daba na daba la budi limi ndia fumbi ditizo jino rovaka wara ya bufumi na bubili nembu soya daba na yui ndicho kwamba ya mapungo zwene zwino ndicho ndivandiko vya na mwinu nga kanyambeza niyo tomenero dha takwa ngeyo na musa ndicho kwamba ya mapungo ndo dhibu zisa ure nana abu ofisari wa janda ngabu yendi babo kani hapa hoto vano nyadzoru ngabano sitika na habu yendi nga yendi la yira wana uhoni hoba una nzuza nyona kana udhulu gisa lae hapa uhoni hapa kabu ofisari wa janda ngabu yendi nga ure hapo hende nda pira honi ndo kutu sana ndicho voto wabona hono toba ule nga nga manda nga ndire ira wako bona batu bachiko ralo uchimbila ngayo nga ndire ira batu bachiko rira ngayo wadi butisora ara libo wabahone bachiko bona la lungudu waka msala darasa kwamba ya mapungwa nero kwamba nga hao ujitu zezo wa bachiko ralo uopisa hapa badani jinui dilungula mapungwa neka ngureti urelela belese richiko daka kama pelo abege ane aba amalafu huna ndabelo ya buyendi bunji nga manda kazi nezibada zashu nga ngino funduni la limpopo Diminti ya fumbiri mbili, rovaka waraya fumbiri na bubili. Ndikondo biyana mienu wangapa jane jino, ni mwambiri wa mapolisa, panufundu la limpopo, kena lbo malisela liduaba. Hapa rado rukomba na bo, harikuwa seza pungoline mapolisa, bapano limpopo, rukomba jino bovula mwana nduwa uchipa na wavula hangambro hamusi polisa wa shite chincha Mecklenburg. Ka chitariki cha skukune Abraham na wa mingwa ya fura rumbili achipangwana nyano wa mingwa ya fumi ina apezanga udibulaha shunorikodore rilevele sepungo linili musarushu kwa mbanga maburayo kalino shango la Afrika chipembe

0: Ndi miniti ya fumbiri rati zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya u thoma vha tshitirisa mbekanyamushumo ya Tshiko. Ndo vha fulufhedzisa zwa uri ndi ḓo vha ndi naye muyeni wanga hafha ndi kha nyambedzano ine ya khou tevhela. Ndi na Wisani Baloyi. Ndi masiari Wisani?
1: Ndi masiari wa Tshivhase, ndi masiari na vhathetshelesa.
0: Ndi masiari avhuḓi hafha kha nyambedzano ine ra khou takuwa nayo hafha na vho Wisani Baloyi. Ndi une ra khou amba navho ri khou lavhelesa khomishini dzi welaho kha khethekanyo ya vhuṱahe ya ndayotewa. Ri tshi khou amba nga khomishini ya pfanelo dza vhathu Afrika Tshipembe, ra amba nga khomishini ya ndinganelo nga mbeu khathihi na CRL Rights Commission, hune ṋamusi dzi khou tshimbidza mushumo wa u vhudzisesa uri ndi ngani tshumelo dza mulayo dzi khou kundelwa u fhelisa zwiito.

0: vori tanganedza hayani havo ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika
0: zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi vha mualuwo kana muswa vha kha zwililo kana madakaloni vha murema kana mutshena
1: vha mukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanḓa kha riṋe a hu na phambano ri a livhuwa SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya pfuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
2: Vhulwadze ha rabies ndi vhulwadze ḓe nahone zwi ḓa hani uri vhusikoni ha pfhukela kha vhathu, na zwa uri muthu a re na vhulwadze hovhu tsumbadwadze dza hone ndi dzifhio, dzilafho ḽa hone ḽone ḽa tshimbila nga nḓila ḓe, na zwa uri ndi zwifhio zwine zwa nga itiwa u thivhela vhulwadze hovhu ha rabies. Zwoṱhe izwi zwi lavheleswa kha mbekamushumo ya mutakalo na mupo nga musumbuluwo wa ḽa 28 Khubvumedzi nga afu bva kha vharahumalo madekwana vha na dokotela Wanda Jonipa kha Phalaphala FM.
3: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Ndilini hena pedzisela uita chimwe chitu wauto thoma. Mwedzi uno wavuyendela mashango lichani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala ubva kha u gonya govani lo dzumbamaho uya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yono i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini. Pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu ha vhufa na gana phuka ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
0: Kha ri farane ri vhe nga nda nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM, Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha anela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
4: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza, zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Ecovado, heli ndi ḽimaga ḽino bveledza extra virgin avocado cooking oil yo lugelaho mbilu yavho, na luphuse lwa thambo ya avocado lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ya marambo na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Ṱhohoyanḓou u livhana na Astron Garage tsini na Steg Village. Ri hone kha Takealot. Ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oiḽi ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015 962 0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
0: Wood Market, hafha ndi vhone vhaḓivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market, ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market, ri wanala fhasi ya bus rank ya Ṱhohoyanḓou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066 122 6666. Wood Market, vho makone vha mabulanga.
6: Ha RFA rodi imisela utungisa kuhumbulele kwa uri policy dzia dura. Vaba bono dingwalisa wa mrado wa RFA funeral cover. Arali basatu avatu lenga 60 randa pedzi. Ika dingwalisa bone mufarisi wabo na bana barati. Vanga cover na vangwe mirado ya muta uva ka 35 randa pedzi. Yoba cover nga 10,000 randa. Riwanana ilim, Malamulele, Toyando, Giani, Chitandani Tirina Game, na Johannesburg Senten, ka Fredman Towers. WhatsApp ndi 061-514-8872. RFA, yongwalisoro mna.
7: Swipani ni bechikala ni chaunga wina mkwabe wano wazibiri wadza 3 million ha boxer. Rengani make hand washing powder 2 kg tarunga 180 rand. Ellis brown creamer 750 gram biringa 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxer com ha boxer pedzi.

0: Ndi miniti ya fumi mbili na hafu za zino romba kawara ya utoma. Rukuli wanga manda mapungwa ora ya utoma ya babali wangari na ye ramuada. Zombo ditu amba pezo roshka kachipunga cha ori. Nendi wa nchizi chpida chana mosi cha sopi. Yashu ndiyo ni minieni. Kaya hewe gensha ni rukota kuchazanga utorali nena vone. Utu uvana mosi vyo shkangala butano utaru kuralu wa nchizi chpida zisha za hii sopi. Yashu wa dipinenga manda ngachipida chana mosi cha sopi. Yashu ndiyo ni minieni. Rushka manda msunga dubala bufumbili maro kanguzi huyu. Wakuvu mezi wani girimbili fumbili rati.
1: Uchifi murando au sini, vamba hizi. Ndiyo ni minini, nishipida cha gidi mbili dasumbe furati rati. Kapara para FM kuprasa ya kacha Afrika Shipembe, nga msumburu uo, nga basende.

0: Ndi miniti ya fumbiri tano za zino rechikoliwa kwa waraia vraru warishira sambeke nyamshumo ya chiko cha mapungwa ndibu na vtani rukoliwa nga manda na toza mapungwa waraia vraru nga rujani chunishitora waraia vraru nena wane watichiri sana msinga msumbuluo rudhavariko one sana apalanga waraia vraru pezi rechiko diya mbangazo te hezu zinezo kudifala zuchiko ralo vene na rukwa mangama burayo abafuma kazi rukwa mba ruambesa nga mapungwa manji karido ambana habara mabindu apala buponi hatimbisa unevari mabrayo abatuba buponi hapala ekuruleni ako kakisabo na siya ni labu binduzi. Keva ndi na wazo zeno hapa ndi na Tokyo mabodi. Wane ndi rama bindu wane wakore. Hezu zote zuna zuko velela. Zuko disa, zuko banala zuko taku sanyopolu neba tui. Zuko kakisabo na kasi ya labu binduzi. Po mabodi ndi masiri ndi matangane za kachiko urini.
1: Ndi masiri mawachi naba kitiri.
0: Ndi masiri abodi. Karito menga wamba nga ajine. Vo ini sabazura po wawuponi ya tembisa. Na wona nga hili pungo la kuna zezo uba hwane hamubula iwa batu banji. Ndikuwa mba rich kuli amba rich kwa seza na mibi gwe ya doba hwane ya bafuma gazi kezi zibe gini zopera wani pararu kwa mba nga uwana la zitumbu zirina chivalo.
1: Dada zombole ori ne sarawa bindu wani na nimo enesika ya fumu ya kafumi na mibi ili ri kushima la hafati mbisa. Zine za kwete ya nangwa arti ya rutangana na zundi ziitwa ende rinesa wa rama bindu zichere kwa manga hindi nga uriba umbulo rama bindu ashu kanji ashu manga hawa watu waneva kudibura wa aduwa nga duwa waneva wabavone vane marenga mashupu ni ashu kanji.

0: vakadovhotera sambekanya mushumo ya chiko ndi minute ya 20 zwa zwino ri tshikoli vhakha wara ya boraru khanyambedzano nera ko ikunyeredza pana bo Tokyo mabodi ri tshikola belesa chimo cha zwithu pana bo pone ya tembisa na uri zwinga vhashikokwa manga ndira de kasiye la bo bindudzi hapa bo mabodi ndi dipa ndi lepo tshifhinga chavo vho kona to fara nga u to ralo kha ri sedze bona kasiye la bo bindudzi uri vako zwikona hani sa borama bindu vapo ri khomba ri tshikosa dza bona kasiye la varengi na vhashumi nga manda vhashumi vha tshifuma kadzini nga shino tshifhinga
1: Awango fandi tshikori zwo rali rine nga manda manda ri kha u bindudzi zwivho ri dzulela nga uri zwi fanelo zwa uri musi vha tshi tshaisa ri vha wanele dzi transport dzine dzo dzi vhaisa mahayani a hu tshena muthu no ḓo tshi tshimbila a hu tshena muthu no ḓo pfudza ṱuwa nga dzawe shopho iṅwe na iṅwe u ḓo funa wana tshiendi dzi tshe ma onda tshi mu swikise geitini uri vha swike vho tsireledzea so zwine zwa khou itea zwi khou ri affecta nga uri zwe ra vha zwiṱukuṱuku ro vha ri tshi nga divea kha left zwivho ṱuwa zwoṱhe zwine zwi khou ya kha tsireledzo ya vhashumi
0: uri ḽi nga vha ḽifhungo ḽine vhano ḓivhuya kania vha humbula u ḽisa u kanya sa vhoramabindu vhapo ndi khou amba ri tshi khou sedza kha sia ḽa dzi foramu dza vhoramabindu uri zwino musi ro ambarelwa nga khaedu yo tou raliho ri nga to ḽi bva hani ri tshi vho sedza na kha sia ḽa tsireledzo na vhubindudzi u ya phanḓa
1: ro no ḽi dzhena muhashi wanga nga nḓila dzo fhambananaho sa zwe na tshimbidza zwo ndi tshi ri i to vha khangala khanganyisa a thi nga ḓo vhuya nda dodza mapfura hu si na hune ha khou ṱoḓa u dodza mapfura tshipholisa arali khou amba Ravasuthu Nokeng Park ri tshi khou amba Thembisa hafha South vha khou ri feila ngauri kha ri to ri nṋe na vhone namusi muhashi ri ambe reality ya zwithu zwa vhukuma arali ha thukhuliwa hei neto ndiwane vha nga vha tshi ḓivha kana hafha Thembisa ha huna vhata khulwane vhe na mavhone avhuḓi nga maanḓa arali ha thukhuliwa ni vhone ṋamusi ha thukhuliwa na ḽa vhuvhili matshelo arali hu na tshipholisa tshine khou shuma zwi amba zwa uri vha funa u zwi vhona zwa uri hafha fhethu hu na syndicate hu na zwithu zwine khou itea hu khou thukhuliwa mavhone hu tshi fhedza u thukhuliwa mavhone havha na swisi hu tshi fhedza havha na swisi havha na vhugevhenga vha ḓo zwi humbula uri arali vhe tshi nga to humela murahu hu na muthu wa wanala o ratiwa Clayville hu na muthu wa wanala Olifant Fontaine hu na muthu wa wanala vho Muramba Murawa hafha mui Fontaine Cemetery na hoyu wa ṋamusi wa wanala Timong o vhulaiwa nga matsheloni hoyu wa Timong na ene vha nga zwi sedza zwa uri arali vha tshi khou ya mushumoni besides ṱhaṅwe zwa zwithu zwine zwa khou ambiwa uri zwi nga vha zwi related na ane a mu ḓivha mara ngoho ndi a uri ho vha hu na swisi fhethu ya vhona mavhone ndi masipala tshipholisa service delivery a hu na ino kho itisa uri muṅwe na muṅwe a ḓi itele ngo funa
0: vha fhedza vha tshi khou ḽi vala nga nḓila ḓe zwo sokoto ralo na dzimbilaelo dzine dza vha hone a hu na zwiṅwevho zwe vha

0: swika kha zwori lipfiwe lipungo na mbilelo dzine dza vha hone
1: vha ḓivha indare ndi national crisis ngauri hu tovha ro zwa zwine zwi khou ḓa nga ukurumeni ri khou pfha ukurumeni ri khou pfha thembisa ri khou pfha diviten jemistan and havha hu yone ine khou ripotiwa vha nga wana zwine khou fana nezwi zwipulukwana hu tovha ro ṱhaṅwe sa tsumbo a zwi khou ḓa kha midiya a zwi khou pfhala ndi national crisis ine ha ho funa na muphuresidennde washu vha tshi khou i dzhena nga nḓila i sa fani na heyi approach ine vha khou i dzhena ngaye ngauri zwa zwino tshiimo tsho ganda tsha anda a tshi tshavha tsha thembisa fhedzi a tshi tshavha tsha ukurumeni fhedzi a tshi tshavha tsha dzhimiseni fhedzi tshi vho ofisa na me hune nda khou amba hone zwa zwino ndo dzula hafhanoni founu i nga ḓi dzhavuliwa i nga ḓi dzhiwa pfha vhone vha tshi khou amba nṋe ndi sitel
0: ya nyimele i pfala ise zwithu zwi songo dzula zwavhuḓi na luthi fhedzi vho mabodi kha ri tende ra ḽigadze hafha ṋamusi.
1: Ri
0: khou livhuwa nga maanḓa, ndi vho Tokyo Mabodi havha ri tshi khou amba navho. Ndi muṅwe wa vhoramabindu hafhaḽa vhuponi ya Thembisa hune vha khou amba uri nyimele ya zwithu kha tshino tshifhinga ri khou lavhelesa na kha sia ḽa vhutshinyi vha ri i khou ofhisa nga maanḓa ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou konadzea. Ḽiṅwe ḽe nda ḽi fara vha tshi khou ḽi amba ndi ḽine vha khou ri mapholisa vha masipala vha muvhuso vha ri vha khou vha feila sa vhoramabindu, hu si vhoramabindu fhedzi na vhadzulapo vhoṱhe ngauri kha sia ḽa tsireledzo vha khou ri vhathu vha khou tshimbila hune hu na u tshiwa ha dzi kheibulu zwi amba uri hu ḓo vha na swiswi, hu tshi vha na swiswi ha bvelela vho zwiito zwa vhutshinyi. Kha ḽo fhungo ndo ri ndi vha vhudzise uri sa foramu ya vhoramabindu vhapo hu nga vhona zwifhio zwine vha khou zwi swikisa sa makumedzwa uri vha wane thuso kha heḽi fhungo kani vha nga vha vhono humbula uri vha ḽi swikise sa ḽiṅwalo ḽa mbilaelo kha vha muvhuso kha vhurangaphanḓa ha muvhuso uri hu wanale thandululo. Ndi ḽine ḽi nga tou pfhi ḽi tandululwa nga nḓilaḓe fhungo ḽo raliho. Ndi miniti ya 10 ri tshi khou livha kha awara ya vhuraru vha kha ḓi vha thetshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko.
2: Ndi lini hena fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso ni thome u dala u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo no i vhona kha zwifanyiso zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho fhethu ha vhufa na gala phukha ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho na ho lulunelani wa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
3: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM,

0: uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Afrika Tshipembe, kha ri asaledze. Vhanna vhashu, thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaulambilu a nyimele iyi. I ri ndi ni vhudzise vhanna vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito? Kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓi zwi vhona musi ni tshi khou aluwa. Khaula ni ngeḓani, i bva ni mulomo, zwi vhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
2: Yorowa kha Phalaphala FM.
3: Nyambeni vhafuniwa, uri ndi tshe muṱuku ndovha ndi tshi vhona unga muthu muhulwane a si na mufumakadzi uvha a tshi khou to ḓi itisa.
4: A zwo ngo leluwa zwi a lemela.
5: Zwi ṱoḓa mini?
4: Ri zwi ṱoḓa da no ri vhudza.
2: Muvango wa Duba. Kadzi Oroa.

0: achibudziso uri ndibuto la mini umbudiri ndibuto la muzika DJ Buto 26 minutes after 3 namusinga musumbulo khambe kana mushuma dzero hey amara zvikwana
1: ah zvikwana ya on ributo olingedza nga ndira dzothe vhathu vhashuri ari vuse pedzi ari tendo ri rikobva ndi musumbulo wono ne rikobva kha mafhelo a vhege a khombo. Hey, yeah. I'm over there as it
0: Not end. Brilabuna. Artano. Pugivera. Sonda.
1: Fedzi aritende vhathu vhashu mafhelo vhege o vha avhuḓi nga maanḓa zwo tshimbila royal dzo vhuya ro ḓiphina nga maanḓa ndi musumbuluwo aritende fedzi DJ Buto ri khou livhuwa nga maanḓa ndi muvango washu wo vula mbeke mushumo na musinga musumbuluwo and DJ Buto ane kha vha ya fhaḽa kha siaṱari ḽa Facebook vha ṱoḓane na Buto ḽa muzika fedzi vha dopa mu email fhaḽa kha mathoni una rine @gmail.com ndi mathoni unarine@gmail.com kana vha muwana kha nomboro yawe ya luṱingo ine ya vha 072-921-3167 ndi 072-921-3167 DJ Buto ri khou livhuwa nga maanḓa
0: na ndo ḽi hwala buto ḽa vhukuma ḽa muzika ri khou livhuwa nga maanḓa ndi ya 27:02 bva hafhaḽa kha awara ya vhuraru fhedzi ya vho hana zwa Blue Monday vho si Jo Maliva vho Memo Mphombude vho hana vha ra si Blue Monday muvango khoyo wavhuḓi nga maanḓa Chief Mulovhu ri khou livhuwa nga maanḓa takalani muhali ro livhuwa na ndanduleni khorombe a ri haya si Blue Monday ṋamusi na vhorasta mukumela vha khou hana ya mafhungo khathihi na mulalo mukopo vha ra si Blue Monday Goroza Boy ro livhuwa si Blue Monday ndi zwone musumbu lwa vhuḓi nga maanḓa sumbula manakanaka na mbekanyamushumo ya dziero yo takutshedza yo to rali lufuno tshi vha SLGT kha mbekanyamushumo ya chiko nene ri khou mulivhuwa nga maanḓa vhuya matshelo tshi ri miṱanu minute u bvela fhaḽa kha awara ya vhufumi na vhuvhili o vha ni mafhelo a vhege DJ
1: hei mafhelo a vhege o vha a maṱhakheni zwo tshimbila ndandi tshinani sio
0: iri mini jeko
1: ndi khou ḓa amba zwo tshinani sio zwino ndandi na plus one ndandi na plus one nga labutano ndo ibi zori Jacob baby ndiri yo vayo ne plus one yanga niko zubwana suno ndana Jacob ya zo chimbira zwa vhuḓi nga maanḓa mapera vhege royali vhathu vho ḓifara ya zo chimbira
0: na zwiḽa zwe rambo ri vha songo tenda u tshutshudziwa nga vhathu vha Facebook.
1: Ene
0: ngoho vho tenda u tshutshudziwa vhoya vha ḓivhonela vhoya vha ḓiphina na vhana ri khou vha livhuwa nga maanḓa thikhedzo iye vha ri sumbedza yone sa Phalaphala FM ri khou pfa ri khou zwi livhuwa nga maanḓa kha vha dove na ṅwakani zwi tshi tea vha vhe tshipiḓa tsha mushumo wonoyo wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest fhedziha yo hwala yo nga mbekanyamushumo ya dzero root kid man u khou fara lwendo u khou Botswana zwi amba u aluwa kha muthanga uyu zwenezwo ra ḓo vha ri tshi khou amba naye uri na zwavhuḓivhuḓi u khou itea mini Botswana nahone zwi mu fara hani u ḓiwana a kha haya maimo ane a vha khao ori a ḓiwane a tshi khou ya shangoni ḽa Botswana fhedzi a ḓo dovha ra amba na brand specialist fhano kha Phalaphala FM ndrendani mulaudzi ri khou lavhelesa haya mafhelo a vhege ri khou lavhelesa Phalaphala FM Royal Gospel Family Fest na Phalaphala FM Royal Heritage Fest Family Fest khathi vhona mushumo wa vhaswa vha une nga labutano ri na zwo tshimbila nga nḓilaḓe
1: ya fhedzi na tshitangwa tshashu tsha iri mangalunwe i ḓo takutshedza kotara u bva hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu Leon Bindu ḽine ri ḓa ri khou ḽi dalela fhedzi na dzina nyimbo ṱhanu dzo ombana vhone kha maṋambe vha rumele uri vhone vha khou ṱoḓa nyimbo dzifhio dza ramuzika muthihi kana tshigwada tshithihi kha maṋambe vha rumele enedzo dzi voice note kha nomboro yashu ya WhatsApp 072-897-8325 kha awara ya vhuṱanu ri ḓo ri khou dzi tamba enedzo nyimbo kha tshitengwa tshashu tsha dzo ombana fhedzi kha vha dovha rumela na kana madzina a vhathu vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo
0: 0728978325 nomboro ya WhatsApp Facebook siaṱari ḽa Phalaphala FM ri nani misi yoṱhe na fhaḽa kha x @phalaphala @shandu_vele @tikholipats hafu vhana fhaḽa kha awara ya vhuraru ri mbo ḓi gidi thoni dza mafhungo ni masia
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe na hone sa GCA i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Vachuchisi vado dova vengeza miwe mirandu ya vahumbulelwa vamulandu wa vupura chiredi ya zimilioni ya ndaka ya mufu koti ya magistrata wa Polokwane. Vazangano la vazula hapo tembisa vota isambila hero nga mabula ayo anea kwanda. Mapolisa vafundu ni la Gauteng variba kurunda na namuhumbulelwa maruga na nabula ayo la mfuma kazi wa mingwa ya fumbili raro tembisa. Mapungonga budaro ndi dobabiela na onga warayabuna. Ah.
2: Fanga ukuda na utota udiba bufa verele ya ashu. Izwe ringa zuita nga ukuda upika suliwa so siarara. Ukuda urunga zuembaru so siarara. Katina utalera petu abufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siarara. Ututu wezana ufese sana udiba verele zopamba na aho. Kahuni mwetu wabufa. Para para FM. Ripembele mwetu wabufa. Uyu ndi tiko lepadze.
4: Dinne shandukani velo rukwareni.
2: Karibe rote musumuru skala ptano. Awari ya vura rusikala, awari ya vura. Kambe kana mshumaya dzioroa.

0: Masia iba disela thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Vha ḽihoro ḽa Rise Muzanzi vha ri hu khou ṱoḓea u dzhenelela nga masia o fhambanaho lwa na zwiito zwa vhutshinyi zwine zwa vha nṱha vhukuma kha ḽino shango. Vha khomishini ya zwa ndinganyelo ya mbeu vha ri vha khou vhilaedzwa ngauri hu kha ḓivha na u salela murahu vhukuma kha ndingo dza DNA milandu ine ya khakhathi dza zwa mbeu na mabulayo a vhafumakadzi. Vhahumbulelo vhararu vha homboka goloi ya tshelede vho thuntshiwa vha lovha musi wa muthuntshano na mapholisa a badani ya R80 ḓoroboni ya Pretoria. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vhavhuyelanaho nga awara ya vhurathi. I hone mbekanyamushumo ya ndevhetsini na madekwana ṋamusi vhukati ha awara ya vhurathi na ya vhusumbe hune u pfha uri i ḓovha yo ima nga nḓilaḓe vha sala vha tshi pfha nga Innocent Mashamba. Nono ndi Mathabama.
2: Ndi Mathabama Alex na kha vhathetshelisi ṋamusi kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini vha ḓo pfha nga zwe vha dzulo ḽa khomishini ya Madlanga vha bvisa ndaela ya uri hu vulelwe mulandu ya zwa vhutshinyi vhe vha vha vhe tshanḓa tsha muhulwane wa khethekanyo ya zwa vhusevhi mapholisani vho Ferris Khan. Vha ḓo pfha vhona nga zwe mba mahoro zwa polotiki phalamenndeni vha sumbedza u vhiledzwa nga zwiwo zwo thuntsha na zwe zwa bvelela kha ḽino shango. Ḽiṅwe ndi ri ḓo vha ḓisela zwipikwa zwa khetho zwa vha ḽihoro ḽa Azapo. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino kha ndevhetsini.
3: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya kha vho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Swaipani ni vechikhala ni chaunga wina mukove wano wa dzibiri wa dza 3 million ha boxer. Rangani Mama's Mix Chicken Portions 4 kg nga 159 rand 99. Mama's Rations 4 kg nga 149 rand 99. Wanani 1 gig data mahara nga Boxercom ha boxer pedzi.
0: Amulima N1 Ilim Ntabarara Sukumekar Parapara FM 93.0 vari wana na ka app ya SABC Plus.
5: Ḓorobo dzo fhambanaho, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi. Fhedzi pulane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stockfel account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini. Ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
6: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stockfel account, miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stockfel nga FNB ṋamusi. FNB, thuso shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo tiwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vha ḓivhiwa tshumelo ya zwa kwama na zwikolodo vha tshiofisi.
0: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.
7: Kha pfano dza muthetshelesi man, nda ndi khou humbela u tambula nyimbo dza Akholi Mandiza. Lwa u thoma a tshi ri musi wa gole mphaphuli, lwa vhuvhili a tshi ri muvhofhololeni, lwa vhuraru a tshi ri onoyu, lwa vhuṋa a tshi ri shambo ḽa shambo ḽanga, shambo ḽa shambo, lwa vhuṱanu a tshi ri mashaganga. Ndi nga takala nga maanḓa thimu dzi horoho na nga ntambulo dzi nyimbo ṱhano dza Akholi Mandiza. Ndo ṱangana na maṱamu a randa ni bva ngonani ya mapholi nga vhudzulo, nda dzi horoho.

0: Ndi madekwana loko vera ndi minute dza sumbe ubva kha wara ya rati roje na khambi kanyamushumo ya ndivhitsini ri livhuwe nga maanḓa mafhungo e ra vhalelwa nga Alex Nechapasha u ḓo dovha hafhu vhuya na maṅwe mafhungo nga wara ya sumbe ri khou livhuwa nga maanḓa na vha tshigwada tsha dziorowa vhe vha vha navho bva wara ya vhuraru u vhuya u swika zwino nga wara ya rati ano khou ṱanganedza na musi kha ino mbekanyamushumo ya ndivhitsini ndi Innocent Mashamba ndi khou vha ṱanganedza ndi na Omphulusa Gumula vhabveledzi vhahulwane Elwan Mativa na mubveledzi Joseph Masimbani mitshinini ri khou bveledzelwa nga Siloni Nhlekwa Mathina ri khou dovha hafhu vha na muhulwane wa ino mbekanyamushumo ya ndivhitsini Murendini Muhali namusi kha ino mbekanyamushumo ri ḓo sedza fhungo ḽazwe mudzulaphanḓa wa khomishini ya Madlanga Muhaṱuli vhono awelaho Vombo Yisile Madlanga vha bvisa ndaela uri hu vulelwa milandu ya zwa vhutshinyi vhe vha vha vhe tshanḓa tsha muhulwane wa khethekanya zwa vhusevhi mapholisani Major General Vho Feroz Khan ḽiṅwe ndi ḽa vha mahoro a zwa polotiki phalamenndeni vhe vha sumbedza u vhiledzwa nga zwiwo zwa u thuntshwa ha vhathu nga vhanzhi kha ḽino shango ri ḓo dovha hafhu ra vha ḓisela na zwipikwa zwa khetho zwa vha ḽihoro ḽa azapo haya na maṅwe manzhi ndi ane vha nga lavhelela wa pfha namusi kha ino mbekanyamushumo ya ndivhitsini kha fhungo ḽa ḓuvha ḽine ra khou tama u davhidzana na vhongalo ri khou sedza uri mapholisa a vunduni ḽa Gauteng vha khou londana na muthu ane a khou pfala u vha ene we a vhula mufumakadzi wa miṅwaha ya 23 vho Vhuitumelo Mashita vha ḽa thembisa namusi nga matsheloni fhedzi zwo ralo a vhathu ḓivha arali zwi tshi khou ṱumana na zwiwo zwa zwenezwino zwo wanala ha zwitumbu zwa vhafumakadzi vha 10 henefhaḽa Ekuruleni na musi ri tama u pfha kha vhone uri vha vhone u tshi fanela u tou itwa mini u fhelisa zwiito hezwi zwine zwa khou endelela fhaḽa Thembisa kha vha rumele vhupfhiwa havho nga Facebook siaṱari ḽa shundi ndivhitsini kha Phalaphala FM siaṱari ḽa tshiofisi vhupfhiwa havho ri ṱanganedza na kha X at SABC mafhungo ri ḓori zwone zwino mbekanyamushumo i tshi khou bvela phanḓa ra vha ḓisela vhupfhiwa vhune vha ḓo vha vha tshi khou swikisa fhedzi zwino thoma u dzhena mavhengele.
1: Zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Na vha khou ṱoḓa PVC casings kana UPVC irrigation na pipe za plumbing nga mutengo wone. A vha ye hone hone ngei Hurricane Pumps. Nga manufacturing plant ya Shurita zwoṱhe rine vhane u vha ḓisela zwishumiswa zwa nthesa nga mitengo ya fhasisa. Izwi zwo lugela u bora irrigation systems sisimu na project dza mabindu. A vha ri dalele kha 68 Nelson Mandela Drive tsini na CTM ngei Vana Pulukwani kana 184 Boundary Road Centurion. A vha rolela luṱingo Pulukwani kha 010292342 kana Centurion kha 010592 77843 Hurricane Pumps, we beat any price.
3: Wood Market. Hapa ndi vhone vhadivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wana na fhasi ya bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066 122 6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.

0: Musi rich kho bvela phanda na u kwamana kana na u amba na vha mahoro zwa politiki o pambanaho u pfa zwipikwa zwavho zwa khetho na musi ri kho amba na vha lihoro la Azanian People's Organization azapo ndi lihoro la kale line lo no ḓivha ḽi tshi khou dzhenela khetho bva tsha muvhuso wa demokrasi. Lihoro ḽa Azapo ndi ḽiṅwe ḽa mahoro ane a ḓo dovha hafhu dzhenela khetho dza mivhuso yapo kha mimasipala yoṱhe ya tshiṱiriki tsha Vhembe. U ḓivha zwinzhi nga zwipikwa zwa ḽihoro heḽi ḽa Azapo, ri amba na tshanḓa tsha mudzulaphanḓa waḽo tshiṱirikini tsha Vhembe, vho David Nembaye. Vho Nembaye, ḽo kovhela ndi madekwana, ri khou vha ṱanganedza.
1: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa, ndi tshiri madekwana avhuḓi na haningeyo.
0: Vhone mbae, lihoro ḽa Azapo naho ḽi si na zwidulo mimasipalani yapo tshiṱirikini tsha Vhembe, ndi kale ḽi hone, u nga ḓivha zwine zwa khou bvelela mimasipalani yapo. Vha khou vhona zwi tshi khou tshimbila hani mimasipalani yeneyi?
1: Mimasipalani yeneyi, muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa, u nga to amba hafha sa Azapo ri a hu ti vha vhona zwine vha khou vhona uri zwi khou tshimbila. U bva tsha miṅwaha inoni ya 30 yo fhiraho, vhathu vhanzhi kana tshitshavha vha kha ḓilila nga zwithu zwinzhi. Vha kha ḓilila na nga maḓi zwao, vha kha ḓilila na nga dzibada uri dzibada dzi tshimbilei, vha kha ḓilila na uri zwiṱaraṱa zwa fhano ni mahayani une

0: Amulima, N1, Ilim, Ntabarara, Sukmekar. Parapara FM 93.0. Variwana naka app ya SABC Plus. Karifarane ri vhanganda nti ri ambe nga ifili deal uri ri nga fhelisa u tambudzwa havana na vhafumakadzi. Iyi ndi ndo khuri ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Karifarane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa muthu muṅwe na muṅwe. Kharembe nga hazwo, kharembe nga tshashu, kharembe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
1: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233. Kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233. Kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
0: Sambando, Chifudi, Chauru, Maravue. Parapara FM 88.2. Variwana naka app ya SABC Plus. Kashon tipezi, itibuza ulushaka. Na lushaka, ruatendro visa miumbulo. Shamitambo, na patiezo pili matiza.

0: ndi matiko na mtshilisi kabari ndi mulivi we Godfrey Mabasa we abanavo ndi kutenda mbeke na mushumo ya budi ndi dove ndi livuwe na Billy Matiza kambeke na mushumo ya zwa mitambo kari tome hapa mtshilisi ndi satupa budza uri na musi roba farara mini ndi tome nga wadidoba hapo batibudza abe uri wono dhijifa sujisha jauri udoba na zimvura machero kana udoba na mvura machero ine jisumiza chinge idoba mvura njinyana ida didoba ya fukara na kadoba lamba machero Zino kababu wanori tutabu chizuza ni ngandila ya kwine. Haru naone wako ya hone. Kababu wanori wachi mbile ya na. Habati ya uyana. Haru sa kumbi chizurubaye. Ndi kwine wazule ya yani. Nga hori ndi kubona bosu mbisa papa vumbiwa mchori. Ndi mvura ine yanga ya chuisa stuku. Musi kwe ilabelesa nako. Isa tushika tsini. Vezi mtichelisi. Na musi yapa mbeka na mshu menoni. Roba farelezo jine zabizofi. Ndi buruwaze ya mbia. Watazo mbura uri. Rabe rashika kaa ono mwezi. Ndi hola mwezi unechipinga chinji kana mwamwe na mwamwe. Basi kufotifi, una mbuya ziko ruma nga manda. Mbuya ziko ruma nyingi ngapi na ngapi. Watu wanachito nga shango lote ungari. Ashato fara jabudi. Ukusi kutaro runga batu nga mbuya nga utoraro. So ezo chumtichelisi, ziyate yo jirwa ntanga manda nga uri. Ziyate yo jirwa ntanga uri unajine, rasi ya zuja. Ujina masi ya ndo itwa. Uyangabane batu fesesa. Na udiba ezo chunga utoraro. Pezi ya tindote hapa mtichelisi, ndi nabu. Ndi dokotela wa mishonga, ndi Dr. Maruela, ndi wana vanenda wana vana mwusi. Dokotela, ndi maadegwan.
1: No, kwa wela vwa wanda na watachile sote wa Talapala FM.
0: Rikuamba nga mine jabudi budi, ndoli nge zapa urende jiambore uraze, achipengo cha mbya. Hezi ndisi kofunga ritu kustaruche za kuhine ngandile ni wangazubi isa zoni.
1: Ndi za ukuma mwashi, arutu wana dina lavu diline la katoli yamba na oroto uroskore chizu yamba la rindi redisi. Mara rebisi zuko kwa mbori ndivula buwaze vune kao. Rebubi zisa buwaze chitengo cha mga. Na orichi wano rubu ya wabanga watu. Mara butuma kwa mga ndiga zuri chindi buwaze chitengo cha mga.
0: Zino mmanga za ngamanda pato kotila. Ndija uri, musi ndiko labelesa. Ndo lingeza ndiko jena ka internet. Ndiko labelesa mashango manji kwa angareza. Ndiwe na orilipa sini. Uburaze. Buwambiwa ngamanda nga mwezi onoyu. Naone nga duba ila zi 28 za September. Ndasiko fandi sa fesori. Zwiwa chukwa mba mine zoto.
1: Yezu zitu ziko sumbe za uri. Nga mingwa ya kari ange murao nga 1895. Hova na mtu wea do tumbura. Muhairo huyu wa wadza ribis. Anetwa Louis Pasteur. Zino oro wanga zi 28 za September ninge murao. So musuchu umbuluwa hezi hama kunga wadze huu. Wazupata kanya katina mtumburi wa muhaero. Uyu wa wadze huu. Ndungazo zishivu yanga zi 28 za September kamwana mwa. Karindi duwa lea dolo wangalo. Sino rusu ya mburu zupata kanya numu umbura. Na utamu umbura ure. Ula wadze ndi duwa lera rukono sukero na rabukunda ngantani ya uyu mutu.
0: So vanga api uri irine. Saba rema, kana bavenda, rishike yonara utore ndibulaze hamuya kana chipengo cha hamuya. Ndikuwa mbezinga uri, uchi wuzi saba chena. Abate ndori batu ambore ndibulaze hamuya. Vasu mbezita zishikuwa ma, zipuka kana zifuwa zopa mba nao. Wakono furu fukisa kelo.
1: Ya, kare nei, vada wana ure chitu chare tini sana rune chano ite sabubu wazendi mga. Na ure chizidua zori mga, chimange, zipunguwe. Na zungo zipuka zizi zina shatila zizi wata kasu ya kono kwa rau uguwazi. Sino kama kuwa vanga wanaore. Mba zabo. Unji ya wabazi takomera. So ya mboru bachi wana baku iwana kaya zizi mspuka zono nga zizi kolo. Kana zipungu uwe na zingi. Sino ndinga zokari na wachi wana richi ambesa nga amga nga uri. Rine mga za suno zitawela kano zitagomera zote. Arzitagomeri suno zipenga zone. Ene zone zina razibonesa.
0: Wukwa mapungu denda bandu kwenye kutakala nepa uri. Zi musi richarotu ambangu tuwa alistu kunyana. Zi ita uri ziri jenseka chibindi cha uri. Rikotia utogomeli sahani zifuwa zashu. Nga manda mbuya izi na zumange. Ritio zifari sahani. Nga ndila ine. Zinga sipeza ziri jenseka katini. Nguri chile abilisa makuwa. Wana makuwa wako tokisa na nanzi mbuya. Tui kisa sawe na ndaba ita. Azi kakati zitu. Ritio zifari sahani zifuwa izi.
1: Zawadilode zifuwa. Richiko nyago rezu tagomele zaudi ndusedza o rezu chimbile na mihaero eneza funo hailu wa yoni so wadzo wa rebis wea kuno tibaro kazi kazi kazi fuwa zwashu mungana zimange so ya mbore areza wa zikota vela programu kana maitele ya one aurizi taliwa zizi chitumore 6 months ya taliwa chita mwa ubana kuru chinga mwa areza chikola zikota vela so ya mbore mga yawe uya kono ikisa ana saizo na yungu rudiba zore engu mwa ila marwazi zino ndichona chinecha pamba nisauri rinengu wa zachundi dozima areza togo amerika zima kito dorive na nungu zoji mafezi rizipa zuliwa marama kunga di Jackson arizi isi kazo
0: chingwa nchipinga renga siko hupo mwaka batu dokotela uri batu wako fara zimbuya za mungandila yone wako yisa uri zitabili iwe pezi uchila velesa angi ya mrao ushi zumbula zabudhi hawa chushika une hato lila na tzimbi habi zeli wafi mbama chero unachibizo batu wote bari na mbuya kabadi zimbuya zio tabili wako daba tuba utabili acha zvibona zvizvitu uko fela
1: ya ezva zvitu vatu va agriculture vakadzviita zvito vore asvakaitwa zvinonga zva zvakare zvera vari chivanori misanda vakadivana manda rune ungaimwe na imwe nokoteuya kuva vachitano dzipenda ya wana raisi mopendi wa iyo mukazvo yambori ayongoi zvino ano maduva kunje vatu vashuma ndizva kuguma ndanda ezvo ridivano vatu vana dzidzara kadzina vavharela mukadza vanga ngomu zvezvoti wavaya mishimoni hauna muti unotobvisa ila mbwa yahaera zvino vakodita vachimona ava vatu vachiya petu pazvichava mara riwana hunji vatu vasaisidzi mbwa dzavo navane vangakona kuhwara mbwa vatoisa hanepa kha vatu vavo vaagriculture mane richambara ri varimisi kana varamadhipe ndichigwada chitii ngauri zvitobva kauri varamadhipe ndiyavona kushuma na zvipuka ndivona vatu vane varithusa zvihambori nesa mutu ndiyajengwa yangandaiisa kana ndali ndela vachibva kha muvhundu wonawo
0: ndava ndikwamba na deep renzo mbamurova ndo yapo une adzula hone ndiye nengei ukumbudza uri hai nena musindani ndiye nengeno hawo hayani uchikwani pedzi una mbuya dzina dzula nadzo nga nengei zvindikoravelesa ndodzula nepala huko velela rumwe rubya runobonala runa gwembe rwadzalwa tsini yanga nga nepa nga murahu hadza rumwe na rone ruko pepeleka uruko soko wisa zintero rubia ushikela shindi kwa busa deep renzo ndire hei izi mbia zina mtakaro na aroi nga manda hezo andi ito rali izi uleko visa nteno ni andi mbia yanga hei shona fani chita modibori tumba duwaze za uri mbia hii ina urazo bachipengo zo ima ngazi chibumbede
1: ya yeah, mbia mwusi jitumo wana uu waze chao troma ndi chao ri idoto mochincha maitele uchincha maitele ndi vila zinyari chikoso zara wanore ee mga yanga aichafana na maduwa chuyambore ee mga yora ishi ntakarela ndi chibuya mga zao divo ifuwai zareba chibuya ayari bachituri za mwuzi ya dawe kutakarela na we kutapa nao mara ingwe woto monga ikushona nyano imbo didi withdraw wakana imbo didi zumba ya siyabo nara zuchi ya panda wa dawa naori yene mga ivo swika une ivo soko kwata ravo wana uri kusoko ruma muthu usingo swika une yatopfio chenyiwa zvichezvichi ari kuwana ivo soko bvisa mari manjimanji chimwe chifunga vaivaona nga iko bvisa zvila zvinera ndiburo kana ngoi chikwangarambo une vawana uchikobva mari uchingauri auchena chitu chino chindopfuka ndimisi mikuro zvino ichivotomohana papetu so zvichiya panda vawana uri imbwa yasvikanana vawana isati ufunesa uvona chedza yatopfapfoshe mwana imwe vaivona uri ina maitere mamwe aingotozvidhawera zvichiya panda vadowana imbwa ichimbodzisa kugidhima yatiwanalo vasidivo riyo yagai chimwe chifungana zvoriyofa kana kuchira vasichazvidziva ngori yosokotohera hadi vavona dzimwe dzine khadzo vawana yofara nga vula zvinera ndi paralytic rabies zvihambori mirado yeidhoma zvidotoma nga dzitara yo dzula hanepala hai kuzokubvisa mare aichakonona ichisvika une yafarwa na milenje ido zokudzura nivo svika une vadhowana uri idovi yatofa yatorara so zviyanga uri ndizvipiyo mara kunjisa riwana uri marei akowanalaho tachikosokubva kha imba zvino mungwa yone ndinanga mvero idiva na mari mara aya atova achikubva rokarurao
0: khari dzaravelesa mafhungo a urumwa nga mbya ngori ndikhumbura ṅwaha wofhelaho ndo vhuya nda rumwa nga mbya ndafa ndono dzadza ngori hosikali

0: pembela mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiḽiwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, katii na udalela fhethu ha bufa. Na ututuwedzana uvha tshipiḓa tsha mitambo katii na mitshino ya sialala. Ututuwedzana u pfesesa na udiba mvelele dzo fhambanaho nga houni mwedzi wa bufa. Phalaphala FM, ri pembela mwedzi wa bufa. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ori tanganedza haene havo rava ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
0: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
1: vha mukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa.
1: SABC
0: i pembela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
2: Deep Sloot, Krugersdorp, Alexander, Santen, Centurion. Phalaphala FM 107.8. Vari wana na ka app ya SABC Plus. Hey, hey. Ndi Phalaphala FM.
3: Uchifi mulando a usini vamba hizwi ndi yone minini ndi tshipida cha gidi mbili da sumbe furati rati kha Phalaphala FM koporasi kha Afrika Tshipembe nga musumbuluwo nga vhasendele.

0: Angolo vera buongheroni, maraza.
1: Oro vera me.
0: Oro vera ndunisa fili.
1: Ziamburu mungo zine na kwamba zone za nzikutu ingizu. Wakani yana zino nizabu zekano.
0: Mbazembeze.
1: Mabiru nisa?
0: Ungaba uzitu zino nga saje.
1: Ya. No. Ndikoni mfaniso ngolira tiri ndi chikoni budzisesa ndikoni ngori ndi dibe uitero rine savura milayo richia amba ya mapungo rive rina ndivo ya zvoiteyao
0: mara mutsembetse
1: eh
0: namaraza athongo muvulai amba ngo namudzimu ndi thatsa athongo vulai ya muthu mutsembetse
1: eh ungasokora nongo vulai ya muthu mara wasoko humbulero ndinga vanoshera mudenje nga uri tiri maraza achengedza nongo ova kwengedzera inini.

0: Hori tanganedza haene havo. Raba disere mapungo, dzingane ya ndapfuna pfupi.
1: Na uva mpumvusa nga mitambo kati hina muzika.
0: Zvoti izvi, zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi, vamualuwo kana muswa, vakazviriro kana madakaroni, vamurema kana muchena.
1: Vamukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanda. Karine, auna pambano, rialivuwa.
2: SABC,
0: ipembera upedze mumwaya pfunda he, ya kasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
3: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino, hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tou ri 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya 5 nga madautsha. Ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
4: Parapara FM, yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Thengwe Niani Chamulungwi Ṅwanedi. Parapara FM 88.6 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Hey! Ndi Parapara FM.

Mrezo of dinga mando vaka makazi Cairo arinisengo kokovezwa nanelo mpisa duba mvura dzo dinera nepo ndabubutona nga pepo ndora rori ndero na changa chinga chisvike kezu na muzicho svika zvoto zvo chimbira zvimukora nezvingonani na inu ya nepo hii nisengo pera mbiru na rehei hii ndori nede bulwane rufunda ruko konda rufunda ruko lemera azviko vhedzwa chimbira kana aruko udha ai ngondi ya rurundira nduko udh akezo mtichiso prepare FM kopra sia kasho ya fresh pembe zvino kila ndi maybe depends minute rusi awara ya shuya bufumi ane vaka ino ntipedzi ya kopra sia kasho ya fresh pembe ndi msumbulo na mus zvamba pedzo takucheza hai no beka nyamshumo ya riazeza yene ya utotoma kha ino begina ra vakayo dzuva la bufumi di marolo no mwezi una ra vakha mwezi wa kuvumit hino beka nyamshumo hi kan hono msumbulo na ra vakawo ndi msumbulo wa upedzisela kha uno mwezi na ra vakha kao ngwezo kufumbedzi ndi korekana ndikorekana ndikona kuti nga manda ndipo ndipo na vahone ndo vatanganidza nga rali kare vero the uyo swika zwezo ichidor hour ya show ya ufumi na vhuvhili nga muramusoro wa na amapera vhege vhudisa nga manda hune kha vhaṅwe hi ova mapera vhege malapfusa hune zwa ita uri musumbulo wana musi u vha ulemelaho vha tshi wamba vhari the blue one yo vha ita vha blue monday na musi nga uri kavaka mapera vhege malapfu ri kavaka mapera vhege a madakalo angeni kha parapara FM Royal Heritage Family Day, Gospel Day, heza wia sanga manda watu wadipinesa vule ya ngeini ndoro ishto zonzura hai otakariwa otisabana asimane ni matiipa wajifana maifiono dorari ndoro zobia sanga manda ngeini rola mre nye radipina roimba zwachibuda manda zwa wadzinga manda zitu akola fizi ana trofizi to feb ana romia the great white dingalab dinga manda rimafunoni afro traction ngeke ngilonge arso do chirani so patsini yanga hi azvinga do ita na zvitoko tokungani ngaro ini ndinona vachipida cha ubu chiro hanga ndisangunene with v let wo mufuno juicy ana ko ipopo na living of akene mune Cairo do valompisa zva zvino mtichelese repanga gere ya bubiri ndadzana dzo dzilesa nga kadzo ndione korero vasa mudugudu kwa rufuno apa wonera vanhu kuri kavade vake wavo vadugisa rovo rufuno na vone zvikonona kasichimbire zvitu vari magondoni ndo vatanganedza ndikuri kavataende ndichimbire navo ndi vadededs uyo svika nepo ndikuri ya hone vari mishumo ndinavo ndikuri aihwa khaura roshava zvandanganepo ndichilesi ndikuri heino night shift avangati vaiva vaifa chitu ngani ngori heino bekeja mishumo yadhira zvezvo uzedzana vo nepo mishumoni vana ngori the blonde anoto together pa kabo pube pube ane famdin mitani yashu apa rodi awachira the blonde madikona vala namusdara hai hunani kava zvita zvothe zvinoko zvito mtichilesi vara rotire ndo bekeja mishumo ya riazeza richikoraro ukuthedzera rone rufuno kuri kunyiriri anenge dende na rufuno na chapo chidoro chihoni apa chongwari wala vodzina la mfuno wavo na lavo vavo vothe arikuri the blue one hai ndiko dende la ndindothe apa ndito vachienda ngori atina muthu ndarihunani vatanganedza navone navo chavo chidoro chihoni kafungwe makandela afo zvirukisa zvestrawberry na chocolate dzarine fonga tfungo afo vaita vachilisana na yongedo wavoyo hone ndire kuthedzera rufuno na rufusulo dzarine ro drugelo cha pana nganga kene bika nyamushumo riyambesana ya rufuno aya racheralo wasengenedza ngadzone dzine dzavudzi dza muzika wa rufuno racheralo no panela matsiva dhuva na uvisa othe maneto a dhuva ngaone muzika uno wa folaho wa R&B katino no na muzika wa soul and if the blue one mukuthedzera wa rufuno kuri marekona kuti ngamanda tichelese Samsung lo dorari ba story aunanga inwe ndira na clutch pita chashu chinanga kacho ande chipirisha rufuno chihone rido yangeni mutani wa mkwe wangeni ye wa mkwe wa chitano mbudza the blonde and na musi hi lo valido la bo me apa ndi the forna vha do mbudza vho muri vho imbeliwa na musi kana vho wana mini some poet vha la mabebo musi ri tenga ngi ka chipiri cha chato funa songa mbudzi lesi sanga miss kawe nd at sabc.co.za ndi ene ka khayo ye vha swikisa apa mineze ya vhone poet the blonde ri kho dza rothe na musi ndina havana zvitinga ndina nomboro ya 086-000-2503 9 ngangeno ya vasvikisa rakono ya raro zeza rothe zvitinga ndala mafungwa lani aimiredze nimanga irumene ngangi kha WhatsApp vha ḓo rumela mutichele sitenda zvo vachirumela vha vhonora imiredze yavo aiko pfuka mitete ya 4-5 ndi yapo nda ndo idzhia nda isane pano kuri the blue one iseni ngangeni hei miredza kha vhafunwa vhashu ni vhavhudza uri ri vhafuna nga maanḓa nomboro kila ndi 072-897-8325 072-897-8325 kha vhunja svipita ngangeni vhembe ngangeni vha kusumbisa uri hai yo vhuya chothe muchove the blue one ikhona vhulenga pa zvino vhanokorera vari magondoni kha rere zvavhuḓi nga vhusedzesi
na burono aninga ninga rupunja bada zashu ajoka chima chabudhi rarewa sama fungane ama dindi ya fazibadani ya pasu ino kabari resu wabudhi nga panda na msu yezi mfura ikona utorari hii ba wanori na zoi fuwezu karifune supuka ngini zoa fanga ngini thakani zoa wia nepabadani ya fanga ngonga gari ngangika thakani ngini zoa zuka shabu nukara ya thaka kanone mwando zoa ya shabu ya ngapabadani zino zoa korela wapsi korari barire zoa wabudhi ya nefu bachiko sezi sangamanda mtijilisi wakitu wakono sukanuma kwa ya wane watsirada zei zikarachini ya nefu bashiri wazubasu kazushiri wangamanda baito notibu zoa barini wa sezi wajitaporna abongonitana Eba babu zorai kama pakele nyana palam marito babaya ya ito watu mba awele nyana wapungu ze kope ufanepo watakono vila panda naru endo kechi chikwada all for one leirwa these arms loko wana mzizi karzezi.

0: arona zwinwe afa kha matwano aya zwine ri tshi ndavhesa kana zwine ri tshi ndavhelesa ri tshi ndavhelesa ndi ya xela mani zwa ita uri mbili yanga na iyo yanu hizi roe maja nga ningo ndi vhona lufuno kha ayo matwano lufuno lo zinginela lo vhifaho ndi tshigwada Bell 54 one vhaṅwe ri tshi pfi BBD heḽo dzina ḽavho vhanna he kana letsho tshigwada hetsho ḽi khou bva kha zwifani zwa vha vhanna vha une u vha hone musiwane ndi ni ḓivhese na muṋe Ricky Bell ndi B ya u thoma eyo a Michael Bevins ndi B ya vhuvhili eyo na ri musiwana hoyo ni ḓivhese na muṋe a Ronnie DeVoe ndi hanefo hune ḽo bva hone ḽo dzina kana hetsho tshifani ḽeḽi dzina ḽetsho tshigwada hetshi ḽo ḓo ḽi tshi bva kha zwezwo zwifani hezwo ndi u vhapala khala Boston Massachusetts nge khala USA ndi tsha tumbuka na tshigwada hetshi nga ola ṅwaha wa gidi ḓaṱahe fumaloṱahe na ṋamusi vha tshe vho ima vho ḓiitela dzina nge ḽi ya dinga ḽino ḓivhesa Poison ḽo rengelaho phanḓa thendela yavho yeneḽi TV dzi no itwa Poison ya ola ṅwaha wa gidi ḓaṱahe fuṱahe hune yo ri tshi bva kana i sathu bva yo thendela yo ya rengela phanḓa nga ine singili ya hone title track ya hone Poison na singili ino itwa Do Me dza ri tshiva nepo dze dza shumiswa vhuḓi nga maanḓa angei kha dzone dzine dzi Billboards Hot 100 kholongwa wa gidi mbili fumi sumbe hetsho tshigwada hetsho tsho dovha tsha ḓo tshi khou vhuya nga thendela ino itwa Three Stripes neneyo yeye shuma zwavhuḓi nga maanḓa nge tshi tshigwada hetshi ndi kwani tshinga khatsho bona ntangana dzona zwipuka zwo fhambanaho nga fha khanḓa tshumi ya muzika kholongwa wa gidi ḓaṱahe fuṱahenthihi vha ṱangana na tshipuka tsha Best R&B kana Urban Contemporary Album of the Year nga tshigwada ndi nga ngeni kha dzi Soul Train Music Awards nga ḽeḽi dinga ḽitwa Poison vha ṱangana dza funa thana na tshipuka ḽitwa na tshipuka ndo fanga kha dzi American Music Awards kholongwa wa gidi ḓaṱahe fuṱahe mbili yavho zwa muthu zwine zwa zwikwade zwinga khazwo zwo ri fa muzika wa vhuḓisa nga maanḓa wa muzika unani wa R&B zwo zwino tshelesi kha vha ṱangana na lwendo ri ri pfuke na thani ḽi yangeini ri godime ri yangeini biaba hangeini muṱani wa mukwevo vha wane vhakwevo vha fara the blue ndi hanefa na dinga ḽa mbilu yanga dinga ḽa mbilu yavho ndinyi vhakwevo vhakwevo ra a the blue na dinga ḽa mbilu yanga hei ndi vho Nyambi ni fhedzi na ndi ri Nyambi heḽi ḽiṅwe vha ndi vho Julia ndi ri Juli ndi vha mukwevo ndi na dinga ḽa mbilu yanga the blue one vhakwevo vha ḓivha mara vhone vha zwithu zwa ite vho Juli vhone ngeke the blue one ha vha dinga ḽa mbilu yanga hei ndi vha vhidza Mila na ndi ri vho Juli vha ri ḽiṅwe ndi Jerry nana wanga na ndi ri ha zwo naka ḽo kovhela muṱani wa mukwevo hino vha ṱanganedza
1: na sa vha zwavhuḓi
0: vho ṱwani
1: vho mbili musengeyo
0: aye ndi vhone vhome vha birthday yavha
1: ndi vhone vha birthday yavha
0: vhome vha imbele na musimukala
1: nga maanḓa nga matshi vha thoma nga matsheloni nga maanḓa tshena nga edele
0: o iya nga matsheloni vha tshi vha edela vha nga zwi pfha zwavhuḓi ni
1: hai vha ri vha musimona vha dovha vha mpfhurile wa nyimbele futhi nga vhowani
0: vha mushumoni
1: ee
0: zwino a vha ri vhudza tshiphiri vha tshi vhuya mushumoni vhuya vho fara mini
1: avha ri vhuya fara maruva vhone maruva vhone
0: vho tshari ndo ri vha tshi vho fara tshitahila musi
1: tshothe
0: a vhakwevo
2: nda uri ni na
0: tu vho ṱwani
2: a
0: ndi gulu ndi vhakwe tabo ku tsamudinga ma. Ah ndone ndi gulu vhakwe ndi ndo no kaidza ndo ri a thungo dzi fio.
2: Eh vhakwa vhona ana a muvhala ola une na vhe na kufula badi ya ko dendeni.
0: Mm.
2: Ndi ne ala.
0: Vho to dani ala.
2: Eh.
0: Zwino vha tshi swika vha to thoma vha to toka na gona fasi vha ri my love ke maluvha kana vha to vhanekedzisani vhujere.
2: Hey. Ndi wo tshipiri tshine hei tsho hulesa ma. Atiri zwino hu na vhana lune wa vha rumela vhana, vhana vha tshi zika tsini navho iwe wa to vha shela nga maḓi wa mbo dzi bvisa na khekhe.
0: Hu si na khekhe a zwi vha zwi songo fhelela ni?
2: Hai usina kikezo mpela ngori vana vha funa da ra vhatinga vha mufumakadzi ra vha na vhokheke ra vha imbela ra vha shela maḓi
0: uri vho Juli vho shelwa nga maḓi na musi
2: ee vho shelwa maḓi na musi
0: a vakwevo fori na vhone zwavhuḓi vha vhembelelisani vho Julie, ḽi sato dzhena fungoni hafha a vha tou vha ri vanya na futhi vha vha dovhe hafhu.
2: Sallallahu.

0: Mhm. Ya musi ri khou dzula ro twendi ya fura ro rathi.
1: Mhm. O hei mivhili ya vhakhaḓi vhathu yo vha yo tou gudani.
0: Yo ya divhana.
1: Mhm.
0: Ya musi khou dzula ro ya ri fura ro rathi.
1: Ah, ndi khou kona u pfhesesa uri vhakwevhe ndi muthu wa miswaso, ndi muthu wa dzula wa ḓitakalela. Ungari ndi zwone zwiṅwe zwa zwine zwa khou shela mulenzhe afho ri wane ṱhamusi na vhajuli vhathu ri ndo farelela hanefha kha miṅwaha ya furaru malo. Kha vha tou ri vhudza tshiphiri tshone tshone tshine hafho muṱani hafho vhajuli tshine kho tou ri na ṋamusi vhone vho ri vha tshi dzhena fha mukwevhe vha ri he miṅwaha ya furaru rathi hei. Ndi ḓo engedza u ya nga u sa fhiri, ndo dzula hanefha a thi khou ya fhethu. Ndi tshifhio tshiphiri tsha hafho muṱani vhajuli tshine vha khou ri hetshi bulumanki na vha tshi dzo Phalaphala FM. Ndi tshone tshine kho ita uri nṋe ndi dzule hafha mukwevhe hafha.
2: Vhona ngidisa uri ndi kone u dzula hafha ha mukwevho. Arali u si na mudzimu, ndovha ndi ḓovha thanwe ndi si tsheho hafha, mara ngauri ndi na mudzimu, ndi kone u dzula hafha muṱani. A muḓini a zwi tei uri u sa vhe na zwikwara. Arali u tshi vha na zwikwara, u tea u gwadama wa vhudza mudzimu, u tea u rengisa mudzimu phanḓa. Mudzimu wa vhofholola zwoṱhe, ri nga lwa kana ra vhuso vhusiku ra lwa. Matshelo nga matshelo ri tshi vuwa, kha ri abve ri khou sea, ri khou sumbedza vhana uri ro vha ri khou itani. Ndi zwezwo zwine nda pfa ndi tshi sitombisa ngazwo.
1: Zwa Phalamenndeni zwi sala Phalamenndeni.
2: Ee, zwa Phalamenndeni zwi sala Phalamenndeni.
1: Ee,
2: zwi konezea, fhedzi arali u na mudzimu, u si na mudzimu, vha sa ḓivha mudzimu, vha nga si zwi kone ngori ndi nga si zwi humbula, ndi khou dzula ndi khou vha humbula, ndi vha humbulela vhuvhi, ndi tshi mini, mara arali vha na mudzimu,
1: zwoṱhe zwi a
2: kona zwi.
1: Amen. Vhakwevho, kha ri ḓi hafha kha vhone hafha. Tshiphiri ndi tshifhio tshine kwita uri holo lufuno lwa hafho ha mukwevho hafho kha ḽiguluvhe lulonde la londe lu songo fhela na vho Julia hafho. Lu songo dzula lu khou ya phanḓa miṅwaha khe ndi furaru rathi. Hezwo ri tshi fhalana ḽa mivhili ya musi vha kha ḓi tou thoma lwendo lwavho hei, i khou ita furaru malo. Vha vhoṱhe vha khou zwi kona hani vhakwevho hafho hune na musi kha mbingano dza ṋamusi kana kha lufuno lwa ṋamusi a zwi khou vhuya zwo ya thambo. Uro thoma nyana na musi hapa matshelo ri no fudelana ndori muṅwano yange muṅwano yange vhakwevho.
0: Zwavhuḓi vhuḓi kha vhutshilo i, muthu funa u ḓivhudza zwa uri muthu wawe ndi nnyi.
1: Mm-hmm.
0: Arali wa ḓivha hune muthu wau a redzimiwa hone na hune a farelela hone, wa ḓivha na zwa uri musi zwo rali ndi ita nga heyi nḓila. Muzo ra ndi tanga hindi arali vho mme ndi vho ḓuvha vho disinyiwa vho kana vho dinalea u funa u ḓivha mbila kuambele kha ule ri tutalefane u funa u ḓivha zwa uri na vhahulwane vha hone vha thusa uri vhathu vha tshilisana ni ngoti vi abera ri tshi vhaṱuku vho tshindi kale zino zwi amba zwa uri ra ri tshi kona u dzula vhune ri si phirisana hone na vhahulwane u amba fhungo na vhuḓibadi vho mme hafha ḽa uri tshiṅwe na tshiṅwe a u rengisiwe munna wa vhutshilo mupanda zwi amba zwori ndi wa mudzimu wa dovha ri engedza vhuṱali na nḓivho na u ḓikhwatisa ri ḓivha zwori musi khou tshila a hu na damu ḽi si na ngwena fhedzi ri bani ndi u ḓivha muthu wau une a funesa hone wa fara hone tshiṅwe tshithu tshine na tshone nyitisa nne hai nṋe ndi a vha bvisava ndi a vha bvisava ndi a vha bvisa.
1: Vha khou isiwa nga hafhu?
0: Ndo no takuwa na vho asi zwimba ra ya haningei vho Israele vho Egipita hezwi no nyana vha mahona ra ro ya haningei vho Landari vho England ri khou mona mona haningei ndi vha bvisa uri vha swikisa zwori kha zwiendedzi zwoṱhe zwine zwa vha hone ḽifhasini kha vha ṱuwe shangoni vho zwinamela zwoṱhe.
1: Nga iṅwe nḓila zwine vha khou zwine vha khou ndiza uri tshifhinga tsha vhenyu ni vhavhili ngori hu vhona vha na vhana hafha muṱani fhedzi u ita ni tshi vha na tshifhinga tsha vhenyu ni vhavhili hu si na vhaṅwe vhathu tsini zwi a thusa kha u vusuludza lufuno
0: nga maanḓa.
1: Kha ri humele nyana murahu wangeni vhakwevho heiḽa miṅwaha ya u thoma ya mivhili heiḽani ri ya kha ḽia ḓuvha ḽa tou thoma ḽe vhathu zwezwo vha vho dzula henefho vho dzula hone vha vhona khomba khei nga ndi ya vhona mbilu yavho i tshi rwa luvhili uri hei hoyu ngari ndi yena hoyu. Ndi mini vhakwevho tshine vha nga ri vha tshi ri vhudza rine na vhathetshelesi vha ri the blue one na vhathetshelesini hai tshine tshone tsho nga uri lombo lusilo zwipfi tshontwa ding dong nda zwi vhona uri hani hafha hoyu ha thimu ndi tshi hapfhuki vho kungiwa nga mini vhakwevho.
0: Hei u nga si tou amba uri tshithu tshone ndi tshimini mara ho wana

0: Bangirani, bangirani. Mbekanya mushumo ya vhashomedza nga oṱhe a itaho ṱhoho dza mabungo musi vhenḓelani nga matsheloni. Mutsho, zwa mitambo, zwa thekinoḽodzhi na muzika wo khetheaho. Bangirani, musumbuluwo u swika ḽavhutanu, awara ya rathi u swika awara ya ṱahe.
1: Gagaba, Makonde, Khubvi, Haluvhimbi, Ha Makuya. Parapara FM 88.2 vari wana na ka app ya SABC Plus.